0: may mga previous yung kara nga istorya rong pamilya Alparo dong original ha nga tagiat yugta bago nagwa rin mga heirs ni kuda wa siya Rogelio Alparo badwarong namatay kay tagalat yugta bago nagwa rin mga heirs kara may verbal nga kasugot na agkon matandaan solo sa mga pumuguyo nga nakaistorya ko man gani nga dati ginbutangan pa ita perimeter fence doon ginkuray-kuragan may kandang di karon dati kuno butambago nagapamatuod nga rong nasabit ka kandang kuray ko property mga Alparo ginsiparar tagagi siniparar ta doon ginadunar kunta nga gugta ita tagana kuna sambit nga lot 4143-A. O galing kulihi, naduga rung kandang. Agrong muhon, naghalin. Pero 1975, sunod sa mga magugangon nga nagatiner o nasa lugar, daga na! So gin-clearing. Ruatong nangawahan, paano ka magkaka-trespassing? Ayro gina-clearing mo, dagan, wa patkuray, wa matpader.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Agarang nagatistimonya ta na rin mga pumuguyo sa lugar, mga magugangon ng mga tao sa lugar, dagan nyo ta ron, 1970s pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Pero hara, ay rugin sugatan abi tag-ana o tag-ana rubarangay siyempre rubarangay kung norong nagpa-clearing banwa that's why igto sumugat doon nga ears ha ni Alparo tag-ana ko nasabit kagugta amang kunot ginbuldos ha nga actually may istorya utangani nga natabo nagka-okay uta I don't know kung ano nagkinatabo guman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ay nagagawa makarong nagapalibanaw tarong barangay banwa pilagi kaya punong barangay Itilda Iman. Agaro ginatumbok gid, ha? Matsa si Engineer Nestor Victor Rodriguez, Engineer Titoy. Masyado kaon sigurong sikat nga sikat gid. Ha? Matsa ikaw ginatumbok makaron sa banwat batan. Mapabanwa, mapakabugaw. Ah, dahil siguro ng resulta kung imong planong pagpapili sa pagka-mayor sa banwat batan yun.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Dahil ng resulta kung kasikatan ni Tito y Rodriguez. Ah, roan na nga pagkandidato sa pagka-mayor nga matsamadayon tangani gali. Pagkatapos garoan ng request banwa for cancellation ko anang citizenship baway matsa inaprobahan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Matsa puro titoy kita makaroon na ha to kaina sa ratong road widening Greenland man to ora pagid. Another letter nga ginabuitan ko. Letter da ni Diana Rodriguez si Rato. Sino si Diana Rodriguez si Rato man nga na? Nga, nagreklamo man banwa kay Engineer Loida Tulio, Municipal Engineer at Batan. Kung gina-construct man, nga haling grahe, una amang giapon sa kabugaw. Nga wakunot permit according kay Municipal Engineer Loida Tulio. Pero may ginpadang kopya ka ko, no? Kung mga papeles ka ra, tapos ay may photo pa. Anong bagay ra, Engineer Loida man? Ang kagkugagko nga bagay nga ra, solar powered pa. Nga wa man nga ni kunurat permit na pa sa banwat batan, nagid sa sentro.
1: Walang inaatrasan.
0: Ano yung may nakaparking na nagidubli nga ng mga sakakyan?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Karon ko lang galing balikan dun ha. Samtang ginapausisa man naton, abo-abo galing nga mga aray ang sisirato galing nga ra. May mga property man da, yasabanga. May mga stockpile pa galira. Ipausisa bin naton da sa aton nga akinro.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Masak, ginahingabot, ginandak, ikaw, Engineer Nestor Victor Rodriguez, ah. Matsa mapilitan kagid ka ng komandidato at mayor siguro or kapitan sa kabugaw?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At sa bagay, pagdumdum siguro nanday, mapatras ka na sa mga kaso. Amang hindi ka nga ni makatugan nga ginaasikasong kaso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ate Aragid, ora. Hay madagagan lang siguro kita kara. Ay masaduyon gid, ra ng gusto. Hay kon matagida pilit, yagid ay no choice yagid. Karon, doon na ginahambay nga ni Toto Joy ni Maglunso. Engineer Titoy, tao ko na habatian muna yung hambawunon nga ra. Dingdong, habatian muna yung hambawunon nga ra. Don't push me against the wall. I will turn my back on you.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayaw niyo ako pagdusdusa nga pagdusdusa sa pader. Ngawaon ako itagtunan. Ay kung wawon ako tagtunan, mapilitan akong atubangon ka mo. Ag sumuko kung lang, patay na kung patay. Wakaw dayaganan eh. Ginadinuso ka, ginadinuso ka. So umalin ka. O matubang ka. Ag sumuko ka na lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Gidag. Merry Christmas, Mayor Jory Socro. Happy first day of the month of beer. Good morning, good morning. Happy monitoring, Gid. Mayor Joris Bautista Socro. Itaton niya banwat kalibo.
1: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
0: Ba, harapagid. Dong what absent? Sa House of Representatives. Binakongratulate kayo na ratong nilaiwa ka mga representative taklan sa House of Representatives. Ratong mahugod ag positibo kita permiro ng pananaw kara. Congressman Jesus Jess Marquez. What absent sa plenary session at House of Representatives. Agbat sa kaibahan man sana ni Kuan yata, Congressman Joven Miraflores. So congrats kayo na. Aklan first day si Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Bright sunny Tuesday morning in Manila. Katulong Jujet, listening to your program on the way to work. God bless. Mahugol kita si Congressman Jess Marquez. Tanyo, what absent? Walang absent. Sa plenary session at House of Representatives, huyapon man lang nung Congressman nga what absent. Tapos, huyapon man ang Congressman. Nga una ruan ang speech sa libro ita Kamara de Representante. Ag sambilo kun karon Congressman Jess Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngani, hindi kita magnuo, agwa gidit pagnuo kita. Sa pagbutang kay Congressman Jess Marquez sa House of Representatives ko 2025. Agin pamatud agin pakita naman. Nga pwede man natong ipabugay ro aton nga representante nga aktibo maagam ag may kapas ha nga representar ng aklan sa manaba nga panagan it kongreso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, good morning, Gid. Good luck sa vice mo ka nung House of Representatives. Kasi nga budget hearing. Busy sa budget hearing eh. Good morning, call. Ah, okay. Full pack abi makaron. Ay, okay. Actually, sobra 500 baka nung pasyente. Itatun niya provincial hospital. Doi ba una naga poyang gutok sa ER, hindi pa maguwa sa ER. Agree ba sa alay na lang? Dahil raton yung hospital makon sobra 500 dong pasyente. Full pack kita banwa. Raton niya provincial hospital. Mapapribado man, semi-private. Ha? Tanan nga hagos, ha? Nga kwarto ta provincial hospital, punong-puno. Tiis gidro mga pasyente makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ay, nako. Huwag na't mahimo karon dahil nga ang pilito naton, ro aton nga hospital nga huwag ita sutsutan kinyo. Wala pong paglalagyan sa inyo. Ro'y ba nga ni, kung nagtaliwan nga mga inadaw, naghagalin yun sa mga private hospital, ay huwag man ni choice eh. Ha? Parang may inconveniente man doon pagpahuway ka ng mga pasyente, nag-transfer na lang sa ibang hospital, ininakayang i-akomodar. Itaton nga Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Pero thank you kita kabi, Dr. Anribal Sokroha sa Madasiga response. Aga, kay Dr. Bong Quatson Gili, thank you guys sa response, Dr. Bong. Naintindihan ko man nung sitwasyon na ito niya provincial hospital sa Makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Good morning. Una sa bilog na compound ita Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital. Okay. Ano ra? Ah, okay, sige. Ma'am Janet, ang gina-request Ma'am Janet, need kid ko nung maipasa eh. Ma'am Janet ha, huwag mong kalimutan ang request Ma'am Janet ha.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Good morning kid kay nung Lilan Dabara Lorente kay Auntie Nina. Gahon padagpadagat manami nga mensahe kay SP former SP ag SB member Lilian Kimpotirol. Congrats gid sa atong daywang ka congressman. Pero site accomplishment please. Site accomplishment daw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Good morning, Jet. Ano ang update sa Tangalan PNP? Natumod na bagarong identity ko suspect o nakabanggaan ni Pitix? Ag ano kamatod nga J.O. Kunodo suspect karat atong barangay affairs? Kalibo, mga nga may news blackout. Wala pong news blackout. Sa actually, pulisiya at PNP abi. Rung dati abi, wata kita't problema. Ha? Ginabasa ta naton do mga pangagan. Tanan nga involve ba? Bibihira man ang wa man bi og talakay ta maura nga mga kwan, di ba? Mga traffic accident or mga buunan o mga linabuan una. Pero para maintindihan nyo, dati wa kita et problema. Bisan nga ni sa pagbasa at blatter, dati nga ni panahon na mo dingdong handwritten do blatter. Ginasugat ya taron. Tapos ginabutang sa folder. Ang nakabutang o tali karon sa printed na misa, una man doon mga media karon. Ginabit-bit pa nga ni sa obisina ng blatter. Tapos igto basahon it reporter, gina-report at ibalik sa pulis. Aro iba nga ni, ginabit-bit pag to plaza, di ka na pa police station, ginabit-bit na sa plaza, arong blatter. Tapos igi-report at ibalik man, buon man ko sa bilog. Dati, what at problema? Ro access information tarate, what at problema? Makaroon bag-uro polisi at PNP. Kabuabo pong hindi pwede. Hindi pwedeng magbutang it mga pangagan. Bisan sa blatter makaron, wa it ginabutang nga pangagan. Hagos dong pulis. Pag nagtaosan na it mga information, nga mga sensitibo, alias lang. Bisan nung itsura makaron yan eh. Ginalimitahan na po. Oh, ginalimitahan na. May ginpagawa na mga ganding dong? Ita kabanggaan ni Pitix akan? Matsa negative pa siguro. Ay matsa ginasinangagan makarundo natabo ka na kay Pitix sa akan nga nga aksidente.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, hamayin ko na tuwat at balita sa identity. Ya, yeah, tabi sa pulis do problema. Dahil do pulis, what ginataungagan? Ha? Hindi yung saray ang kaso, ha? Hindi yung saray ang kaso. Dahil bago ng pulisiya makong ginapatuman ni tatong nga PNP. I-schedule mo nga ni si Police Major Ayon. Ha? Kung anong memorandum circular yung nagabasihan ko itong nga PNP, nga wasan na nag-rebilit mga pangaga ni involved sa mga kaso nga, sa mga insidente nga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kapingid nung mga kaso nga at bawsi, violence against women, mga child abuse, rape, uwagin hindi pwede po. Ha? Dahil meron tayong batas na sinusunod. At sumusunod lang kami sa batas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: You're welcome. Happy birthday, human. Paring Isidro Sid Arellano Rasgo. Nga nag-birthday makaroon sa inyong to. Dali lang. Ano ra? O, pras kuray nga lang si Maria Sinora. Aman, kami taroy mga basugon. Ha? Ay nagbalita man lang kami. Ay ambot kaninyo. Actually, waman ako gasapak sa mga maurang ra. Pagsik ni Juan. Waste of time man lang ra.
1: Walang ina-
0: mga maurang, mga comment-comment. Waste of time.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, sige. ITR. Dali lang kita. Karon ka lang galing Nini Joela. Dapat ko na may ITR. May ITR pa. Get grabe. Bay. Ay. Ano taro? Labot ko sa bilog. Ay una ro record sa pulis. Sabi ko nga ni, do record sa pulis po. Ha? Sa pulis. Inyong harap mga aligasyon. Ha? Personal. Ano matagabot ko sa bilog? Ha? Sa natabo nga aksidente.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang dong, ha? Kay SB Longlong de Asis Galit Nabas. Good morning, Gid. Arbitory. Kay Bong Sonyo, good morning, Gid. Shout out sa mga taga Ganson Hamindan. Kung habugan tayo agit na license mo sa anang unang pagka-disgrasya, uwata siguro mo ka-drive, aga hapatay si Pitix Akan. Ah, okay. Di, ano mataruhan ng obraho na, be? Uwa matay mo involvement karo makagwapo. Ano tanay, aksidente nga ni? Ha? Kay Tom Prado sa Buruanga, inyo tang dehego no nagahipos matanga sa bilog.
1: Todo, komentaryo.
0: Nagahipos ka ni Imaw, nagahigon nyo pa. Tom Prado sa Buruanga, good morning. Kay Amabile Jimenez, good morning, Gid. Budong Inday. Nga, agahon pa nagpanglimpyo ko mga dumi ng kanyang mga papi. Kagawad Michael Solina, thank you, August. Be good to us, September. Kay Son Salazar, good morning, man. Blessed morning, everyone. Be grateful for today and never take everything for granted. Life is a blessing. Every moment we live is a blessing we should treasure. Amen. God bless you, man. Kinyodaywa ni Nong Noel ng Rolin Goy Otabor o na sa istansya. Kay Toto AJ Villanueva Hawood, good morning, Gid. God bless ag more power. Daw piyesta yata sa inyo kahapon. Piyesta sa Laging Banwa Est naman siya kahapon, Toto AJ. Kay Joyce May Akabal Tabangkura, shout out ko na sa Kabugaw kay Uncle Yvette. ano ra? Anong pordor? Delay yang do regular makagwapo watat problema. Wrong job order do, delay do sweldo. Matsa magdadaywang buwan yung do no. 2 months na nga wa kasweldo mga job order ita munisipyo. Magdadaywang buwan na. July, August yata, kabay pang diyon magtatlong buwan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Kaya Igbata Anita Reyes, good morning, kid. God bless man. Kay Madam Rona Rana Vice Panganiban no nasa Nabas. Klaro gid man jet ay uwa kita masyadong makita nga mga new investments. Siguro kung wat Boracay wala na gid masyadong economic performance base yun lang sa pagbalik or pag-operate into Magit Port. Kabay pa nga makarecover kita. Ha? Kabay pa nga makarecover do atong ekonomiya at aklan. Ay bisan nung Boracay una tao ano na tabo. Ngamat sa uwa kita kasugod sa top 20 bisan top 30 lang ita mga economic performers ng mga probinsya. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Shout out sa family ko Alunto Agriges, ag asawa ko Ray Reyes, ag James de la Peña sa Barangay Mabilo, New Washington. Ropangutana jet. Wa man siguro ha donate ron sa barangay. Bisan mag-inalin para nasa wa manit na buitan nga documents pertaining sa hugta ay natural mahambag sa nang trespassing. Wanganit, kuray. Ha? Aga, actually, may karsada ginmatimaw. Dagan ginmatimaw. Ginagamit 1975 pa. Istoryahan sa bilang adlaw about sa kuhan nga ra. Mga gugta nga ra nga 30 years old ya ginagamit yon nga mga dagan. Pwede ngayon buot barangay kung gusto gid. Dahil kababong tao ito sa likod, yung apektado. Ano gid mahimo, ha? It pamilya kung bakot gobyerno? Expropriation? Pila man ang magastos ka ron? Bukomat sa syudad ron? Kung gusto gid, it barangay, para sa pumuguyo, expropriate nyo. Kasimple-simple gilang, maalin ginabi, ropribadong tao, kung gina-expropriate ay ginagamit gobyerno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kung gusto maraming paraan, pero pag ayaw marami kayong dahilan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Happy morning, Jit. Gapamatigid na among barangay sekretary at Sigkay Banga, Mrs. Heidi De La Cruz. Thanks sa God bless. Kagawad, Jocel Arboleda Cuadernal Itzigkay. Aga pamilya Cuadernal Arboleda na sa Kaliso, sa Balete. Kay Sir Mario Torilla, happy monitoring sa California, San Francisco. Kay Tres Hermanos, sa Ginambay Tamigo. Doon kayo dili mayadyang kon amat sa paliwanag doon. Sandok akil ko, suryang pero kabuhay yun nga problema, poor service nanda. From Tres Hermanos. Kay dating Kapitan Eupemio Tim de la Sena, good morning, Merry Christmas. Advance. Kay Erika Jimena, dayon ang eleksyon sa 2026. Walang 2026. Ang eleksyon is 2020, sa barangay. Barangay election November 2. Tiwa pa manit gain pasang laye. Asa nga wait na ipasang laye. Adto nga kongreso nga pirmado ni Pangulong Marcos. Dayon ang eleksyon. Ma'am Erika, hanggang walang naipasa at aprobadong batas nga naga-postpone dit eleksyon, tuloy ang eleksyon. Sorry na itong ginahugat. Kung mahingagaw ita Senado aga Kongreso nga i-postpone, pero may una tabi nga wa ta na ilang i-postpone di. Wa to naton. September 1 na kita. Last week dong filing si OC na. I don't know kung makahingagaw parong ginaduso nga postponement. Kay Ma'am Josephine Tolentino, pakita mo yung manabi si Richard Militar, iti militar sa istansya, nga nagapamati sa Las Marinas, Cavite. Hagong Permi, oh, from Ma'am Josephine Tolentino. Kaisi Patriarca, from Trinidad and Tobago, nasa Caribbean Island. Kay former SB Benjoy ko no, good morning, kid. 100% attendance ko no sa SB, kaya hindi kid maghinusog. Dong taga-barangay poblasyon kon himoong kapitan. Tanong mo natin makagwapo. Kung ano ro plano. Mat sa wow na ko binate kay SB Benjoy ko na plano, may plano pag ilimaw nga magkandidato eh. Ha? Ah, naghihipos siya tabi si SB Benjoy eh. Tao kung aruan na nga plano, padayunon pa na na. Huwag ito na binaton. SB Benjoy, madayun kagid baga. Kay Johnny De La Cruz, good morning everyone daw from Libacao. Ah, kung may sarili ko ng ospital, ginmando kalibo, ipaputok ang tudlo. Live. May atong ospital. Mga nangan. Ah, mga nangan. May aton nga super health center. Hindi nga ito nung ma-operate. Ah, baka gwapo. Mapatindo ka ba't ospital? Super health center nga ni. Hindi nga ni ma-operate itatong nga munisipyo. Mapatindog ka pa ospital? My goodness. Ayan ang super health center. Nakatiwangwang sa naluok. Oh, kung may, may kwan doon, may generator, nakatakodong aircon, hindi nga ni ma-operate. Mapatindog pa kita ospital.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Manamit ang challenge doon, makagwapo. Ha? Ah, mayroon ba ito ni challenge na munisipyo at kalibo? Patindog ba kayo mo ito ospital? Ha? Ah, kalibo hospital. Nga anat at kwan, ha? Anat at kalibo. Run and managed by a local government unity kalibo. Kung kakayanin ng kalibo. Hindi nga may operate super health center nga super health center. Hospital pa. Harap pwede, tayo magpaputo tudlo kara. Baka gwapo kung makapa-over sa that hospital sa sugod ita Daywang Dagon. Good morning Toto Roger Lucero Nagales. Medyo pagpamati. Ayo, pabay ingot ani niyo ro gahipos. Tahimik nga makagwapo. Ralik Arzisonyo, good morning gid. Paki-greet kami sa Alfonso 12. Nga nagaani sa umabaw. Salamat tay nakaani man kamo. Sana all nagaani sa uma. Pag ako, jet kilaga corona magkon kanyo nakapangagandong motor. Agali. Eh, send mo abik akon sa messenger, makagwapo. Kay Nidwa Jumar, dali na doon ha. Pakinform abik si Sir Marlon kung ano nung aksyon sa Nakabangga. Kung pobre, napatawag gagi. Itry natin si Kuan Galing, si Engineer Biles, Nidwa Jumar. Auntie Dailin Ong de Filipe, good morning. Have a safe Tuesday. Una sa Libdong. Good morning din sa mga taga Burwanga. Una kay Kagawad Robert Luis Kahilig. Nga nag-monitor sa Kahilig Compound. Nagkakapi-kapi habang nagapamati. Una sa Katipunan, Binaliw Point, Burwanga. Thank you, Gid. Kay May Ann Remicho, shout out sa Remicho family. Iya sa mansion. Kay Nanay Imen. Iya sa Kabugaw Batan, nga nagapamati man. Kay Ampod Attorney Hinje Reyes. Good morning, Gid. Ampod Hinje. Doon nga ni, masakit na katotohanan sa mga bawsi, kapin kami ng mga gagaki. Akit, katunong dyan, pag sinakit at mga babae, may kaso, physical injury. Aroon yung arbi, pag kita sinakit at babae, physical injury gang. Pag kita nakapitik, bawsi. Kung ako kay Kwanjet, kasuhan ko at cybercrime sandara. Abo, saan nagkakalat? Ay, oo. Pwede taron, ano tayo biyabot na na? Galing ay, waman ko naman plano eh. Waman naman plano. Napabayaan na lang ngani man ko, no? Pabay ilang manasanda. Ha? Don't push me against the wall. Kapareho ko koring ron migo. Kung what madayaganan ron, masoko lang ron. Pero magkaganon paman migo. Ganyan talagang buhay sa politika. Tama, Tres Hermanos. Purong mga panamat sanda sa love life itawo. Pero madasig man sana mga ayot bulig kanda. Ngani man. Tama kagid, ah, tama kagid makagwapo. pag nagka-problema sanda financial, dagagan man sa dito sa munisipyo, imaw man doon ginausoy nanda. Ha? Ay, Diyos mio. Alpa Victor, shout out sa Maputoda, sa New Washington, agmahugod namon nga presidente, Arnolfo Lorenzo, kay Wina Rakan Custodio, good morning, Gid. Nasa Kabugao man. Kay, ay, hopefully, okay na ng BBC. Kung okay naman, nag-live-live na imaw eh. Nang BB Chowa. Get well soon ha, Nini Bergy Arboleda. Next time, hindi ka na mag... hindi ka na mag-motor. Gabi ng gabi, Igon, ha? Dahagong, gidhagong, hagong. Magpasagamat sa Diyos. Ay, natawang kita, tsansa. Panibagong buhay. Get well soon, gid, Nini Bergy. Okay naman ni Mawa. Nakita ko na ng Bergy. Nang Virgilita, nang Bibi. Nakita ko nung nag-live-live na imaw eh. Sir Ed Sabal, happy viewing sa California. Kagawad Ariel Aye de la Cruz Belgarejo. Good morning ko no sa Pumoyong Estansyanon. Pero pagkita na may budget ng barangay. At yun, napangutana. Shoutout kay Gina Marcelino sa Kabugao Batan. From Jocelyn Andrade Alcantara. Bulahan na taong nagapabos. Awa. Bulahan, I mean bulahan kung ano taong nagpaubos. Ay, magpaubos yung ikaw, Engineer Nestor. Good morning, Jet. Sa good morning man sa mga taga Kabugao Batan. Aling kay Alma na dati. Will Andali Tambong, ita Aktuda. Good morning, Jet. Nasa nang tambayan ita Aktuda. Aktuda Transport ag Co-op. Mga ano nga, may isog ak buot magpaputol. Ito do, sa'yo mang suntok sa buwan. Paano makapatid ng ospital do Kalibo? Hambang na do mga regular 100,000 sweldo ko no. Good morning gate ko no kay Attorney Ariel Hipte. Nagapamati sa Attorney Hipte makaron. Ang si Sir Boy Alba, nagapamati man. Actually, oh, nagapamati sa na makaron da. Sigurado ako si Sir Boy Alba gapamati gid man puli sa bal. Si Attorney Hipte nga ra mga 80 to 90% gapamati man da. Oh, good morning ko no, aling kay man puli sa bal sa California. Attorney Ariel Hipte, aga nung boya Alba. Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, nga permigid guwapa ng post. John Briones, happy listening kay Otol Maril Briones, ita Altamar Mabilo. Madam Lilibet Torre de Mateo, happy birthday sang magugang Arnaldo de la Cruz Torda. Una sa Alibagon sa Makato. Kay Dines Remicho, gapamati man habang gasaborit manok, more power gid kimo. Thank you gid. Sa amon nga pagbalik-balikan ta Kabugao Batan ha. Dayang daywak ka mga isyu. Dayang sabat it punong barangay nanda Itilda Iman. Sa Mirin Marin Sudusta Almero and Associate. Agdayang sugat man ni Mrs. Sirato. Reklamo na nga ma roa naman ginareklamo mat sa andaman nga ni ay mat sa common man nga property ra nangangawa kita ako
1: walang inaatras
0: agro nga notice of violation nga gin issue man koray ang andang municipal engineer nga may mansion man nga bagay
1: walang inaatrasan
0: pagkatapos siya man kara standby alas 8:34 wag kalimutang tingnan ng ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo, drink responsibly.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance manalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
4: para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Ati Anaton, Rotestimonya It's Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabianan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabianan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Beacon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera

0: Magbakal sang San Miguel Beer Products. Intra na! Sang Miguel Pilin Promo. Magkatsasa na magkaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: DJX 500.
2: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban
1: sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
1: at pagkasira ng katawan.
2: Mag DJX 500.
1: Araw-araw.
2: Mabibili sa mga butik.
3: Phone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gin,
5: may free collagen,
4: ang guta tayo ka pa.
3: Santon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
3: lalakas,
1: at gaganda ka pa.
6: Dream Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Uma naging kamalipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
1: Matatapos mga butik.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo?
14: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Todo, walang komentaryo, sa komentaryo, katotohanan,
16: 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
17: Balik sa aton nga pagpangalagad ba, o dali lang gina, bago tabalikan doong kabugaw. Ayon doong mga dokumento ka ton, ginabuitan na naton. Sa digin mo, otod-otod doong reaksyon na. Sinyon to kaina. At ginahambay kayo nga job order ko, no. Ano nga ni, anong nga ganit, nakabutang nga bito, a certain Maynard man ang nakabutang sa blatter eh. Agabi sa interview sa pulis, hipi, itangalan PNP, a certain Maynard daw. Pero ginapamalibaran ital munisipyo nga job order employee. Hindi po daw job order employee it local government unit it kalibo si Maynard. Now, kung naka-acquire man mo at motor, hey, bukon nyo tat issue ron eh. Ana mataron eh. Reason tama karon, doon natabot ang aksidente. Raw ginahugat na doon do polis nga makapail it kaso nga reckless imprudence resulting to homicide bangod ko natabo. Karon yata kita sa natabo nga aksidente. Kon papaano na na-acquire doon ang motor, ana gutaron. Aton ta, doon na tabo tang aksidente. Nga mapaila ni Mot Kaso, nga reckless imprudence, resulting to homicide, para matawa to si Siaman, si Pitix Akgan.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo!
17: Ay, nako. Dali lang. Good morning, anay, kay dating SB Benjoy French. Pwede matang mag-release it name pang basta what sensitive info. Correct. Tama ron. Kung mga sinimpleng hilong-hilong, okay lang yan. Like birthday, specific address, etc. nagtawro pulis matat ngagan, pero hindi kompleto. Ascertain man lang abi, gero kita out pulis. Ascertain Maynard man lang. O yan lang po. Ginusisa ko ya sa amon nga newsroom department, ascertain Maynard man lang rong ginrelease it pulis.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Ito'y bagsik ni Juan. Bukon matat part ita nataboron eh. Kung anyo mataro motor, kung kanyo nakapangagan, sino nagbakal, hindi na yan issue eh. Sa alimaw tat pulis dong kaso, itao na ton sa pulis. Ha? So, ipalit na pulis dong kaso sa korte. Ipacheck na doon na kung may file makaroon o nga kaso nga kung hindi magkasugod ng pamilya. Ha? Halimbawa, hindi magpareglo o nga pamilya ni Pitik Sakan aga dong kabanggaan na ipal dong kaso. Kung magkasugod sanda, ay i-release dong driver.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Pero masyado na abe mo nga kwan eh. Rotawo nga naghihipos, masyado na mo gina personal. At sa press man kay Engineer Tito Rodriguez o Gakatabo. Kara, ayun yung man pagpilita rotawo nga naghihipos. Marionis de Garapon.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Paglinibakon niya, Bimaw, tapos mag, kung magka-problema ka mo, igto man ka mo madagagan ka, nagmangait bulig. Ay kita mo, gilang abi ron.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.
17: Una-una, buko matati mo nakabangga. Pailan at kasor nakabangga. Sa Alimaut Police ron. Good morning, it, paring Lionel Valencia Vlogs. Kay Kagawad to be doon Cipriano. Happy birthday ko no kay sister na Anjonette Cipriano. Wow, happy birthday gid madam Anjonette Cipriano. Nga nag-birthday. God bless salin sa imong brother Manog Kagawad doon Cipriano. Sir Manolito Manalo, good morning na sa Tabayon ba nga? Pasensya kahapon Sir Alberto Reta. Wa ko tama tawo pang diri mong mensahe. Happy monitoring it, Pamilya Oreta it naluok. Una kay Mr. Alberto Oreta. Ag Sireland kay Mr. Benji Oreta. Ma'am Rosmilia Salim Sabaliero, good morning it. Totoo Bobot Berte, nga nagapopamahaw. Sa'yin ka makaroon Totoo Bobot. Enjoy sa imong pagpamahaw, Bobotski Berte. Good morning jet, mabuhay, buhay pagin matapos Robagong Kalibo International Airport. Nasa 56% pa lang rong nabayaran sa mga gugta. Ina, pag-asa na makuha ng private partnership, mas madasig siguro matapos ang project. Tama, gid. Mr. Randy Samson Sarabia. Kung ipamadis yung kay Don Ramon Ang, tapos yun ang kabuhay-buhay yun siguro.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
17: Pa-shoutout, gali, kuno kay Ado nga naga-live screen sa Radyo Todo. Kung ako gid pangkasuhan ko sanda sa mga live loss ngaron may defamation pa to be fair mata kana jet even though ginatinira ko anda hay med bata sandaron nga tawo pag abot sa bulig wa ko gapang personal dapat lang tama kag makagwapo imaw wa ko nagabakag ita motor dahil kung mahilong ako nagawarang kung siin-siin magagto. Mayad pa to Arby, likaw sa disgrasya.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Agali dong. Gali dong ha. Now, balikan ta na yung kabugaw ha. Okay. Okay, sige, sige, sige. Copy, loud and clear, Ma'am Janet. Now, balikan ko ano rong kabugaw, batan. Tingin, paubra nga ra nga, ay ahay, ki. Haling butong malang abiyag pawod. Usuyan pa ni Engineer Loida Tulio ita building permit. Butong agpawod, usuyan mo't building permit. My goodness, Engineer Tulio. Okay lang nga nag-inspeksyon ka. Ha? Ay may reklamo. O galing, isyuhan mo it notice of violation nga what permit? what building permit o kung anong permit, ha? Hey, shocking, taro na ba ako mo? Butong, butong agpawod, poste na matod semento. Para matibay, pero butong agpawod. No structure, butong agpawod. Grahe lang ang ginauba na makaroon. Uso yun mag-building permit? Bukong mag-building na paubara? Grahe!
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
17: Now, si nagugat dong tanan? Nagugat dong tanan nga ra. Kuring August 20 nga sugat ni Diana Rodriguez Sirato. Address kay Engineer Loida Tulio, Municipal Engineering Building Officer. Hanat Batanda. Do sugat taga Hambay. I'm Diana Rodriguez Sirato. Ask information, inquire about the ongoing handwritten daha, handwritten. Anang Hambay di kara? Ask information, inquire about the ongoing construction at lot number 4056. 49057 or 110 day title number 12407 in the name of Ropina Gonzalez Rodriguez, Barangay Kabugao, Batanaclan. I'm the I'm the one of the ears of Ropina Gonzalez Rodriguez. No consultation done on my part as one of the ears of the late Mother Ropina Rodriguez. Doon yung gilakirong inbasihan. Wa konet consultation ka na. Hay, internal actually, daya. Internal tanga ni Kuntara. Ha? Internal na Kuntara. Pero gintratar ito nga municipal building official. Pirmado ra ni Diana Rodriguez Sirato. Gin-receive August 20, 2026. May nakabutang pakaran ni Store Victor Rodriguez at Leila Rodriguez nga ngagan sa ubos. So after ko nasambit nga sugat, ay base ko no maartasan da. Siyempre may letter eh. Kinangan nga mag-action gid dong Office of the Building Official. Mismo gid si Engineer Loida Tulio umagto sa Kabugao. Nag-conduct it inspection. Aga nag-release koray ang abiso sa paglabag kuno or notice of violation. Hambay ko notice of violation. Hara. Republic of the Philippines, Department of Public Works and Highways, lalawigan ng aklan, bayan ng Batan. Hindi ko nga ni maintindihan ha. Hindi ko maintindihan. Kung naman ito, may nakabutang pa yung Department of Public Works and Highways. Aya, Republic of the Philippines. Matsa naghalin tabagay mo sa kwan, Department of Public Works and Highways. I don't know kung dahil matarong itsura ita notice of violation sa mga municipal billing official. Ikaw, OIC Engineer Dave Ignacio, mauraman dong ginagamit nyo nga ginapadaga sa mga ginapadahan yung notice of violation. Doon nakabutang, ginmatay. Siyempre, may kwan yun eh. Ginseparate yun ah. Raton nga ang mga building official. May dibulog siya ng power eh. Separado, saan na naging dibulog ba ta? Rupangsyon ka sa local government unit eh. Hindi na sa Department of Public Works and Highway. Kung yan nakabutang nga, Republic of the Philippines, Department of Public Works and Highways, lalawigan ng Aklan, bayan ng Batan. May DPWH sa Batan, Ma'am Engineer Loida Tulio. Yan ako pupunta kami, DPWH, lalawigan ng Aklan, bayan ng Batan. Tanggapan ng punong ng pinunong panggusali, Office of the Building Official, Inspection and Enforcement Division. Abiso sa paglabag. Ato nagid niya basahon sa tinagaguga. Ida to pag-i-English. May check di kara unang May na, may nakabutang niya unang, pangalawang, ikatlo at huling abiso. So nakabutang niya may check unang abiso. Ang may-ari, tagapamahala ni Store Victor Rodriguez / Mary Jane Tolentino, Barangay Kabugao, Batanaclan. Ginoo, magalang po naming ipinababatid sa inyo ng pagsusuring isinagawa ng aming tanggapan. Ginuhihimo abira August 27. Anong adlaw ro August 27? August 27 is ano makaroon eh? Uno, Biyernes. Biyernes yata to 27 eh. Basta August 27. Ipinababatid sa inyo na ang pagsusuring isinagawa ng aming tanggapan noong ika wat nakabutang ng August 2026 sa inyong gusali ha, building rogambay kara, building eh gusali, pero what building ha, ay naghahayag ng mga sumusunod na paglabag sa pambansang kodigo ng mga gusali or National Building Code ko no, PD 1096, at sa mga lituntunin at kautosang nagpapatubad nito. Bahagi bilang 301, pahintulot sa pagpapatayo. May check iya, walang sinumang tao, bahay, kalakal o korporasyon, kasamang anumang sangay o tanggapan ng pamalaan ang maaring magtayo, magpagawa, magbago, magpaayos, may sagawa ng hindi muna kumukuha ng kapahintulutan para dito buhat sa tanggapan ng pinunong panggusali na nakatalaga sa lugar kung saan ang nasabing gusali ay itatayo o ang trabaho sa gusali ay isa sa gawa. Number one doon, may check. Next nga check, pagbabago / pagdagdag ng walang kapahintulutan sa panahon ng paggawa. So daiwaro, anak ko ng violation. Kayo po o ang inyong kinatawan ay maaaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan sa loob ng 3 araw mula simula sa pagtanggap ng abisong ito. Pagkabigong gawin iyon ay magsasagawa kami ng kaukulang hakbang laban sa inyo. Ang inyong pakikipagtulungan ay lubos naming pinasasalamatan, nagsiyasat at naghatid, Engineer Lloyd Atulio and Billy Ray Gomez. August 27, 2026. Ginbaton da, August 27, 2026. Lubos na gumagalang, Engineer Lloyd Atulio, pinunong panggusali or building official.
18: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
17: Ay, may mga ginausisa kita makaroon. Anyo ba rin nga ranga, Engineer Lloyd? Anyo rin nga ranga kwan? Daya nga building ra. Ay, dahil lagi da. Dali lang. Para kita sa pihak. Para mas manami igid. Iya kita maagi sa pihak. Ara. Anyo ra yung ra nga kanamiton nga rang bagay. Pangutana naman lang kung anyo ra ba si kung kilaga mo ko tag-anak ara. Dayang daywak ka mga daywang palapag building. Tarang, minatood. Bukon at basta-bastang bagay ra. Sa bilog ra, matsawap at pintay. Pero kabaho-baho. Ha? Ah, nang bintana pa yung uno, dos, tres, cuatro. Oh, wa pa natapos da, may grahi pa. Tapos anang kaiping nga bagay, agsatakatag-an naman ang ra, Engineer Lloyd, di ba? Mansion man, daywang palapag. Ha? Ah, anong naitawag ko disini, may atik-atik pa. Kagapad ng grahe, puti pinta, kolorop dong bubong, ag ginasugid nga wa nganit building permit da. Pero ginausuyan nyo rong ginapatindog nga butong agpawod. Dayang arang daywag ka mga building, anyo ra. Dayang daywang ka mga mansion nga ra. Ay matsakilagam mo kuno tag-anak ra. Nga matsawa nganit building permit da. Nagtatanong lang Engineer Lloyd Atulio ha.
19: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
17: Sa aton nga pagpadayon, ha? Ag dati man gali. Eh, hagtok ito sa lugar eh. Dati gali. Kundi tandaan nyo ni kung gasakay gamot series bus, gapundo sa kabugaw. Iping na karon dagdati nga restauran. Sa part man nga ni restauran. Part mo restauran da. Ni dating kapitan Rick Rodriguez anay. Ah, kung mga nagpailililo ka, permi ginagapundo rin karon. Kung ga uli ka man sa aklan, ga ilabas do driver aga kwan, gapundo rin karon. Ha? Ah? Kung gapailililo ka man nag tamaan nga mga inog ilabas, gapundo gini karon. Ag magkaon anay, bago magdiritsot biyahe. So di karon man do mga pasero, kapanaog nagkakaon man.
19: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
17: Ag dati ron, ay nakakaon man ako di karon, nakapundo man kita karon, ay pirmi kita kapailuilo, hayaling yero man aruan na karon nga bubong dati. Yero, ruyon man. Ginbutangan malakpos di ron nga konkreto para mapag-on ay ginapanilungat mga estudyante. Ag basi kon mahugos. Now, makaron, ay ginayos eh. Para may panilungan ng estudyante. Dahil nga, harong ganyang diskulahan, kapit-yapit abi. May tambayan, may panilungan kung maugan. Ngani, ginbutang at posting nga mapag-on, eh, basi kung mahugos. Pero, ruha na karun nga mga bagayan, butong, agtunin nyo ba makaron, tanawan nyo to, butong, ag during the inspection, nakita man ni Engineer Luida Tulio, ro mga butong, pati, pawod, pawod lang ani. Ay, ginaobra lang aling grahe, imbes nga panilungan, pahuwayan, imbes nga study hub kuntaron, may mga computer, wifi, parikaroon, ay wala lang pagpadayo na. Libre takuntang wifi, libreng library sa mga estudyante, libreng tambayan, panilungat mga estudyante, ay wala doon. Dahil kung natabo nga ni ngara, ha? Dahil kung natabungan ni nga, wala na. Wala ng pre, wifi, wala ng libreng computer. Ay, obrahon ng ganyan yung grahi lang. Hindi ko maintay kung anong building. Ha? Doon ginahambang nanda. Ay, grahi. Kawayan at pawod. Building ba yan?
19: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
17: Okay. Good morning, Paps. Pag-greet it. Happy, happy birthday si Ma'am Stephanie Impreso, Admin 8 at Calibo Public Market, Administration Division, Macaroni Adlaw. Greetings sa linya sa market. Admin siguro, family. Happy birthday again, Ma'am Stephanie Impreso. Ito nga Calibo Public Market, Administration Division. Galing man kay General Banks Magno Milgar. Happy birthday, kid. Ag sa tanong nga nag-birthday, happy birthday. Yeah. Sa aton nga pagpadayon, hararong sabat yun. Address kay Engineer Luida Tulio. August 28, 2026, Engineer Luida Pit Tulio Building Official, Municipality of Bataan, Bataan Aklan. Subject, explanation and request for reconsideration. First notice of violation dated August 27, 2026. Dear Engineer Tulio, greetings. I respectfully submit this letter in response to the first notice of violation dated August 27, 2026, concerning the renovation / conversion of the former canteen located at Barangay Kabugaw, Bataan Aklan, for which no building permit was secured prior to the undertaking. The structures concerned was formerly used as a canteen, but was damaged / destroyed by a typhoon. In an effort to make the area useful, para mapuslan man ko noong lugar, nambay di ka na sa sugat, it is being rehabilitated, ginaayos, and converted into a garage. So, ginaobra lang garahe, gali. and a free learning hub intended to provide a safe and accessible space for learners and members of the community. Libre po ito, ha. Hindi po ito negosyo. Free. The improvement was undertaken using primarily light and indigenous materials such as bamboo and nipa, and was not intended as a major permanent building. Construction at the time, we understood the activity mainly as the rehabilitation and adaptive reuse of the typhoon damaged structure. There was no intention to disregard or circumvent the requirements of the office of the building officials. We sincerely acknowledge the concern raised into the notice and assure your good office of our willingness to comply with all applicable buildings, zoning, safety, and documentary requirements as may be required for the structure. In this regard, we respectfully request reconsideration and leniency regarding the first notice of violation, considering the following circumstances. Number one, the structure originated from a former canteen that was damaged by a typhoon. Next, the rehabilitation primarily utilized light materials such as bamboo and nipa. Pangatlo, the converted area serves as garage and free learning hub with no commercial purpose. Number four, the project was undertaken in good faith and primarily for educational and community benefit. And panglima, we are willing to coordinate immediately with appropriate office to determine the and secure the necessary permits, clearances, inspection, or corrective measures. We further respectfully request that we be given a reasonable period within which to complete the necessary documentary and permitting requirements, and that no further penalty or adverse action be imposed while we are actively complying with the instruction of your office. Subject to your evaluation and applicable regulation, we sincerely apologize for the oversight and assure you of our full cooperation. We highly respect the mandate of your office in ensuring the safety and legality of structure within the community. We hope for your kind understanding and favorable consideration of this request. Thank you very much. Respectfully yours, Nestor Victor Rodriguez. So, klaro ha? Kung nag-required ka mo't building permit, okay, masecure man kung building permit si Engineer Nestor Victor Rodriguez. Ah, bisan nga rugi na obra grahe, himo sa kawayan, or butong, agpawod, o ng bubong, buuan gihapot building permit, kung gina-require nyo't building permit. Pero dapat, pagarihas, di ba gabuboy? Kung ga-implementar katlaye, implementar mo't parihas, patas, what ginapili? Dahil kung may ginapili ka, ibang istorya yan, class legislation na yan. Pag may ginapili ka,
20: walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
17: Ay, kamuna sa gobyerno, nakaintindi man kamot class legislation na ginatawag.
20: Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
17: Ha? Nakaintindi man kamot ginatawag class legislation.
20: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo, Radyo, Todo.
17: Karoon na nga nakita, may ginapausisa pa kita makaroon. Actually, may kasugpunda. May kasugpunda, kaabo, ha? Ruan ang kasugpun kara. Puro kaso, ruan ang kasugpun kara. Habay ko nga ni, pinilit nyo ro tao, then, hugat kita kung ano masunod niya matabo. Makaroon ka pa Manila yata si Engineer Rodriguez pa embassy. Ha? Gina double check na. Aga ginapa-confirm na ro nga pagkansila na ko anang citizenship. Rong pag-renounce na ko anang citizenship ay why ginapilit ko ni Mawi. O nag-decide na lang siguro imo nga kwan. Kansilaho na lang gid. Igtoy mamakaroon sa US embassy.
20: Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
17: Alas 9.15, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo or cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
20: Todo, komentaryo. Todo.
0: komentaryo.
21: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins to nalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
22: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
23: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
24: para sa Senate Manalo.
22: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
21: Cash alin na!
25: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: lang katodo. Rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanak. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Uy, mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto ka kon.
7: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
8: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
9: D3 Bio with
10: Vizio. Ako si Ana, ifor problema ko gid nga ako na regular nga regla. Isa, galapot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga buti ka. DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer and Wine Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Nanday.
3: Nanday
2: Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung...

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Todo komentaryo.

0: ang inaatrasan sa ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 9.26 na banwa? Or 27 lang?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Dali lang ha, okay. Confirm, si Engineer Rodriguez, iya sa imbasi paagto.
0: Grabe ah. Sa ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Sa inyo to. May kilaga man nga ako gabalik niya. Tao kung may permit. Bukon mat building. Ay hindi, anat munsipyo mata makagwapo to. Ha? Anat ang negosyo at munsipyo to. Hindi magkailangan building permit. Ha? Bukon mat building na pobra. Di ba? Building permit niya ni. Kapobra kat grahe. I-require kat building permit. Ha? Grahe nga butong agpawod. I-require kat building permit. Simple lang. Building permit. Grahe nga pawod ag butong. I-required kat building permit. Wa mat negosyo. Panilungat estudyante. Tambayat estudyante. Or gabutang at library una. Kung tangan eh, mga computer hey. Wa agon dun. Na-discaril pa.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
1: Good morning lang kay Bart Bitoonag, kay Woods Francisco, Dr. Jones at your service. Engineer Cesar Gomez Taiko, good morning sir. Good morning yit, pakikatok man nung MKWD. Kay napatagahon, wa kami tubod drong gripo. Ay nako, kagawad. Kay Tinoy Bio, salamat, pakibati man kami sa sityo Minoro, Kamaligan at pakibati man si Kagawad Abapyal na nakikinig ng programa mo. Salamat, Gid. Actually, Tinoy Bio, kung kamuuna sa Kamaligan Watubi, kami nga niiya kami sa Kalibun, Gid. Sa New Buswang, sa New Washington, kung may gatubod man, mabaskog pa, ihi, itagapsag. Kapin pa kamuuna sa Kamaligan, na kamo sa puntat, dahil kamo sa pinakatuktok, ha, ita area nga ron. Kung kami sa Kalibo nagaproblema kami, ita tubi, quality, ha? Aga, dong, water pressure, how much more? Kamu una sa Kamaligan, pero ipaabot na to nun sa kuwana. Ipaabot na to sa taga MKWD. Kaproblema nga ni kami sa Kalibo, kapin pa kamo sa Kamaligan. Ah, atong MKWD nga rasos, marikagusip, sa gawayon kita nga klasit GOCC. Ah, kinangan ta siguro nga i-restructure yung tarukuan niya ra, MKWD. E kung magmaurara, agi hapon ata, wata kita abutan ko itong MKWD nga ra.
0: Todo, komentaryo. Todo,
1: di ba ka? Toto Bert Rivera, good morning again, Toto Bert Rivera. May mga isbigan ako nga kilagang ginalilibak na nasikwan, pero kung may kinangan kay magujuhod yun dayon sa pagpasagamat, ahay, nimal tang kabuhi aton nga ra. Abong plastic, kung pwede kang i-mention it isbig nga ron, i-mention ko kita, bakas panglibak. Ihote kay Arbe, karaho. Katuan ay katginsoka mo at grupo, grabe ka na kanchaw. Makaragaguhod-juhod yun sanda mat sa santo nga ginasambahay. Law-law nga grupo. Kung buhi kang founder karon base ginminuga yun sanda. Puro hypocrites. Good morning, Gida. Kaya Midi Salazar. Yet, sino ka pwede ka report it mga naga? Suga. Inaasakwan. Aton nga LGO Kalibo. Nasa Minro. Sa Minro. Minro designate makaroon si Kwan eh. Si Martinez yata. Si Martinez ba bang Minro designate makaroon? Nasa Minro at Kalibo. Kung sa Kalibo ka, kung sin ka nga banwa, ito ka man sa Minro nyo mag-report. Sa Solid Waste Management ko no. Pwede man. Oh? Solid Waste Management. Oh, pwede man. Minro, mga Minro Matakon. Sa is W M S D. Solid Waste Management Services Division. Okay, Ma'am Nining. Dati karon si John Peter karon do nagakwan. Nagapinang dakop dati. O tabi si Peter Madula. Ay wao na ito timo na assign sa kwan sa dam site. Hindi na siya enforcer. May mga enforcer matasan daron.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Arvin, hindi na kano kayo mamagotik si makagwapo. Ay ba si ikaw parong dahilan ang makulong imaw. Rem KWD rong best advertiser at mga water repealing. Tama kita, Dijerwell. Paano nga, Binga, bukon ita, sandarong best advertiser at mga water repealing station? Tanan nun, haus tao makaroon. Kapit ko niya ka sa sentro, ha? Iya ka sa sentro, Tialibo. Kung saan yung Washington ka, ha? Tanan nga makasarang magbakit tubig sa mga water repealing station. Ikto nag-aagto. Kita nyo nag-inabo o mga water repealing station? Dahil dun ko yung bulok na servisyo MKWD. Ay kung manamin ang servisyo nyo, wa ta nag-inabo o mga water repealing station nga ra. Dahil hama nabi. Ha? Hama nabi nag-inabo ra. Dahil abo nga nagabakay tubig. Dahil inyong tubig, hindi namon mainop direkta sa gripo. Ginahinamba nyo potable water. Yun di potable water. Ha? Pero paano kung makainop tubig nga magang to? Tubig nga naga-brown. Tubig nga may latak. Kaya naga-inabor mga water repairing station, naga-doble gastos pa kami.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay, anak ng tipaklong. Kita nyo nag-inabo water repairing station dahil abo. Rudy man, nagtaas. Dahil nga ni ko, tubig, quality tubig, MKWD. Eh, hindi na ito mainom itirikta. Sanda nga ni sa MKWD, huwag inop anong tubig. Ah, nga sarili yung gina ng tubig. Sanda nagabaligat tubig. Hindi nga na mainop direkta sa ng gripo. Ah, kundi nagabakay man sila tubig sa mga water repairing station. Ngayon, tama, kamo kita rong nagpuwersa. Kamo kita rong dahilan. Ah, ngayon, magpasagamat kinyo rong mga water repairing station. Nabuhi rong negosyo it mga water repairing station dahil sa MKWD, dahil kung quality it inyong tubig nga ginahinambay nyo safe for human consumption.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay kung ikaw normal nga tawo ka nga makita mo rong tubig sa imong gripo brown, kung sa eksakto kang piniinom, mainom ka baga.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ikaw mainom ka ngarong tubi. May bagas, may latak, may tuktok na nagawa sing gripo. Ginbutang mo sagaan. Pagtanong mo sa sagaan mo, maitom-itom yung sagaan. Mainom ka baga. Hindi nga ni sana mag-inom nga sundown gid nagabaligya ko ng tubi.
0: Mabilis sa him papawid. Jujet the Jet Reyes.
1: Alas 9:35. Good morning. Akto da kami. Iyaga pamati sa tambayan. God bless you. Radyo todo akong tigigid kaya Mr. Juanito Vidal. Ago na sa kuana. Akto da tambayan na kay Mr. Johnny Boy Saminyo kay Mrs. na. Mrs. Saminyo. Good morning gid. Base may awa gid eh. Uso galing. Kay arbitory ko tana makagwapo. Base sa yud na. Grabe ang drone karon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Pata na si Arbitory, basi sayod na. Dahil nga may anang drone sa munisipyo. John Vincent Trimicho Magdael, good morning. Watching from Lawaan, New Washington. Good morning mga taga-Lawaan. Matsa, dunggin. Patay mo buhay ko. Tama, makagwapo. Ang nabitsimpo na ito ni Nagaman ha. O Batan, may aton pa sa Kabugaw. May aton para yung sabat ni Kapitan Itilda Iman sa sugat ni Marin Sudusta Almiro Mirin and Associate. O paghugas alimat barangay council it Kabugaw. Hinagat tarun balikan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Actually, nakabatong yan kita at information kung matuod ra ha. Kung matuod malang Mr. MKWD. Nga mat siya nag-acquire yata kamo ita hotel. Grabe ha?

0: katod nga ginbaka nyo rong hotel nga ron? Nga inyong serbisyo, inyong nga ni maayos? Tapos taga inyong kapalpakan, inyo pang ituro sa mga kontraktor? Ay nagabot do inyong linyang kanabaw-nabaw ay substandard arong pag-ubrat project? Ay required ay 0.75 to 0.90 cm. Ginbutang nyo 40 gang? What's happening to our country? Inaga balikan tare nga rang akwan. Water district, water district. How true? Nga nagbakay kamot hotel, minatood bagara. Ag-alin nyo rong hotel nga ron? May gana pa kamot bakat hotel kung matood ra? Inyo yung servisyo, purdoy. Nagtatanong lang po ako ha, kung matuod. Kung bukod matuod, very good. Hindi kahuya nga magbakay ka mo ita hotel nga inyong servisyo ay pigado, purdoy. Pero kung matuod ra, haman, ano ro purpose nyo? Nga hindi nyo maayos inyong servisyo, may gas pa kamong babakay at hotel? Inaga balikan tagaling ron. Balikan tagaling ron. Alas 9.39 naman wa oras sa Pilipinas, yagpas na kita. O makagwapo, Arbitore, bagsik ni Juan, igtoon ka mo sa ANC. Sa Aklan News Channel yun ka mo. Ay, tapos yun ako man. Ahin nun ang hapon pa kuno sanda. Ito ka mo kay bagsik ni Juan nga, kuhan nga programa, Martes makaroon, di ba? ito magkamo 4 to 6 p.m. in Duna. Mate, magkamo kay Bagsik ni Juan, nagodi grit-grit naman kamo. Ito man kamo magkwan. Mag-comment-comment man kamo igto. Nangin ka partner banwa sa technical side. Engineer Ding Dong Robiso. Sangagan kong bilog nga persa it radio to. Ay, good morning gali kay Ricky Quares Valderrama. Una sa Tagig, nakahingagaw pa. Trabaho lang walang personalan, banwang nagabamati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Mabilis sa iyong papawid, Jujet the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabot ka.
4: Sorry, handa sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement. Kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amunin mga virus, amunin mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sa baha, damo kapag ina makuha, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no mga waterborne diseases kun tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga

0: maski San Dimitri Bayo, ang main gun, kumbaga muna yung pinakakusog na pang armas San Dimitri Bayo kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold pressed extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no mapabakterya man viruses nga akikista lalo na kung may edad ka na pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, yun yung grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay? If you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
1: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante kid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
1: or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas Sir Boy
0: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin no ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no bo tumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo ay may dala na gilis ang masakit may tangkaso na no kung galagaw ka da sa NGC galagaw ka to sa ano sa Lacson
1: sa Mega World
0: o sa Plaza huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio no the ultimate ultimate natural antimicrobial protektahan ng lawas para layo sa gastos layo sa masakit kag kung gamasakit ka na hindi magkalipat mag D3 Bio
2: D3 Bio health news D3 Bio ang D3 Bio yung may BCO ang BCO yung may D3
1: magabot ka aton subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio no nga adlaw-adlaw no paano sila makabenepisyo Sir JP ari aton pag-istoryahan no kung gapangita kamo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas no diri na kamo sa D3 Bio kag ang nami pa sa D3 Bio Sir JP nagapanami pagin sang imo metabolismo so kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang makabulig man sa imong D3 Bio paano Sir JP ang D3 Bio may aras sang MCTs no medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones no kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas so kung ga-diet ka hindi kaya mangluya kay bangod may ketones ka plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin kag ghrelin hormones no amo ni siyang imong appetite hormones no ginasuppress niya so ang ikatatlo paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared no sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI no sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid Sir JP no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 Bio na kita Sir JP no.
3: Yes, exactly.
1: So ang MCTs no ang ambakugan gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag gidang ginahimo sang ketones, ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka dapat ketones no. Kay ang ketones no once mausar sang aton lawas wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts or kung sa ano pa layman's term wala biro sa GP wala siya biro ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin no. Unlike sa glucose damo siya ya aso nga nagkalabilin damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
3: That's why kisagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
1: Yes Sir JP, immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pag it Sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Makatats,
0: makabut ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pwede pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So, sumungad na itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kagkapanami isang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes ini nga mga chemicals magkulang ni causes imbalances in your brain. So ano ni mga chemicals nga ini no, ang muning ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine and oxytocin which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics kampiyon, wala kang problema siniya no. Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
1: In short, Sir Boy, dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
1: Kaya may iban, pareho lang man sila, Sir Boy. Mm. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
0: Correct.
1: Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya no, happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, Sir Boy, nagaserbe ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Mm-hmm. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putik tahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
1: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag kung nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, Mighty Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay tayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Radyo Todo. Radyo Todo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagpa

kalusugan pong gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namigilip

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: The station with the best music. Best music.
7: I love the music.
8: Best music.
4: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Hello mga kapamilya, ako po si Mico Juarez.
1: Ako naman po si Gabriel Umali.
0: Subscribe to ABS-CBN Star Music Channel.
2: And don't forget to ring the bell to be updated with our latest songs.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Kapasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abo kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension products sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, aramis TDX 500.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Lima ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, arang yapon ang pain.
5: Kung magsupra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na upis.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa ligro, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Mas
3: ano tayong
2: ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ng diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir Boy. Sa itong mga sukik na tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami kinaya kung kada bugtaw na itong magtulok na si Spio. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imodigestion, ang Clinicas for Biotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga natin nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual. Ang amon niya panit ni Piolo Pascual. Kung lataw mo niya daw, wala gatigol. Kami ni pare Richard Gomez. Oo. Kami ni pre Richard Gomez, sir.
11: Batchmate
9: boy.
11: Na si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa akon gawa.
11: Ate, okay.
9: Oo. Mas manong namon si Manong Willy, Bri Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong?
9: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: ni sa...
9: Extracellular matrix ang skin naton. Sila nang ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun ni siyang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin, ga-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy, sang adlaw mo, gini, grabe, kid magpa-balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doon gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga nagahold sa imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala nagafold ang amuman ang imo nga collagen tinami gid kong gaditx 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sa isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Piolo Pascual hair, damol ya.
11: Kulong, hindi man kulong si Piolo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
11: Napitawan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito X 500 Sir Boy
11: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga pa kita ka ning kampiyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay basic ga DTX 500
7: ha? Dasi gamitin si, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naga DTX kag
10: yes Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
9: Dasi mag-ayo.
10: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang balik Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
9: Tira, kung mo konsekwenta anyos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
7: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Adi amo na na pari Richard, thank you gid sa
10: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no. Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkadto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP. Makita mo gida antioxidant.
9: Amo mangyapon
10: vitamin A, vitamin C.
9: Gusto.
10: No, so ang ininga mga vitamins,
9: small amounts.
10: No? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
7: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
9: Oo. Akong babae.
7: Siya nag-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
7: Hindi man ah.
9: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
7: Nag-text na ganyo.
9: Sige ah, daw mahamot usang piki ang gagamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
7: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man ga-ringkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Alright, so, sige. So, agad pa ko na nga, Pisser Boy, kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi gina pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
7: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkaya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
7: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, at parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergothionine, ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kaya gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood, no, taga-aga si Sir Kevin, may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila siyang bulubad yusan. Mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kis nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita giinom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon, kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics, kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo, nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre, samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik na UTI.
9: Yes, of course, ang para sa maraming circulation, Sir Boy, kita yes.
7: Mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga maca, ini nga food supplement, may maca, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving of nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sa imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula doon nagakatahaw bro subo yung planakin sa muscle mo
7: so sabi, sakto lang init kampiyon ang
9: gasudo gasulod sa yung laki ginapangkuha itong mga planakit sa imong muscular pain kag may mga variants kang pilihan may lavender may lemon alright that's our products pero may isa pa kami ang amon ginasaligan sa tion sang emerensya kung gabalatian ka na ari si Sir Boy Sirweta sa Talk ni Doc.
7: Thank you Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
7: Ang isa sakit dyan.
9: Ay!
7: Ang isa gareklamo, nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
7: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na, hindi nang bulong ko. Ara, da sa lamisa. Di bayo mo lang niya, para mo lang niisap ng kaso, ubo si Paul Kagilana. Ay, ang di bayo. Kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung aliban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala. May problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic nga mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtunong mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarim, no? Ang mga ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time, ginapatay ang kagaw no nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
7: Siyempre, may paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag, gatawag, mag-deodorant, kung deodorant ang storyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatugas, gatawag nga underarm body odor, kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikin sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa ang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind na lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman niya mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanamis ang inyo digestion, nagapanamis ang inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
7: Da mo makita no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sabat na, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga pun
0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:38.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita.
1: Magandang tangali, Aklan. Magandang tangali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 1 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2020.

0: matapos ma-hit and run sa bayan ng Kalibo.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang headline, mahigit 4 na rim ng sigarilyo pinangay sa loob ng stockroom sa Kalibo.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, bahay ng negosyante sa Capiz nilooban 80,000 pesos na cash na tangay.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At 4.83 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Iloilo City.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At para naman sa headline balitang national, Jose Castro ipinagtanggol si Pangulong Marcos sa negatibong reaksyon sa publiko.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, PLM Student Council sa kwinesyon ng honorary degree para kay PBBM.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At US Embassy nagbabala laban sa Peking visa at dokumento.
1: Todo balita. Todo balita.
2: DSWD nilinaw na 797 pesos lang ang aktual na halaga ng family food packs.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Para naman sa headline balita international, strike ng airport workers sa Kenya nagpaparilasa sa mga biyahe.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At Iran nagbabala sa mga bansang magpapagamit umano sa US sa pag-atake.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At US tennis star Pegula diretso sa ikalawang round ng US Open.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa headline balita ng showbiz, balitang artista Catherine Ivana Andrea at Liza naglalaban sa Most Beautiful Women in the World 2026.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Headline balitang negosyo, 15 MSMES sa Aklan sumailalim sa product development training ng DTI.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa headline balitang pangkalusugan ng health news, measles rubella immunization sa Aklan umabot na sa 51.8%.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At mga katodo, ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tignan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance na manalo. Drink responsibly.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Alas 11:42 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Wala ng buhay ng matagpuan ang isang lalaki sa kanal na nasa gilid ng kalsada sa Barangay Tina, Makato, bandang alas 7:30 ng umaga noong Lunes. Ang biktima ay isang lalaki na nasa legal na edad at residente ng Kalimbahan, Makato. Matay sa inisyal na impormasyon, huling nakitang pumunta sa isang sayawan ang biktima noong Sabado sa Barangay Dunga, ngunit hindi na ito nakauwi kung saan. Ipinanawagan na rin ito ng kanyang pamilya noong Agosto 30. Samantala, noong umaga ng Lunes, isang magsasaka ang nakikita sa katawan nito na nakadapa at wala ng buhay sa nasabing lugar. Ilang metro mula sa katawan niya ay natagpuan din ang motorsiklo na sinasabing pag-aari nito. Patuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang sanhi at eksaktong pangyayari sa pagkamatay ng biktima.
1: Todo balita. Todo
2: balita. Dead on arrival naman sa ospital ang driver habang sugatan ang kanyang angkas matapos mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa Barangay Habana, Nabas. Ang nasawing driver ay isang 47 anyos na residente ng Banga, habang 19 anyos naman ang kanyang angkas na residente ng Ibahaya. Batay sa investigasyon ng Nabas PNP, nagmula sa Magallanes, Nabas ang dalawa at patungo sana sa Barangay Katiklan, Malaya nang mangyari ang aksidente. Pagdating sa lugar, nag-overshoot umano ang motorsiklo bago ito tuloy ang nahulog sa bangina. Agad na isunugod ng MDRRMO Nabas ang biktima sa ospitala, ngunit agad na idiniklarang dead on arrival ang driver. Patuloy namang ginagamot ang back rider na nagtamu rin ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Samantala, ayon pa sa mga otoridad, nasa impluensya ng nakalalasing na inumin ang mga sakay ng motorsiklo nang mangyari ang aksidente.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Sa iba pang balitang lokal, na balian ng binte ang isang 62 years old na lalaki matapos mabundol at tumakas ang driver ng top down sa sitio Libdong, Barangay Estancia, Kalibo, Aklan noong Lunes ng

0: gabi. Kinilala ang biktima na si Joy Marte, residente ng nasabing lugar. Batay sa imbestigasyon ng Kalibo PNP, naglalakad sa gilid ng kalsada si Marte malapit sa isang tindahan nang mangyari ang aksidente. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon at bumagsak ang biktima na nagtamo ng pinsala sa kanyang ulo at nabaling binte. Dinala at kasalukuyang ginagamot si Marte sa Aklan Provincial Hospital. Samantala, nananawagan ang pamilya ng biktima sa driver na sumuko at panagutan ang nangyaring aksidente.
1: Todo balita. Sa iba pang detalye balitang lokal, tinangay ng hindi pa nakikilalang sospek ang mahigit 4 na rim ng sigarilyo sa isang stockroom sa sitio Ilawod, Barangay Naluo, Kalibo nitong August 29. Paray sa ulat ng Kalibo PNP, bandang alas 5 ng madaling araw nang ipagbigay alam sa may-ari ng stockroom na bukas na ang pintuan nito. Agad namang pinuntahan ng may-ari at doon napansin na nawawala na ang 4 at kalahating rim ng sigarilyo. Napansin rin ang sirasirang padlock at sa pilitang binuksan nito ng hindi pa nakikilalang kawatan o mga kawatana. Sa pag-inspeksyon sa iba pang grocery items na nakaimbak sa lugar, wala na umanong ibang nawawalang gamit. Naitala na sa himpilan ng pulisya ang insidente para sa dokumentasyon at karagdagang imbestigasyon.
0: Todo balita. 11:46 na at lipadaman tayo para sa detalye ng balitang regional.
2: Todo balita.
0: Nilooban ng kawatan ang bahay ng isang negosyante sa Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Kinilala ang nagreklamo sa alias na Arthur, 46 years old at residente ng nasabing lugar. Ay sa Pontevedra Municipal Police Station, napansin ang ng biktima na may ilang gamit sa kanilang bahay ang nawawala. Sa pagsusuri sa CCTV footage, nakita umanong nakapasok ang itinuturong sospek sa pamamagitan ng bintana matapos sirain ang kandado ng window screen. Natuklasan din ng biktima na nawawala ang kanyang wallet na nakalagay sa isang cabinet at naglalaman ng 80,000 pesos. Nakilala ang sospek sa pangalang Dennis, walang trabaho at residente ng Sitio Daan Patio, Barangay Takas, Pontevedra. Sa ngayon, patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya sa nangyaring insidente.
2: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, nakumpiska ng Police Regional Office 6 ang tinatayang 710 na gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na abot sa 4.83 million pesos sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay San Isidro, La Paz, Iloilo City. Naaresto sa operasyon ang dalawang sospek na kapwa 38 anyos at residente ng Haro, Iloilo City na kinilala lamang sa mga alias na Jerome at Gary. Isinagawa ang station drug enforcement team ng Iloilo City Police Station 2 ang operasyon matapos ang serye ng intelligence validation, surveillance at target profiling. Ayon kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tituanyo, malaking tulong ang pagkakakumpiska sa malaking halaga ng illegal na droga upang mapigilan ang pagkalat nito sa mga komunidad.
2: Todo balita.
0: At samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
2: Todo national.
0: Ipinagtanggol ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makatanggap ng batikos mula sa publiko dahil sa pagdalo nito sa birthday celebration ng kanyang asawang si First Lady Liza Marcos habang nakararanas ng pagbaha at landslide ang ilang bahagi ng Luzon. Ayon kay Castro, hindi nangangahulugan na pinababayaan ng Pangulo ang kanyang responsibilidad sa publiko dahil lamang sa naglaan ito ng maikling oras para makasama ang kanyang pamilya. Iginit ni Castro na patuloy na minomonitor ni Marcos ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Patuloy din umano nitong pinapalalahanan ang mga concerned government agencies na manatiling alerto at handa sa mga emergency. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar dahil sa epekto ng habagat.
2: Todo national.
1: Greenish 2 naman ang pamantasan ng lungsod na Maynila. Supreme Student Council at 33 na iba pang student councils at organizations ang desisyon ng PLM Board of Regents na pagkalooban ng Honorary Doctor of Laws degree si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanilang joint statement, sinabi ng mga estudyante hindi sila nakonsulta bago ipagkaloob ang naturang pagkilala. Anila maaari itong makita bilang pag-endorso sa administrasyon ni Marcos na patuloy umanong nahaharap sa mga isyu kaugnay ng transparency, accountability at human rights. Iginiit ng mga estudyante na dapat mas mataas ang pamantayan sa paggawad ng honorary degree at hindi dapat makabataya sa posisyon o katayuan ng isang personalidad. Binigyang din nila ang kasaysayan ng PLM at ang alaala ni Loloisa Hilao, isang student journalist ng universidad na namatay habang nakaditine noong panahon ng martial law sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
2: Todo balita.
0: Sa iba pang balita, nagbabala ang US Embassy sa Pilipinas laban sa pagkalat at paggamit ng mga Peking visa at dokumento matapos maaresto ang isang aplikante na umano'y gumagamit ng mga Peking papeles. Ayon sa US Embassy, agad nilang ipinapaalam sa mga otoridad sa Pilipinas kapag may nadidiskobring Peking dokumento mula sa bansa upang maaksyonan ang mga sangkot. Ipinaalala rin ng embahada na seryosong paglabag ang paggamit ng mga Peking dokumento at maaari itong magresulta sa permanenteng pagbabawal sa pagpasok sa Estados Unidos o lifetime ban. Inikayat ang mga aplikante na gumamit lamang ng lehitimong dokumento at dumaan sa tamang proseso ng aplikasyon upang maiwasan ang pagkakaroon ng problema sa kanilang visa.
2: Todo National.
1: Sa iba pang balita, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na 797.80 pesos lamang ang aktual na halaga at ng bawat pre-packed family food tag sa liwasa. Sa kumakalat na impormasyon sa social media na umaabot umano sa mahigit 1,500 pesos. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang 1,503.84 pesos na nakasaad sa procurement documents ay ang approved budget for the contract or ABC o pinakamataas na halagang maaaring ilaan para sa pagbili ng food packs at hindi ang aktual na presyo nito. Pinabulaanan din ng kalihim ang aligasyon ng hindi ligtas kainin ng laman ng food packs na kinabibilangan ng bigas, canned goods, 3-in-1 coffee at powdered choco malt drink. Giit ng DSWD, hindi dapat mapagkamalang aktual na presyo ang ABC dahil ceiling lamang ito para sa procurement at hindi ang halagang aktual na ibinabayad ng gobyerno.
2: Todo National.
0: Samantala, mayroon ng 42 na testigo ang Office of the Ombudsman sa mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, 28 ang mga bagong testigo, habang 14 naman sa 18 na individual na tinawag na Maleta Boys ang nananatiling testigo. Inakusahan ng Ombudsman si Narim Waldez at dating Acubicol Representative Zaltico ng pag-iipon at pagkuha umano ng tinatayang 56 billion pesos ill-gotten wealth mula sa 2022 hanggang 2025. Samantala, 4 sa 18 Maleta Boys ang bumawi sa kanilang mga naunang pahayag. Ayon naman sa abogado ni Romualdez, 32 na dating tauhan ni Ko ang umatras sa kanilang mga aligasyon laban sa dating House Speaker.
2: Todo National.
1: Samantala, target ng Department of Trade and Industry na makapagbuo ng mas maraming free trade agreements ngayong 2026 bilang bahagi ng hakbang ng gobyerno na palawakin ang merkado para sa mga produktong gawan sa Pilipinas. Kamakailan lamang inatapos ng Pilipinas ang negosasyon para sa isang FTA kasama ang Chile na inaasahang magbibigay ng mas malawak na access sa merkado ng South America para sa mga produktong Pilipino. Ayon kay Trade Secretary Christine Roque, malaki ang potensyal ng South America bilang merkado, kaya mahalaga ang kasunduan para sa mga lokal na produkto at negosyo. Target din ng DTI na matapos ngayong taon ang negosasyon para sa ilang mahalagang trade agreements, kabilang ang Philippine-European Union FTA, Philippine-Canada FTA, ASEAN Trade and Goods Agreement at Japan na Philippines Economic Partnership Agreement.
2: Todo National.
0: Rason sa 54 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
2: Todo International.
0: Ibulipong pasahero ang naapektuhan matapos pumasok sa ikalawang araw ang Go Slow Strike ng mga empleyado sa Jomo Kenyatta International Airport sa Kenya. Pinangunahan ng Kenya Aviation Workers Union ang kilos protesta dahil hindi pagkakasundo sa collective bargaining agreement at kawalan umano ng kooperasyon mula sa pamunuan ng paliparan at ilang airline companies. Dahil dito, ilang airline at paliparan ang nagkansila ng mga flight patungong Nairobi, punsod ng aberya sa air traffic control.
2: Todo international.
1: Samantala, nagbabala ang Iran sa mga bansa sa rehiyona na huwag payagan ng Estados Unidos na gamitin ang kanilang teritoryo bilang lunsaran ng pag-atake laban sa Iran. Ayon sa Iranian military, gaganti sila sa sinumang bansang papayag na gamitin ng US ang kanilang teritoryo para sa operasyong militar. Kasunod ito ng panibagong tensyon matapos bombahin ng US ang mga Iranian rocket launcher na sa Larak Island sa Strait of Hormuz. Iniulat din ng Iran ang napinabagsak ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang isang American MQ-9 drone sa Strait of Hormuz. Samantala, iniulat na naglunsad ng Iran ang mga missile laban sa mga pasilidad ng US sa Jordan bilang ganti sa pag-atake sa Larak Island.
2: Todo international.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports.
2: Balitang sports.
0: Bumabante sa ikalawang round ng US Open si American tennis star Jessica Pegula matapos talunin si Romanian player Elena Gabriela Rossi sa unang round ng torneo. Pinabagsak ni Pegula kasalukuyang world number 3 si Rossi sa 3 sets sa score na 6-3, 6-2 matapos kontrolin ang laro mula simula hanggang matapos. Hindi nakasabay ang WTA number 51 na si Rossi sa bilis at agresibong laro ng American star na agad nakakuha ng momentum sa kanilang laban. Sa pag-usad sa susunod na round, patuloy na hahabol si Pegula sa kanyang kauna-unahang Grand Slam title.
2: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
1: Para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, nagtutunggali si na Catherine Bernardo, Ivana Alawi, Andrea Berlantes at Liza Soberano sa online voting para sa Most Beautiful Women in the World 2026 ng Shining Stars. Kabilang ang apat na Pinay stars sa mga personalidad mula sa entertainment, fashion at social media na naglalaban para sa naturang pagkilala. Hindi ito traditional na beauty pageant dahil walang Q&A, swimsuit, evening gown at rampahan. Sa halip, boto ng mga tagahanga ang pagbabatayan ng resulta. Sa kasalukuyang tala, nangunguna si South Korean star na si Kim Jisoo habang nagsimula na rin ang campaign ng mga taga-suporta ni Liza Soberano. Samantala, kabilang sa mga Pinoy contenders sa Most Handsome Men in the World 2026, sina Daniel Padilla, Donnie Pangilinan at James Reid. Magpapatuloy ang botohan hanggang December 31, 2026.
2: Todo! Balitang showbiz!
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
2: Todo Balita!
0: Sumailalim sa Intensive Product Development Training ang 15 micro, small and medium enterprises sa Aklan na isinagawa ng Department of Trade and Industry or DTI Aklan. Bahagi ito ng ang Intensive Product Development and Marketing Assistance and Capability Enhancement sa ilalim ng Project Atop Obra. Tinuruan ang mga lokal na negosyante sa product design, packaging, branding, costing at pricing strategies upang mapataas ang kalidad at marketability ng kanilang mga produkto. Nagsilbing mentor sina Harold Sarabia, Sherry Rinaldo at Ninya Candelario na pawang mga kilalang designer at entrepreneur. Layunin ang programa na mapalakas ang mga produktong Aklanon at gawing mas kompetitibo ang mga ito sa regional at international markets.
2: Todo Balita.
1: Para naman sa detalye balita ang pangkalusugan ng Health News, sumabot na sa 27,334 na bata ang nabakunahan sa measles rubella supplemental immunization activities sa Aklan. Katumbas ng 51.8%, nakabuo ang target na 52,845. Batay sa datos hanggang August, kabilang sa mga munisipalidad na may pinakamataas na accomplishment ang Lezo na may 64.2%, sinundan ng Madilag sa 61.4% at Bangas sa 57.6%. Nakamit naman ang bata ng 55.8% habang nasa 53.8% ang New Washington at 52.3% naman ang Malinawa. Samantala, Nasa 48.6% ang Kalibo, habang 48% naman ang naitala sa Libacawa. Isa na sa gawa o isasagawang supplemental immunization activity mula August 8 hanggang 28 upang mapalawag ang proteksyon ng mga bata labanan sa measles at rubella. Nikayat naman ng mga magulang at guardian na samantalahin ang mga vaccination activity upang maprotektahan ang mga bata labanan sa mga naturang sakit.
2: Todo balita.
0: At mga katodo, ang balita niyan ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tignan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance na manalo. Drink responsibly.
2: Todo balita.
0: Alas 12:00 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success Healthy Gut Healthy Life at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
1: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 9 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentarista. Walang kinatutuhan. Aksyon. Aksyon.

0: sa pananghalian. Todo aksyon.
1: May aksyon. Tradlaw, Banwa, Itakalibo, may Tradlaw, Provinsya, Taklan. Welcome sa toga pagpangalagad, sa toga pag-ililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon. Bagkaragadlaw kita, ita Martes. Intrada kita magkatodo sa buwan ita Setyembre. Now, makaroon ka nagadagong 2021. Now, pizza uno kita, Banwa. Now, makaroon ka nagadlaw sa ato kagapagpangalagad, sa ato kagapagililiba.
0: Aksyon!
1: Una, sa lang, naura ko kagapagabi-abi, kagapagpadamyaw, ita maayad ka nagahapon na may kagapagpamati sa ato nga magasuking at kagapagpagamati. Aksyon! Sa kabilgan niya, Banwa, Takalibo, Kabugusan niya, Provincia, Takyan, sa Kutob, Kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Makaroon ka nag-edisyon ita ato kagapagililiba. Ruang kong gigin niyo, Banwa, ang pag-welcome, pag abi-abi pagpanamyaw ita maayad-ayad nga udro adlaw.
0: Aksyon!
1: Oy, sa itong mga negosyante sa Bainkrag Kong Kalibo Public Market, kama naman sa Bainkrag Kong Kalibo Shopping Center, sa aton ni Magkatodo, sa aton ni mga bulantero, bulantera, Banwag, nagkatutok na makarokraga udro adlaw.
0: Aksyon!
1: Kamusta? Doon ato nga sang maga, itry krag adlaw ita Martes, no? Sa una, no? Nga ibukada itadlaw, sa buwan kata Desyembre, Setyembre, sa aton krag mga negosyante, kapit pinggit sa Kalibo Public Market ang Kalibo Shopping Center.
0: Aksyon!
1: Sa ato man ang mga tricycle drivers, sa van nga jeepney drivers, ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pinagkabaga mayor nga daganon, itato nga Banwa, ita Kalibo.
0: Aksyon!
1: Ang kamanaman bilog nga probinsya Kitakan, siyempre makatodo sa pinagkabaga terminals, no? Iya sa aton sa sentry, ita Banwa, ita Kalibo.
0: Aksyon!
1: Ang magkaragkaragabaga pakuras, so nagapupaway na ito ng mga driver.
0: Aksyon!
1: Ang kamanaman doon pinagkabaga dispatcher sa pinagkabaga terminals sa eastern, nagawistern part. Kung ato yung probinsya Itakan, ag siyempre dong iba, nagapatagay ka na Banwa, no, itapagawi labas, magkaroon ka na gabaga panyempo.
0: Aksyon!
1: No, kahit siyempo, kita Banwa, no, nagapupaway itong iba na ito yung mga driver, na samtang nagawatuwat ita pasahero, magkaroon ka na gabaga panyempo.
0: Aksyon!
1: Sa ato lang mga katodong nagapamatiman sa tag sa nanda ka mga panimagay, samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas, rong iba nagadigamo pa sa kusina ko ang dakron ng mga panimagay.
0: Aksyon!
1: Sa mga pinanakailabas sa kamulauna, bahala magaprepara rin inyo nga pinagahon magkaroon karagaon to.
0: Aksyon!
1: Kay kami mga katodro magatod kinyo itapila ka mga balita ang nagkaganabo iya sa Banwa, Itakalibo, agabilog nga probinsya Kitaklan.
0: Aksyon!
1: Ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililibang.
0: Aksyon!
1: Sarang mga katodro nga makapartisipar sa to kapagpangalagad magkaroon karagang hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern niya gusti, pag-abos sa itong pagpagayag, makaroon karagad daw. Pwede ka mo na mag-comment sa itong pag-ililiba, pinagi sa amon na Facebook Live, sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya itong ito nga pag-atawa at ligwa, no, sa kabilugan ko itong pag-waragwag, na no, magkaroon karagang hapon sa itong pag-pangalagan. Aga siyempre, no, para gabagin mas updated kika mo mga katodo na sa pinagkabagaraga kalabo, no, iya sa aton na bilog karaga probinsya Taklan. Paki-palo, no, doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic, no, every time nga may inagabagan news and public affairs program, may mga breaking news ang natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitakan, makabaton ka mo nito notification agud, no, nga mangin mas updated gig ka mo sa managakalabo sa bugos naton nga probinsya.
0: Aksyon!
1: Ngani, pakipalo, pakilike, aga pakishare doon ato nga pag-ililiba sa Martes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad.
0: Ang pagana sa pananghalian, Todo Aksyon! Todo Aksyon!
1: Sa kinaangdan, manging kaiban sa Runday Karagapala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Mag-ililiba kita Banwa hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon. Pag-aibang kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman Banwa sa andako nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Mag-check kita Banwa, no, itapila ka mga balita direkta sa taton ng mga municipal police station. Na sa bilog naton niya probinsya Kitakan mga insidente Banwa. Ang nagkaganabo sa bilog naton niya probinsya kung nagkataliwan karon niya mga inoras. Follow-ups na sa mga insidente nga nagkaganabo sa bugos naton niya probinsya kaya ita Aklan. Kaya kung may una ka na Banwa, no, nga mga magagkuhan niya insidente nga naguntad sa taton ka na probinsya. Ain sige daron ni gabasyada sa ato nga pag-ililiba Pinaagindo na no sa report ni Katodong Jastrel Narbar.
0: Aksyon.
1: Kamanaman doon pila ka mga balita direkta man sa Tonya Municipio kay Tabanwa Itakalibo.
0: Aksyon.
1: Pila sa mga aktividad programa gaging patagayon ita Tonya LG Okalibo. Makaroon ka nagadlaw ita Martes no after makatodorong pinang adlaw man. Ang pagpupahuway pagabu bakasyon ita Tonya mga empleyado.
0: Aksyon.
1: Kaya siyempre ginexpektar taman makaroon no sa pagbalik ra ita opisina arong masako kara Banwa nang mga transaksyones makaroon sa tanan nato nga mga munisipyo kapinggit iya sa aton nga probinsya ita Aklan. So may pila karon Banwa no kag mga balita man induna nga igabasyada sa aton kag pagililiba pinagi induna sa report ani Katodong Rolly Boy Herrera.
0: May balita, may aksyon. Toto aksyon.
1: Ya Banwa sa tonga pagpangalaga sa tonga pagpagayag makarog edisyon ito ato nga palatuntunan. Aron pila ka mga balita nga ato nga pagatawat ligo pagatrataron sa tonga pagililiba makarog edisyon ito ato nga pagpangalagan. Aron dahil ka na magkatodo nung pagpahayag or yung patagayin ka na pagkipag-angot ni Katodong Jastrel Narbar na sa kaya Police Major Jason Mausig kita aton ka nga tangalan PNP.
0: Aksyon.
1: Update ra Banwa sa roday ka nga aksidente naguntad ko nagtaliwan ka nga adlaw.
0: Aksyon.
1: Sa may barangay Pudjot sa Banwa kra ita tangalan gaging kamatay na itray karang motorista na partikular day karang biktima magkatodo nga si Pitik Sakyan ako nagataliwan ko nagadlaw ag makaroon naka hospital arrest aro day karang driver kra ita motorsiklo magkatodo ang responsable mga nakasunggab sa nasambit karang biktima makaroon abi magkatodo trending makaroon o istoryahan grabe rin magkomento sa social media magkatodo do makaroon karaga baga panyampo may kantanan sa roday karaga insidente karaga nagunta doon na karoon sa may barangay Pudjot sa Banwa Katangalan ang manahaman ko no wagid gin na pangaganan doon ay karaga driver karaga ita motorsiklo ang nakasunggab sa roday karaga biktima na magkatodo no kung nagtaliwan ko nagadlaw una sa may barangay Pudjot sa Banwa Katangalan daw kay roday karaga magkatodo as long awamat itaong pangagan Roanton kang makapulisan ay hindi man kami makatodo, di ba, na batian nyo man. No, sa mga interview, no, sa mga insidente na nagkakanabo, mga katodo, pagwan sa may una, karaga mga respondero, aton kang makapulisan, always gidron Banwa, no, wagid ng dagi na minsudaro, de karaga mga pangagan, itro day karaga mga imbulbado, ag alias yanggid, no, mga katodo, karong ginatao karon kaabuan sa mga insidente na nagkakanabo, o galing magkaroon, dong komento, ana, ro mga post at iba, minkuwa tayo gabot, no, mga katodo no nga makaroon nga mababasaan na ton sa apila ka mga social media makaroon ka nga mga panyan po mga katodo no kay siyempre una agad na patron no maghalin sa aton ka nga PNP kung anda ka nga i-reveal o di ka nga pangangan itry ka nga mga imbolbado no mga katodo nagkataon na gin siguro Banwa ang aroday ka nga si Pitik Sakyan no ikilagagit iya sa aton sa probinsya Katakyan no mga katodo nga imbolbado nga sa aksidente matapos na masunggaban no itry ka nga sangka motorsiklo man ang grabe naman gali karaban waro anak karon nga inagyan agos kapilang business naman nang naimbulbaro sa roday karang aksidente aron day karang driver no that's why siguro daya mag-aktor ato karagalan transportation office makatodo no may kantanan sa roday karang natabo kay may una pagali karang baga insidente reklamo alin sa pila na ton kabaga motorista ang tama tama na kadelikado kung imaura una sa ton karang mga national highways na mga katodo do kabay pila kli karaga scenario ang nagao exhibition pagali Banwaro day karaga driver nga ita motorsiklo ang gin pagwa na ita aton karaga tangalan PNP aro matuod-tuod karaga pangagan no nga si Maynard Ingaling no 24 anyos no ita barangay Rizal sa Banwa kara ita Nabas wow akon gali nga kasi Manwa sa Banwa kara ita Nabas gawa ko kay ina may pila kita kabaga nababasahan no ang mga post akong kabaga kasi Manwa imaw gali ra Banwa no rogi tumod no nga kamuti driver nga ginahambal to ita pila naton kabaga kasi Manwa uda karon sa Banwa kara ita Nabas so update magkaron magkatodo kay magapile no ita kaso aro nga pamilya no magkatodo ita roday kara biktima so dapat dapat no magwas nga magpail kara ita kasoy dapat magaktuman ama ka todo no or aton kara nga Land Transportation Office aga pareho banwa sa pila ka mga aksidente nga nagakanabo aga ginakaimbolbaran itaray kara nga mga motorista naton aga every time banwa may una nga mga aksidente sa karsadahon automatic banwa may una naga or nagaakto aro aton kara nga LTO no nagapapaguwa kara banwa try kara baga sure cost order aga kapin pa banwa no nga siguro nga wa man dug iba naton nga mga motorista mga katodo nga man de karaming ko silensyo banwa no wa gi kara ita nabatian no nga tikang abi nga gin himo itato kara nga Land Transportation Office mga katodo may kantanan sa Sambi kara nga insidente na kay nagligad kara baga Domingo na imbolbar man sa sangka aksidente una karon sa may part ita barangay Linabuan mga katodo aron day kara nga driver siron banwa sa to nga pagililibas sa aton nga pagpangalagad sa yun ta dugang noron pila ka mga impormasyon latest banwang nga update sa randay karang kaso mga katodo itaray karang pagkamatay no masumusubo ka pagkamatay mga katodo kurasambi karang biktima kay may una karang pagpahayag aro aton karang tangalan PNP pinaagi sa kay Police Major Jason Mausig
0: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
1: samtang sa pia kabahin pila pa ka mga balita sa aton nga pagililiba makaroon karang hapon arong rekomendasyon ita joint inspection team nga nagapatigayon ita inspection banwa sa runday kaya ginareklamo nga poultry farm sa barangay Arkanghel sa banwa kay Tabalete sa ginahuwat alanggit makaroon no ita barangay council kuna sambi karaga barangay ama katodo pero initially no base kahapon sa amon karaga pag-uwi istorya no ni Kagawad na Gonzales na ita barangay Arkanghel ama katodong rung initial karaga impormasyon ang ginrelay ka to no mga katodo nga pag once nga maubo na aron day karang suod ita roday karang poultry farm banwa ay i-close anay no roday karang poultry farm na matapos gani no sa roday karang pila ka mga reklamo bukon yamang no ita mataga barangay Arkanghel nga apektado kundi may una pa karang mga kabarangayan nga sakop na no ita banwa kara ita banga lay kahapon to makatodo no nagapaabot ka to ita mensahe di karon sa may barangay Sibaliw sa banwa kata banga gamana iya mana batsag man manan namon aron day kra nga pag-inabo kay tagangaw nga nagalino na sa poultry farm sa barangay Arkanghel sa banwa kara ita Balete aga para sa namba naton kahapon makatodo rumpila ka baga pumuyo naton awa sa andara banwa naga against kung may una kara nga mga negosyo nga naga invest sa anda kara nga barangay makatodo pero dapat siguradoon taman banwa nga uwa kita it mapirwisyo naton nga mga kay mahuran sa palibot agod no nga mangin tayo yon doaton karon nga pagpangita no kay okay gata banwa no sa part ita runday kada gatag ana ita poultry farm no kay syempre nagaganart imo ipahalin doaton nga palibot paalin doaton nga mga pumuyo nga aton kada banwa nga napiktuhan sa aton kada pagnegosyo okay mata banwa no kon naganegosyo kita sa sangka lugar nga makatanaw kita diretso sa aton kada mga pumuyo wa kita gidalibag aton to nga mga pumuyo banwa pag-agi pag nato nga nagaadto kita sa pila ka mga lugar
0: aksyon
1: na no, mga katodo kapinggit una no sa may part ita barangay Arkanghel sa banwa kay Tabalete mga kaabyanan so at least kita mga katodo hay at least doon barangay council na ita barangay Arkanghel no insigida nga nag-akto matapos banwa nga makabaton ita formal complaint alin sa mga residente nga apektado ita barangay Arkanghel kama naman sa iping nga mga barangay ang napipirwisyo banwa sa pag-inabo kara itayangaw may gani iwa naman gimpabang dando rambutan no kay tigbu nga magkart rambutan nga basi baga ang bagong bagay may abo manangangaw kay ating bunga abi man at rambutan nagakahuog mana ay simpo abi dati no pag once nga tigbunga karita mangga Indian Mingo sigurado ay man normal man naron kay tigbunga man at Indian Mingo nagakahuog man naron nga luto nga Indian Mingo gani nga ginagangaw no mga katodo dahil masamin ato no nga nababatian sa aton kag mga kay manghuran pero dahil kag mga katodo ha na wa man ta na ila nga mag-abot pagin sa punto no nga mag-inalburuto pagin una rumpila ka mga piktado na ton nga mga pumuyo no kay kita naka-relate kita banwa sa runday ka nga mga sentimento nga ra nga na-experience siya ha ni try ka nga mga pumuyo una karon sa barangay Arkanghel sa Balete No, kay dati na experiencehan manamunda. No, man ka todo una sa may barangay Lalab sa Banwa Karaita Batan. May ganito Banwa, no, insigida nagabuligan dung residente torong mga opis at barangay. No, man ka todo agod nga ma-address rek nga problema. Makaruming ko pasayamat kita. Gaming ko wala kita nakabati nga may una karanga perwisyo gadaga. Mga katodo, ronday ka nga operation ito, ronday ka nga poultry farm. No, kay kabuan git Banwa sa ronday ka nga mga poultry farm mahagos 100% aron pila ka mga reklamo humalin sa aton nga mga pumuyo.
0: Pagana sa pananghalian todo
1: so standby Banwa sa aton nga pagpangalagad sa aton nga pagililiba istorya naton na sa kabugusan ko aton nga pagwaragwag makaron ka nga hapon.
0: Aksyon.
1: Samtang sa piyakabahin doon aton nga pedaya ag LTO 6 mga katodo padayon no sa pagpatigayon itry karang random drug test sa pinanaton kamaga drivers Banwa sa bilog karang Western Visayas manami manda Banwa nga lihok it aton nga LTO ag pedaya na mga katodo nga at least masiguro na aton yung aton kamaga drivers especially sa managa biyahe nga ito pang publiko kamaga sa gakyan agawa ka na Banwa nagagamit itry karang ili legal ka nga droga, agod nga mapasiguro na itong Banwa Rong Safety. Now, itaanton nga mga sumagakay ang mga katodo kapingin sa ronde ka nga mga pampubliko nga sa gyakyan ang nag-cater ka na Banwa ita mga pasahero, agod nga malikawan na itong Banwa Rong Rayo ka nga mga aksidente. Kaya hindi ba manipot Banwa manigar ka ton nga may pila ka mga senaryo ang during sa ginpatagayon nga Oplan Harabas na mga katodo o ronde ka nga pagpatagayon mga ita random drug test. Sa pila ka mga driver nga may unagi ka na Banwa ang nagapositibo mga katodo naton nga mga drivers ang may una man ka na mga katodong mga senaryo ang may agin patigayin ka na nga ginpaidagom sa roday ka na nga mga police operation itaaton ka nga mga kapulisan nga pila ka mga drivers naton mga kaabyanan.
2: Mga balita ay siguradong totoo.
1: So standby Banwa sa itong pagililiba sa itong pagpangalagad. Now, trataro na ton sa kabugusan ko ato nga pagililiba makro kagadlaw ita Martes. Sa Martes nga edisyon ni tato nga pagililiba no intrada nga adlaw sa buwan kat September 2026.
0: May balita, may aksyon.
1: Sa gihapon mga katodo, padayon ka mo sa pagpadagat inyo kay mga mensahe no pila ka mga pagpanamyaw. Concern nga gusti pagabot sa ito nga pagpagayag makaro ka nga hapon. Kaya ito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba. Siyempre, paki-like, aga paki-share dato nga pagwaragwag mga katodo agod mas mabunaton ang mga igmanghod nor makapamati maka-update sita pila ka mga balita nga nagkaginabo iya sa aton nga bilog nga probinsya at Aklan. Oy may gahapon nagbay ka pagpamati kay Ma'am Elizabeth sa Germany nagamonitor magaron no good morning no kay agaon magaron sa Pongso Germany unaman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney Australia kay Ma'am Angelina Tabena sa Las Vegas Nevada. Una kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Alay ko sa kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong. Una sa kay Sir Christopher Zoler Yatar. Sa Los Angeles, California. Maayad ay giging hapon at may giging pagpamati. Na sa aton niya mga Canon OFWs daw nag-monitor. Always sa aton niya pagpangalagad. Sa kay kagawad Michael Villanueva Sulina, may mga hapon aga may mga pagpamati. O naman kay Migo Carly Tornea Santiago nagailabas sa Islat na Boracay. Bao kinilaw ko na gatamban doon na karagasuga. May ging pagpamati ha, sa itong mga kaapin. Una, na sa Islat na Boracay, una ka day bro Russell Senyeres sa kay Papang Sani. Una karon sa Senyeres family no, sa barangay Yapak. At siyempre, uya kay Madam Sari Senyeres sa barangay Baybay sa Banwa Itatangalan. Hoy, salamat kay kahapon ha, sa kay Boss Itek Navara. No, sa Navara family, una karon sa barangay Singay sa Banwa Kara Itmadalang. Oh, nakaabot kita to kay Permi kita bigita na ginaimbitar ni paring Itek Navara. Ama ka todo una karon sa barangay Singay no first time na to nga nakaabot sa barangay Singay. Action. No kada miton gali no ro anda karon nga hanging bridge ito no mga katodo. Gatabo ka ita suba na no, maisot nga barangay pero malinong mga katodo nga barangay. Una sa kay Kapitan Ribukan na no, ita barangay Singay sa Banwa Katama Dalabaw nagiliba kami kapo nagkita kami. Na no, sa gamat kay kapo na sa pamilya Navara no kay pare Itek Navara no, sa pag-imbitar no kay Mrs. Nag siyempre sana karon nga mga butanan nga mga unga no, ita mag-asawa, no, nga nabara una karon sa barangay Singay, sa Banwa kara ita madalag. Aming ko abo tarambit-bit kami ini paring Jonel Gregorio, no, haling kami daywa sa madalag. No, abo rugim pa bagon dong maalwan nga mag-asawa, no, nga nabara. No, gidaga pamati man makaron, no, una sa barangay Singay, sa Banwa kara ita madalag. Una sa kainong Woody Nabara sa ato nga negosyante sa Uyotorong. Good afternoon. Siyempre kay nung Ili Nabara sa May Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamsi Restaurant.
0: Aksyon.
1: O naman kay Sergino Ambito sa Barangay Arcangel sa Balete. Kinagapamati man magkaroon. Samtang nagapupa, why magkaroon ka nagabagapan yan po? Kay nung Harley dito mas sa Harley's Bindungguan.
0: Aksyon.
1: Kay Pari Unyok Junior Relente, no, sa Relente Family San Yobuswang. Aga siyempre, no, sa maalwan niya mag-asawa kay si Ramon at kay Mamay Maimunja. O nagkaroon sa Barangay Bagto, Lesong, nagapamati gid makaroon. Una kay Jam Jam na ka-duty na ikaw Jam sa Rockscan Motor Parts. Una karon sa Banwa Katleso. Siyempre sa mataga RK Ukay Ukay.
0: Aksyon.
1: No, kay Nuno Sibilya kay Utol na. No, may ginga pagpamati.
0: Aksyon.
1: No, nagamonitor gidro magkaroon sa itong ginaga pagpangalagan. Ha, kay nagligan to. Ambal na. Nagmati. Tamon to rigto sa klase.
0: Aksyon.
1: Nakibot akon, ginbatian ta akon, da akon pangaran sa radyo.
0: Aksyon.
1: No, tigahon, gitararuan ang lingwahe. May higing pagpamati ha, sa ato nga mga amigo. Una, no, sa kula si Antike sa mataga RK Okay Okay.
0: Aksyon.
1: Kay parin Jonel Gregorio, ha? Nagpamati sa Gregorio family ba? May biyahe na makaroon. Una, kay parin Joffrey, kay Tatay Freddy. Ba, madyaman nami, rung yung gabi ni Tatay Freddy pag abot namon. Maigi nga hapon, nagmay ka pagpamati kay aton gidra, no? Always kita talaga pamati sa aton nga pagpangalagad. Kay parang Lionel Valencia sa mga taga-barangay Estancia, good afternoon. O naman sa kay kagawad Junjun Fernandez. Aga siyempre, no? Kay kagawad Hil Reyes, nagpamati ron sa Reyes family.
0: Aksyon.
1: Kay Madam Ninita Bait, happy viewing. Kay Migo Bro Marlo Silva, una sa mga taga-barangay Tagbaya sa Ibahay, good afternoon. O naman kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw. Bagong nag-uli naman si Toto Carlo nga Sagwano. Iya galis anda sa aton bawa agi kita nakapamista kapon sa Ilihan. Daw kay atong Oreta Kambal nagapamati man nakapamista kaw kapon to sa Barangay Solido. Kay yaum na kun Abril makundong piyesta una sa Barangay Solido kapon piyesta tamakon.
0: Aksyon.
1: Kay Sir Roger Loser nagalis happy pamati man kay Mari Angie Romakin. Akita ko gani sa sako ing binagtong pinya ag manok bow. Ina kagid karon Mari Angie nagsaga. Kay wa kita dagang binagtong.
0: Aksyon.
1: Kay Will Andrade Tambong, happy viewing ha, sa mataga Aktuda nga nagapamati, no? Sa Aktuda Transport Members, mayadgid nga pag-uilabas kinyo nga tanan. Halin sa kay Will Andrade Tambong, una karon sa andang opisina, no? Kay Permina to nga nagyan una, no? Ro aton nga mga gwapo una nga miyembro, no? Ita Aktuda Transport mga katodo. Di karon sa may area kata si Kimpo, di karon nga area, no? Sir Will, may gig nga hapon, aga may gig nga pag pugo pamati. Kay Migo Bong Swalog sa Capitol, may mga hapon at kay Bro Yurio Garbo sa mga taga Global Paint nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad. May 32 minutos banwa nagkatariwan sa oras karayta alas 12. Oras mga katodatod kinyo itang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Gani, no? Sa ato niya mga katodo, sa ato niya maigmangod kapingin sa mga mahilig na magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito ngarong kape nga aton ka ginainom, mayroong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo. Para sa ikamayan ito nga mga kagawasan. Ginaro kami na ginamuro pag inom it more power probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sa Gyapon, salang mabakay sa broadcast center. Norong More Power, mga katodo, kay Sambilog. Si Auntie Jessie Martir, nagpahayag do kung ano kay piktibo. Sana kung ngayawas, umpisa imaw nag-inom it more power. At siyempre doon, magawas na nag-inom it more power. Nagapamatigid, no? Iya sa ito gagapagpangalagad sa Marti family. Una sa Ruas Abinyo sa Banwa it Kalibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik do aton nga pagdetalit aton nga headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpaabot aton nga mga igmangod balik ka naton pagkatapos anit pila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.

0: supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, makabyanan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
1: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
0: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
6: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir o iyong sikreto ka kon?
7: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako nirang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag, baby face, imaw gihapon.
8: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
9: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko,

0: merong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo aksyon! Aksyon ang halian! Todo aksyon! Todo aksyon! May balita! May aksyon! Todo aksyon! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
4: Balik sa tagapagpangalagad sa tagapagililibang may 46 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
3: Aksyon!
4: Asagi po na padayon ka mo nagpamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjona.
3: Todo Aksyon!
4: Oy, happy viewing kay Sir JP Magpusaw na no? Nag-monitor sa aton nga pagpangalagad na no? Magkaroon ka nagpapanyan po yas ato kagapag-ililiba, no? O naman kay Sir Hamilton Cabalas na no, sa barangay Inyo Buswang nagapamati na no, maidgin nga utradlaw.
3: Todo aksyon.
4: Na sa antang nagapahilay-hilay na no, magkaroon ka nagabagapan niyan po sa Cabalas family sa barangay Inyo Buswang nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad.
3: Todo aksyon.
4: Sa aton nga mga van driver ha, unay karoon sa JM's Terminal aga siyempre sa Guapo ga dispatcher kay Park Barok Distura. No, gaw na kay nung Janing, wala kay Tunet Alayon, no, may ging pagpupamati, no, iya sa aton karagapag ililiba, magkaroon edisyon, ita aton nga pagpangalagad.
3: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
4: Yan ang kita magkatodo, no, sa pagkatao ita ligwa sa pila ka mga balita, no, gato nga pagkatrataron, magkaroon edisyon, ita aton nga pagwaragwag, no. Sa Martes tang edisyon ko anton kraga pagpangalagad. Na may kantanan mga katodo no sa Roday kraga natabo no ga aksidente ko nagtaliwan kraga adlaw it Domingo. Una karon sa may barangay Pudjot sa Banwa kra ita Tangalan no nga kung sin ging kamatay ngani na ita Roday kraga biktima. Ama katodo nga kinagagit iyan no sa aton sa probinsya Takyan no particular aruray ka kay Pitex Akyan, mga katodo kay makaroon abi, grabe ro, nag-circulate makaroon no, sa social media, no, nga ginapost makaroon mga katodo, iba na ton, nga magigmangod gamanay, tama agad man nakasilensyo, no, nga uwa agad man na, no, nakabati, nga, or nabasahan abi, nga may una karang pangagan, runday karang driver, no, ita runday karang motorsiklo, nga nakasunggab sa runday karang biktima, ang gintunaan no ko anak ro nga pagkamatay no mga katodo ko nagtaliwan karon nga adlaw
3: todo aksyon
4: no kay ray kana magkatodo no nga mga information no kay after itry kana nga insidente or aksidente banwa wa man no itagin tao kana nga pangagan do ato kana kapulisan no mga katodo no kay sa interview gani ko una no sa kay hepe nga ascertain na Maynard, no? Aawa agad rayon ita kompleto nga pangagan, yung ginpagawa. No, kaya hindi man natundong magkatodo mapilit, no? Magkatodo nga, anong ginatundong pangagan kay always man banwa sa mga aksidente nga nagkakanabo. Nga awa agad ka na banwa direkta nga ginataot ato nga mga otoridad. Aroday ka nga kompleto ka nga pangagan, no? Kaya siyempre, sa part ka rin, bisan tuod niya na imbulbar sanda, no? Bisan ko naman yun, nakakuan ka, na imulbar no sa nano karaga mga krimen ay sa Gyapon karon banwa ginatago Gyapon itatong karaga PNP ro ang dekor ng mga identity no mga katodo except get a banwa kung may paghinugot no sa Roday karaga mga na imulbar no biktima ka man or suspect no mga katodo pag once nga magpasugot mata imaw no mga katodo na sa pila ka mga senaryo nga kinangan mo kita banwa no maggaong kay kun wa tat idea wa ka man nag papangayo abita pa hinugot ka na nga ibutang muro anay karon nga kumpleto gid ka nga pangangan ag magreklamo imo siyempre mabutang ka man sa agang-agang
3: todo
4: o gani siyempre dong iba naga komento nga mga makatodo nga agid nakasayod no itaray ka nga pila ka mga sitwasyon no kapareha sa Roday karaga natabo ay kung rumang na ginapost tabi minko wa uta ka nga nagapo
3: aksyon
4: no nga kuno ay ma-influence ako no Roday karang driver nga si Maynard No, that's why kuno nga uwagi kita pangaganan ita pila kabaga membro kay ta media. Ano yung manganit rin pangagan kay uwa manganit gintao kay nga pangagan doon atong kay nga PNP kay mismo roon atong mga kapulisan. No, mga katodo, uwa agin karatgin provide, no, nga identity. Ha, kung nasambi ka nga driver, nga responsable ka na banwa, ha, nga nakasunggab, no, sa roday ka nga biktima, kung nagtaliwan karon nga mga inadlaw.
3: Todo, aksyon.
4: So si katodong Jestral Nermar, no, kayroong latest magkaroon mga katodo, magapasaka, itag kaso, no, nga pamilya, aga may interview karon, no, si katodong Jestral sa kay Police Major Jason Mausig, no, mga katodo, kay parang ginpangaganan na, itatoy kagatangalan PNP, no, kay siyempre, ma, ha, mapail na itakaso, no, rode ka pamilya, no, mga katodo, kung nasambi ka naga biktima, so may pagpahayag karon si Police Major Jason Mausig, itatoy karon nga tangalan PNP.
3: Todo, aksyon!
4: Mandar pakitsik si katodo Jisrael, no, sa linyago, dire-diretso kita, no, ayas sa to gagapagapangalagad makaroon ka nga hapon. Sa to gagapagaililiba, no? Para buo na to, doon pinagkabaga impormasyon dugang natuhoy, no? Sa latest makaroon, no? Gabaga development, no? Sa nasambi ka nga kaso or na ka nga insidente, no? O natabo ko nagtaliwan ka nga adlaw sa barangay Pudyot sa Banwa ka na itatanganan. Standby.
3: Gana sa pananghalian. Todo aksyon.
4: No, yun sa tagagapag ililiba. No, sa taga ginagatagataro linya. Ani katodong Jasral Nerbar. Happy viewing anay. No, sa kay Ma'am Marcel Tolentino. Una karon sa Navarra Tolentino family. No, sa barangay Palali sa Banwa Karaita Banga nga nagapamati sa aton na pag-ililiba.
3: Todo aksyon.
4: Nakastandby na sa pekalinya si katodong Jasral.
3: Radyo Todo Live Report.
4: Sa line number 1, katodong Jasral with the report, please come in.
5: Porsigido katodong Rinald nung magpasaka it kaso rung pamilya ita motor vlogger nga rano kontra katodong Rinald sa rider nga sumunggab aga naging rason ita pagkamatay ni Gerald Roldan nga katodong Rinald o kung mas kilaga no kaya tawag nga nga Pitex Aklan sa may barangay Pudyot tangalan kung nagtaligad ka nga Domingo katodong Rinald. Sa panayam kara kay Police Major Jason Mausig atong karang hepeng ni tangalan PNP is posible mo ra katodong Rinald nga kasuhan no ita reckless imprudence resulting to homicide dayang nga katodong Rinald nga since gimpangagaanan yun man katodong Rinald no itatong karang tangalan PNP ro ra nga imbulbado syempre katodong Rinald is mapasakal mo sa namatodit kaso dayang nga kwa 24 anyos nga rider naging kilaga katodong Rinald kay Maynard Ingaling no a residente mo ra katodong Rinald it barangay Rizal sa Banwa Karaita Nabas no gin kumpirma man ni Police Major Mausig katodong Rinald nga bago natabo rong aksidente nakara sa may Pudyot tangalan katodong Rinald is na may na imbulbaran man no nga aksidente si Ingaling sa may bahin mata katodong Rinald
4: actually katodong Jisrael kaabo kita do na babasahan sa social media nga may mga senaryo galing ngamin ko nag-exhibition pa imora katodong Jisrael that's why yung iba naghambay nga tama tama na kadelikado kung ina timora sa aton ka mga national highway nagmaniho kata bihikulo kay delikado sa safety at iba na aton yung mga motorista katodong Jisrael.
5: Roger that katodong Rinald no? May pila kita ka mga komento magaling sa aton karang pila ka mga Facebook post katodong Rinald regarding nga sarang ginapakita nga rang giho no it nasambitan ka rang rider nga nakasunggab katodong Rinald nga kung magbiyahe-biyahe sa aton karang national highway katodong Rinald medyo wagid baga kita karait gapanimbang baga katodong Rinald so ito nga nakakibot kita nga imbolbaran man kinang agaong kita katodong Rinald nakabatot information nga na involved man galing mo katodong Rinald ra sa sangang aksidente o nakasamibahing kartali na buwan surbang ako sinda to mata katodong Rinald is na areglo robot parties no una po yung sa may kasadaong katodong Rinald kaya nagtawag kita kato sa atong karanga banga PNP is uwasan na information ag nato katodong Rinald is uwasan na nakaresponde katodong Rinald sa nasabit ang aksidente kasi ging areglo matagagi una po yung sa area kung sabit ang karanga aksidente katodong Rinald aga sambilog pa karang katodong Rinald no is nagpabutsag man si Police Major Mausig nga nagapangayok katodong Rinald merong atong karang Land Transportation Office it spot report no atong karang otoridad kag posible para imo katodong Rinald nga tauan it nasambitan karang show cause order no sa nga si Ingaling katodong Rinald matapos karong nasambitan karang aksidente apisar no nga nakatagana imo katodong Rinald ni sanang operasyon makaroon karang adlaw is Pag once nga magmayad o kung mooperahan mo katodong Reynald, isa mapanaog sa regular filing nor nasampitan ka nga kaso kontra sa nasampitan ka nga rider katodong nga Reynald. Sa bilog pa kara, ding klaro man no, ni Police Major Mausig nga grupo kayo man sa katodong Reynald. Apis nga buko niyang July ang gid katodong Reynald nagsuhod no, nasampitan ka nga rider sa grupo na yung The Pablo sabi katodong Reynald o grupo nga ni Pitex Up ka ni. So, ging ano tara, ging balibaran tayo grupo katodong Reynald nga membro nanda no katodong Reynald nga sabitan ka nga si Ingaling apang suro kay Police Major Mausi katodong Reynald nga kibahan sa nag-rides so parang ano baga parang nahambag man gyapon nga kagrupo man gyapon nanda katodong Reynald nga apisar nga bukon imot sa list bukon bukon imot mismong member katodong Reynald it the Pablos apang grupo sa nang nag-rides a grupo sa nagpanaw katodong Reynald di mataging klaro ni Police Major Mausig regarding mata katodong Reynald sa nag-agaptang ni karang pila ka mga informasyon nga nambal nga bukon tay mo katodong Reynald kita nasambitan ka nga kagrupo or membro katodong Reynald. So may atong pagkipag-angot atong karang interview kay na kay Police Major Jason Mausig katodong Reynald regarding sa nanda karang update na sa natabo ka na aksidente pamatian siguro natong katodong Reynald para man sa kompleto karang detalye.
4: Okay, sige.
6: Yes sir, good morning po sa inyo at sa inyong mga taga-panood ano. Sa ngayon po, prepare ng ating investigator yung ipa-file na reklamo doon sa ating suspect. Ano? At antayin natin yung... Kasi kahapon, nagpunta dito yung mother ng victim natin, si Pitik Akla. No? And tinanong natin kung magpa-file ba sila ng reklamo. Ang sabi naman niya, magpa-file daw sila.
7: Sir, sinabi mo kasi magpa-file, may ibig sabihin... parang siya talaga yung inturo kasi kita sa CCTV na talaga unado yung daan. So, ay, pasimulo ng kaso, sir.
6: Ang ipapail po natin dyan ay reckless imprudence resulting in homicide po. Kitang-kita naman dun sa ano sa CCTV footage na talagang inagaw niya yung opposite direction eh. Outermost lane talaga yung inagaw niya. Ibig sabihin, hindi lang yung... Kasi di ba two lanes 'yan, yung pinaka outermost lane talaga yung ano niya na agaw niya.
7: Ano ba 'yung palagay mo sa nangyari niyan sa maidiran yung incision? Bakit? Kasi kung mag-vertex na sa dalawang sasakyan, dito sa sabing line ko ba? Inaso niya talaga sa ano ba? Parang...
6: ano kasi, maraming sasakyan nung time na yun kung makikita niyo dun sa CCTV. Tapos lima sila na magkakasabay na magkakasama. So siyempre siguro mabilis din kasi yung takbo nila kaya siguro hindi niya na na-control yung bilis ng motorcycle niya kasi nabalitaan din namin na parang bago pa lang siya na nagra-ride ng ganyan.
5: Sir, sa part naman sila nang nakabangga sir. Kamusta po yung medical status sir? May mga speculation po kasing lumalabas na
8: hindi lang po inoperahan yung nakabangga, sir.
6: Sa amin, ano, yung ayon dun sa pag tawag natin dun sa ospital, ang sabi na sa ICU, tapos mag-a-undergo ng operation.
8: Okay.
6: Yun ang last na kuha natin kahapon. Yun ang
7: for
6: last na...
7: arrest yung alimbawa na yung
6: Wala naman po hospital arrest kasi kung magpa-file naman po tayo regular filing naman po.
8: Regular.
7: Okay. Yun pong ano sir, yung mga dokumento ng motorsiklo, kompleto po ba siya sa mga pabilis po?
6: Okay naman po yung motorsiklo natin. Yun lang si Pitex Aklan, si Gerald Roldan. Wala pa sa atin yung driver's license niya pero ang sabi naman ng pamilya meron naman daw siya.
8: Yung isa sir, may...
6: Yung isa okay naman siya, meron naman po.
7: Ano pangalan niya sir?
6: Si Maynard.
8: Maynard
6: Ingaling. Rama Barangay Rizal na Basak lang.
8: Oh, okay.
9: Sir, yung master niya, yung tama niya sa katawan.
6: Ang huli pa rin at naano namin yung base doon sa investigation namin yung sa paa niya na may fracture tapos yung left shoulder niya na nag-swell. Yun yung parang uuperahan po.
7: Balikan mo na natin sir yung kay Maynard yung galing. Kumusta naman po yung mga papilis ng motor niya?
6: Ni Maynard po?
7: Opo, Maynard.
6: Ang pagkaalam ko, mayroon naman siya. Yun lang yung driver's license lang yung inaantay natin na ibigay nila.
8: So, hindi po dala ng driver yung driver's license yung nangyari yung aksidente, sir?
6: Possible kasi nandun sa suit niya na na, no, na mga gear. Mm. So baka doon na no, doon nakalagay yung so, driver's license. Hindi pa po.
10: Sa kanya pa. Pangalan yung motorcycle. Opo. Nitong Papanggaan ni Felix po. Yan si Mayor.
6: Hindi ko na ano, pero i-check ko. I-check ko mamaya kung sa kung kanya.
8: Sa kanya nakapangalan yung motor.
6: Sa kanya nakapangalan.
10: Okay. Sir, yung LTO, madalas kasi yung based sa ating observation, ano, last time may ganyan din na nangyari na counterflow yung L300 van ba yun? IH, no? Opo. Tapos, ang bilis ng action ng LTO, nagpadala kagad sila ng Shukos Order. Ngayon, ano po ang kailangan pa ba yan ng endorsement mula dito sa inyo? Para
6: ang pagkakaalam ko, ano, yung nag-message na sila sa amin na humingi na ng spot report.
10: Spot report. Okay. Kailan po yun, sir? Kailan po?
6: Sa hapon siguro po. Ah,
8: so, possible rin, sir.
6: LTO lang kasi yung naano ko, nakita ko.
8: Kaya possible, sir, na mabibigyan din ng Shukos Order, sir, yung nakabangga na to, sir.
6: Dahil humihingi sila ng spot report at usually yun naman ang ginagawa nila, yun ang mangyayari siguro.
10: Okay.
11: Sir, ipalinaw lang po namin. Ito bang si Maynard na tumatagal ng miyembro ng grupo ng mga riders ni Bete sa
6: ayun nga no, according dun sa grupo niya na Pablos, di ba? Dinideny nila na hindi daw siya member at nakikihitch lang, no? Pero ayun dun sa, siyempre, dahil kasama nila, ibig sabihin ka grupo nila. Kahit na i-deny mo na hindi mo yan grupo, dun sa, wala dun sa listahan ninyo ng pangalan dahil ang sinasabi lang naman natin is magkagrupo sila, magkakasama sila
8: na group of riders
6: na nag-ride nung time na yon.
10: Sa grupo nung time.
6: Sa grupo na yon na
11: nag-ride. Pero baguhan pa lang sir sa grupo na yan.
6: Ang balita namin nung ano is July lang siya nakapag-join diyan sa group na yan. July. So bago lang talaga siya na
8: member
6: naka-join sa grupo. I don't know kung member siya kasi dinideny man nung nabasa ko kasi kanina eh. Sa parang comment ng isang member na parang dinideny nila na member nila. Okay. I don't know kung ano kung member talaga kasi wala naman tayong hawak na listahan pero ang sinasabi lang natin magkakasama sila nung araw na yon bago nangyari yung accident.
10: Okay. Sir, ano po yung trabaho ng itong si
6: Hindi ko kasi nakalagay dito yung kanyang trabaho. Pero 24 years old pa lang po siya.
7: Pero pagbigyan na ni Maynard na nagpunta siya dito at testify na anak niya ito parang generic.
6: Sa ngayon po, si yung family lang ni Gerald yung pumunta po dito.
8: Okay, so, pero nakikipag-coordinate naman po yung ano yung family ni Maynard dito po sa Tangalan PNP, sir?
6: Sa ngayon po, wala po. Wala pong
8: nakikipag-coordinate. Okay. Ano kuha na sila, sir, ng statement matapos po yung aksidente, sir? Regarding po sa identification po ng ni Maynard, sir?
6: Wala pa po kasi ang sabi, ang balita namin nasa ICU. Yun ang huli naming yun ang huli naming information. Nasa ICU, tapos mag-undergo ng operation.
8: Okay.
10: Okay. Na-confirm, sir, ano lang natin? Na-confirm ba natin, sir, na itong si Maynard mayroon ding na-involve sa isang accident sa ibang lugar?
6: Meron po tayong unverified report na ganun nga na sinasabi nila na meron din siyang ganong involvement sa ibang mga pagkakataon na involved sa vehicular. Pero wala tayong awak na papel kung totoo talaga yung incident.
8: Okay.
7: Pwede dagdag ng mga kaso possible kung mga ganyan accident siya magkasa.
6: Separate case man yun. But ito lang po yung ipapile natin sa kanya.
8: Okay.
10: Dito sa bayan na ito.
6: Amo.
8: Any messages sa mga
7: riders.
8: Dito na dumadaan po sa National Highway ng Tangalan, sir.
6: Sige. Kuan po ano, muli po from Tangalan Municipal Police Station. Reminder po sa mga riders, mga drivers na dumadaan dito sa National Road ng Tangalan, kunting hinay-hinay po tayo sa pagmamaneho. Isipin din natin yung mga kasama nating mga road users at nang tayo ay makauwi ng pare-parehas na ligtas sa ating mga pamilya. Ilang.
10: Sir, maalala pa ninyo, before po, parang before dumating itong buwan na ito, parang ang daming mga namatay dito sa aksidente sa lugar ninyo, mabibilang po ba ninyo since na-umpisa na assign kayo dito, sir?
6: Since na-assign po ako dito ng June 15, 2026,
10: apo.
6: Ang lima na po siya. Na, ganun po ang nangyari.
10: Yung lima na yun, patay talaga?
6: Ay, opo, patay po talaga.
7: Parang sinalubong ka, sir, ang na-assign kayo nangyari. Sana naman, patubuhat siguro itong mga ganitong pangyayari. Sana naniwala ko kayo sa dyan?
6: Ah, siguro po, kasi mayroon na akong ginawang ano eh.
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
4: Katotong Israel?
5: Sa warin ka todong Reynaldo, pagpayag ka ni Police Major Jason Mausig, no? Katong kayo na katotong Reynaldo, agapila pa ka mga media practitioners, no? Ito karasaka tangalan PNP regarding sarang
4: nasamitan. Kaabo tayo katotong Israel, no? Mga aksidente na tabo sa tangalan, no? Hagos patay, tahagos kabuan.
5: No. Lima o katodong Reynaldo ng na ano gida na i-record dito karas sa tangan.
4: Oy, do mag-asawa, do mag-asawa nga to nga ginarado man to ta van kan ulan man to na tabo katong Israel tapos di karon man sa may bago mag-abot yung diversion road bay una man di karon.
5: Di katodong nga Reynaldo, no? Kabaanan nga na aksidente di karon kampi sa may bahing karat pudyot katodong Reynaldo. No? Kilala bi di karon nga aksidente puro kita katodong Reynaldo nga di nga gibawian kita katodong Reynaldo. Ita hugam karang kabuhi. No agaro yung gulingin na padumdum ka doon Reynald ni Police Major Jason Mosig nga magdahan gid permi. No dahil rutang
4: hey, nga na gadahan, gadahan kaya ni Katodong Jason ay garing iba yung matagadahan ay talawa to sa tabo ka na kay Pan. Sa kay Pitik sa kanya ay kita na to sa CCTV nga may kumahinay tanang dagagan ag sa lugar tayo mao ay oh, doon yung parang tabo.
5: Doon yung ikatodong Reynald, di ka ito maiwasan, no? Tawag ka rin pasinsya sa sa world ko ng mga kamuti riders.
4: Ay, maina kita. Abo kita rin katodong Diyos. Salag ko lamat yan eh. Kung mga big bike rin mga motor, matsahari, patsakarsada.
5: Doon yung ikatodong Reynald. Aga, siyempre, iba matuod ka rin mga nagadaan. Tano sa kill karsada, nagadaan paniho. Tapos aga drive katodong Reynald. Madagahig rayon nga rin katodong
4: Reynald. Ay, kung amat yan eh, bisan nga rin kita, bisan ba sa tunong magkanta, kanta, pagkita bisan mahinay na itong dagagan para makarelax.
5: Gapu paniho ba nga rin si Reynald kung mag-biyahe ka? Aga, agyan ka bagat mamakarang klasik ka rin riders? Aga, ikaw pa rin ka to doon Reynald rin madagahin?
4: Oo, ikaw naman ko. Huwag ka ba, nag-ikis-ikis para dagagang bagay, magkarang-karang ikis-ikis sa kasada, magsa nag-exhibition ba?
5: Eh, siyempre, isipon ang daban siguro nga kung sumaga ba sa nakatudong Reynald, itanda ka rin pagmaneho, may madagahin, ginabisan day. Nga, pares man, naghahalin sa trabaho nga rin, pauli yung kunta katudong Reynald, ginugat, magkanda nga pamilya. Tapos ay madamay baga sa pagmaneho nga, wak baga sa insakto katudong Reynald. Pila ka mga riders, no? Yakar sa itong karang probinsya ka rin taakan. Agaray man mga padumdum ang katudong Reynald, sa pila ka mga split session ba nga rin, kung nagagawa ka rin mga komento, sa aton karang natawag karang pila ka mga social media katodong Reynald regarding sa pila ka mga aksidente nung hamaan nga wa nagagawa katodong Reynald ng mga pangagan no it mga involbaran nga ra kasi hindi para katodong Reynald pwede disclose since hindi pa karay pagawa man ni tatong karang mga otoridad wrong full name ag raw tunay karang investigation no katodong Reynald sa natabo karang aksidente hindi man aton masaga kara. No, ratong karang kapulisan kung sandaman isa mismo nga hindi makadisclose di ba man nabi ka to Reynald is kina request man itanda ka nga pamilya ka to nga Reynald ag since nga kung kina request it pamilya nga hindi ipagawaan ay ka to Reynald randa matang karang kapangagan kanda ka nga naimbolbar no sa aksidente insidente ka to Reynald is hindi man kita nga bilang mga media practitioners nga makatao itapila ka mga information since edad man lang ka to Reynald na tao ka to nito kapulisan ay edad yung gida atong karang ipagawa man anay no sa publiko ka to Reynald no so pero apang di matanong masaga karang katodong Reynald atong karang mga pila ka mga taga-taganaw taga-tagbasa katodong Reynald sa pila katong social media kasi nga ni hindi man na hagus tanan no katodong Reynald bukod man giliit tanan baga may pila man niya hindi man ba makaintindi katodong Reynald regarding man sa makaroon niya klase kara ita instances o kung mga insidente katodong Reynald samtang siguro katodong Reynald dugang lang ang nga balita no yan man gapunta katodong Reynald sa may bahin ita tangalan kinagang kinabi katodong Reynald ba dya nagdaga baga ratong karang tangalan PNP sa nakarang istasyon nagbutang ba katodong Reynald pila nga nagpatugo ita dugo it manok o nakarang katodong Reynald sa nakarang station dahil bago nagbukas bagarong bagong bugan at Setembre apang wa pa kita kahaling katodong Reynald sa tangalan PNP kina may asang ka concerned citizen niya gaya nga nagapit ito ang nagreport sa natabo para nga stabbing incident agagi katodong Reynald no nakarasumay barangay baybay sa banwa man gamang karaita tangalan katodong Reynald
4: gahon so, pa ta
8: Kadaasig yung katodong Reynaldo. So, insigidang nagresponde, pero atong karang mga otoridad, ito ka sa nasabitan nga lugar kung sa sin katodong Reynaldo, pag abot na ito dito, is nakita natin karang katodong Reynaldo, sang kagagaki, nga may igo karang itapag pamuno katodong Reynaldo. Sana karang ati yan, gamit karong pusa karang abote, itatanduay nga katodong Reynaldo. Sa information na buo natin, magaling mismo, no, katodong Reynaldo sa suspect, is nagainuman sanda katodong Reynaldo sa nasabitan nga lugar, kung sa sin is lima sa nakatodong Reynaldo. Sa bilog sa nakainuman is my birthday. So sa bilog kararo angkol karat biktima katodong Reynaldo is gusto utakantara kara mag-uli apang ginapunggan ni mo ita biktima aga pagpugong karat biktima pagtindog katodong Reynaldo is madyan nagabais ba sanda ita suspect kung sa hindi karaw ta na nag-init dogo ita sabitan ka nga suspitsado aga ginampusan na nakatodong Reynaldo itbote kara sa uguro biktima aga pagkatapos kara di ka to pagdian nakatodong Reynaldo ging buno sa nakaranga tiyan. No, aga insigida timudugagan man matapos karadong insidente kapang madasig gabi katodong Reynaldo nga nagresponde atong karang tangalan PNP ag insigida man nga nadakpan nagnakita ra nga suspitsado nga si Reniel TL nga katodong Reynaldo nga nagapanago sa may bakanting lote di karama lang man sa tabok karait natabuan kar insidente katodong Reynaldo. So ginda ko pimora kita atong karang mga otoridad ag indagaman na sa atong karang tangalan PNP samtang ray matangarang biktima katodong Reynaldo si Anthony Reyes nga ra isa ging tawanan na rata paunang pagbuong ag insigida man gidaga katodong Reynaldo yakar sa atong provincial hospital para man sa nakaigo karang pagbuong samtang do suspect ra is ano ka temporaryo ani katodong Reynaldo nga nakakulong unakal sa tong karang tangalan PNP para man sa nakaigo kara nga disposition katodong Reynaldo. So far din siguro tumatod nga report pagay sa tong area of responsibility para sa todo aksyon na kuman si katodong Jisrael Narvar ng Radyo Todo kay bigyan
3: Radyo Todo live report pagana sa pananghalian todo aksyon
4: amoy nga siyamata sa report ni katodong Jisrael Narvar no follow up updates no sa rekreng kaso no or accident nga investigation na ita atol kag tagalan na PNP na no, mga katodo pinaagi sa kay Police Major Jason Mausig. May 12 minutos ba nung nagkataliwan sa oras it alauna. Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products. Para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik kita mga katodo no, pagkatapos pa na itdugang ng mga pahanumdom.
3: Todo aksyon!
12: Kapoy!
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake
6: ayun
5: po niyo yan?
6: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isang ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto, kapon.
12: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
13: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow.
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Todo aksyon. Todo aksyon. May aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
16: Balik sa tagapagpangalagad sa tagapagililibang may 21 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita ala una.
8: Todo aksyon.
16: No, may aksyon. Sunog na naman no sa bahing krakong isla kara Itaburakay no, particular sa may area kara ita barangay Yapak no, magkaroon karang Udra Adlao
8: aksyon
16: no, magkatodo kay magkaroon no sigidas no rong ginapatigayo no nga pag apula itrekrega kagayo no magkatodo nga sa nagakatabo no gasunog una karon sa may area kara ita barangay Yapak no sa isla kara ita Burakay no. Salamat kay Madam Mitch Villanueva no. Di karon sa may New Coast nga area no Roray Krang Zuno.
8: Todo aksyon.
16: Kay Parta Jumar Solano sa Islat Boracay, happy viewing kay Pipoy John Paul Argilias nagapamati man no sa aton nga pagpangalagad no sa aton nga pagililibang magkaroon karaga hapon mga kaabyanan.
8: Todo aksyon.
16: I-check na ton banwarong linya ni Katodong Ruliboy Herrera direkta sa aton ng munisipyo ita Banwang Kalibong. Standby.
8: Radyo Todo live. Report.
16: Sa line number 1, Katodong Ruli, with the report please come in.
17: Yes, Kapitan Rinald, nababantan na agaling na sa atin na nakikala correcting officer mo. In regards sa rin na nakataya na, na pag-aatiran para sa travel mark, no? Sa dahil ito sa extra
16: committee. Sagit na puto, no? Wrong linya ni Katodong Roliboy. Balikan na to, no? Yes, ato gagapagapangalagad magkarag-karag ng hapon sa aton nga pag- ililiba no para sa pagbasyada itapinag kabaga balita direkta una sa aton nga munisipyo kung Banwa ita Kalibo no standby no ya sa aton kraga pag ililiba kay Yano Briones sa PBWing no balikan taro niya katodrole pasok
17: yes no ag sa atin na pagtabawan ag yung kumpirmar ng katon ito office of the mayor sinagi kay Nam Giselle Flores Quinto ag Miniska Bernal na yung miyembro itapon niya municipal council at LGU Kalibo ang itibahan na mag dugong sa bahay ito Pasay City with this particular na travel mark by September 4 to 6 through as a official place sa dramatic of yung iba but while the other na mga official ay ikarapa sa 4 at 5 na mag-aadto kabahin ito Pasay City, no? Room extension of transportation, hotel accommodation, ito mga selected member of the Sangalang Bayan ag staff, no? Ito ato yung local government unit ay sabat personal ni Mayor Jureswa at namun ito pundo, magamit pundo ito LGU Kalibo, ay din sabat yung personal from the the packet of Mayor Jules Bautista sa kuwag yung kumpermarkaton ni Ma'am Giselle Info in Office of the Mayor Katulong Rinald, no? Then, andang sa pagkaabto ito sa wala nga travel na andang nga i-gasyuti strong sila ka mga local products sa atin nga Bambuat Kalibo probinsya Esasyam Oldo. Narong ating nga provinsya, bakla may inamat na nga parapistusin, but to depend, narong Kalibo, may inamat ang ega showcase ng local products sa travel mark katubong Rinald. Doon nabuo natin yung commission, alin man sa ato nga municipal president also, Kanam Ria Marin Ebisati at LGO Kalibo katubong Rinald. Naglalas karon ay huwag na't mga activity, rin nabi, schedule, itadakarang nga regular restriction sa ating Sangulang Bayan na karon nga alas 2 si Tapon iya sa Sangulang Bayan Session Hall ay kamunuhan sa ating regular presiding officer Honorable Vice Mayor Philip Viero Pinto. Initial report, live nga report sa ating nga area of responsibility sa mga salari sa LG, kalim para sa todo aksyon. Ako naman, katulong Roli Boy Herrera sa Dipodo Academy.
18: Radyo Todo Live Report Report. Ang pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon. May balita, may aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
16: Abugin nga siya mata sa report ni Katodong Roli Boy Herrera, no? Direkta sa aton na munisipyo kay ito Banwa ita Kalibo sa pila ka mag-aktibidad do gaging patigayon. Na no, ita aton nga LGU Kalibo magkaroon karagadlaw it Martes.
18: Todo aksyon. Todo aksyon.
16: Bao kada dasig lang no ra toy karaga oras no. Kuwabos na ra toy karaga tempo sa toy kaga pagililiba na no, magkaroon karaga hapon sa toy kaga pagpagalagad. Sa so, man na magiging pagpamati no. Kuda karon sa Nabara family no sa barangay Singay sa Banwa kara ita madalag na no, kada pamati gid magkaroon karaga bagapanyam po. Sa ato nga pag-ililiba no mga katodo no naga monitor gid ron makaron no makaron karaga panyempo naman kay Numboy Cheryl De La Cruz no sa terminal Itavan no nga biyait Altabas Kalibo vice versa daga po pamati man sa ato nga pagwaragwag makaron karaga hapon makaron karaga adlaw itam

0: 28 minutos banwa nagkataliwan sa oras kada ita alauna ginakugabos ita banwa champo sa toga paglilibas sa toga pagpagadagad aron pila ka mga balita do gawa ta mga botwa ta matatas sa pagpagayag makaron kada hapon bantayan sa pila ka mga news and public affairs program ni Radyo Todo sa Aklan. Kan kita hanga magahilibati inaga kada gadlaw. Sa kapareho karaga oras, sa kapareho karaga programa, sa pagpagayag ita programang Todo Action. Partner naton sa technical science, si Katodong Hiranyo Misina. Hasta lang di ka nato nga pag-ililiba. Ako man din Katodo, naging ka-action. Makaroon nga hapon, si Katodo Rinal Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
8: Mal, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kitang-kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500 garantisado,
1: epektibo,
2: aramis mo.
1: DTX 500
3: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulo, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro po na. Kaya mga 83 na ito.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
10: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
12: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 43 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alauna.

gato. Grabe ka naman ikaw. Ano lang gali. Stretch lang pala naman. Nag-stretch lang pala ng mga braso kasi kailangan i-stretch kasi nangalan. May nagit niya hapon sa ating mga saking mga tagpagamati. And welcome! Wow! September! Be good to us! Grabe ka ina pag, pag aga-aga pa. Yoro ako niyo nabatian mga Christmas songs na ano. Patak September 1 talaga. Kakalokang aga-aga. Pero nag-greet na ako kanina. May mga gin-greet. Yun ako, advance Merry Christmas. Ay, syempre, mabuti na yung advance. Hindi natin alam. Ay, naku. Tara naman tayo. Hindi natin alam kung magkikita tayo ng Pasko or, diba? You'll never know. Tita Lils, ang aga-aga. Timprano pa, yung bukada, yan agad. Anyways, basta ah. Nag-greet na ako at advance Merry Christmas sa inyong lahat, September 1. Araw ng Martes, mga palangga, 2026. Oh my God, September na. Ewan ko, iba yung feeling, no? Iba siyempre, ano mo, magpapasko. Parang umiiba yung ano mo, umiiba yung mo. Lalo kanina, inaos sa idagom sa extreme. Randa nga mga ginapatugtog nga mga ano, nga mga... Puro na Christmas songs. Ah, nakakaano naman, nakakatuwa. Alam mo yun, nakakagaano.

feeling, yung light lang, masaya lang, no? Yung mga tempo, ito, alam mo yun? Actually daw, na maintindihan mo naman daw talaga yung lyrics ng kanta. Depende sa iyong mood. Yan. Kasi pag ang kanta ay ang tempo niya masaya pero ang lyrics niya malungkot. Akala mo maganda yung kanta kasi nakaka-indak. Di ba may gano'n? May una nga makaroon. Pero ana nga tunog, nakaka-indak pero lyrics pala, malungkot pala yung kwento. Oh, pero kung imo galing nga pamatian it mayad. Pero ana nga, kahugan it kanta, mas mararamdaman mo, depende sa mood mo. Yan, syempre kung masaya ang mood mo, hindi mo masyadong, the feeling mo lang is masaya lang, then pag malungkot ka, mas naintindihan mo, Roana nga, lyrics. Kung nag-emote-emote ka, marami kang alam mo kung nag-emote-emote ka, marami kang maisip na kanta. Parang lahat ng iyong marinig na kanta, parang para sa'yo. Para sa'yo! Ang laban na doon. Ay, nako nga naman talaga. Oh. Mag-ililiba kita mga palangga. Ay. Hasta alas tres ng oras sa hapon, of course, and still, medyo masinadyahon. Bo, gawin na gato kong abaga. You're beautiful and cute. Tita Lilos de la Cruz. Isang oras lang naman at kalahati ng programa natin. So meaning, hasta pala kita at alas tres, no? Rato nyo na ang pagpangalagad. Mga palangga, hopefully, mangin kay bahan sa gihapon ka muna ako until matapos sa program ta. Thank you so much, kids, sa walang sawa ninyong pakikinig sa ato niya programa, in particular, aksita na niya programa, it Radyo Todo. So, raakon gid nga pag-abi-abi, it maayad-ayad nga kahapon na nun, katong tanan-tanan, September 1, salubungin din natin September ng may saya, may ngiti sa ating mga labi, di ba? Puno ng pag-asa. Puno ng pag-asa, may ngiti sa ating mga labi, dahil nakakaganyak din yun ng vibe, good vibes. Once nga, manami rin mo nga mood. So, maganda rin yun nga nakakainganyo man ikaw it, manami nga vibes ika nga. Good mood ka lang, no? Mga ganitong klaseng mga, makarang klaseng nga, makarang klaseng nga mga panahon. Chim po ba? Yung bang feeling ni mo, God, September na. September, October, ilang araw, ilang lagi na bitong bubaliswa, no? September nga ra. Imagine, August nga ni, 31 days. Gidro, September, 30 days. So meaning, pilang natin nga bubaliswa sa ugbanda, di 30 tuwog man eh, no? 30 man natin nga, 30 tuwog man natin da, October naman na dayon, buti rin. Ay, nako nga naman talaga. Oh, yung iba nagsisimula na, nagpaplano na sila. Ano kaya itong tema sa ano na naman? Sa Christmas. Ano kaya ang ganap natin itong Kapaskuhan? Eh, simple nga mga kwan baga. Yung mga every year ay talagang inaabangan nila yung every December o pag-abot ng Christmas na may pinaplano, anong theme, anong ganap, anong gagawin, anong decorations, something like that. Gagugawa man karon ng mga cortina, mga covers sa sofa, nga may mga poinsettia, may mga Christmas nga theme, decorations, no? Pero humihina na ngayon, alam mo yung mga nagtaliwan niya, mga Paskwa. O, tagitagos, may nakikitaan niya mga nagasabit at parol, no? Unlike before, nung kabataan elementary days namon eh pag abot it mga December nga naginapaubro ta kami karon it mga lantern yung mga made of foil no ano tawag noon mga foil yung ganun made of foil yung ginagupit-gupit kami ron nagagupit and then kami ron nagaobra it design for parol no? Pero makon abi medyo bihira out or naga naga-decorate mga parol kagabanat ako mga Christmas lights. No, ano pala muti sa bagay. Mga parol abi makaon ay nag-evolve na rin, no? Hindi na siya buko niya it nang mga parol makaron ay
ano tana mga bonggacious ana bongga bonggat ang mga parol do mga lantern. Oo, kay ginagastosan gid ana para obrahon. Well, syempre kung may budget, gusto mo magkaroon ng ganun, edi kailangan mong budget ano, bakbo na din. 'Di ba? Dahil may pressure na eh. Unlike before nga gahagot kagidit ng butong bitlag, no? Brahonia star. Tapos hay poston mo dahil imawit ng ano tawag kun wax paper. O tapos designan mo man dahil imawit mo kung anong design ang gusto nimo. Butangan mo bumbilya or butangan mo it Christmas lights nga mga kwan lang, mga mumurahin lang kaya at bulsa ba nga? Ay makaut abi ro mga parol ta mga lantern ta na hay pangmalakasan tara mga design pati ra ana nga mga decorations ag ra ana nga mga ana nga mga lights nga ginagamit pang malakasan ana ay di ba kita ka afford pa. So okay na tayo sa mga Christmas lights lang iba-ibang color, nakakaano naman yun, di ba? Nakakagaan naman ang feeling once nga pag makarang nga mga chimpo and then may nakitaan ka man niya iba-ibang kulay nga hayag sa inyo nga bagay ko. Yung maramdaman mo rin naman na talaga ang Pasko, no? Maramdaman mo rin naman talaga ang Pasko. But anyways, hopefully, doon ganitong vibe lang nato, no? Chill lang ay mananatili siya. Although hindi man natin malikawan kung amat nga may mga in-between or just in sa aton nga may mga just in. Hindi lang sa report may just in, ha? May mga just in man yung mga problema, may naga-just in nga mga hindi ka nais-nais, but still, kinangga na to niya magiging ano lang, magiging matatag lang tayo sa hamon ng buhay ika nga, no? Malapit ng Pasko, kailangan natin magsama-sama sa Pasko. That's an order. That's an order! Ay, naku nga naman talaga, sige ah, basta Roa kon gid kinyo nga pag-abi-abi. It may dad nga kahapon anon. Hello and good afternoon gid. Una sa akon yung mga kasi Mario sa barangay bye-bye sa Banwait Makato. Sa mga aton yung mga suki nga mga tag pagamati sa bilog nga probinsya it Aklan. 327 ting kabarangayan Banwat Kaliborong kabisera nga Banwa kung aton yung probinsya. Ro mga kaiping naton yung mga probinsyahanan bilog nga riyan sa East Panay Island Western Visayas. Mayo nga hapon, mada sa inyo, kag-welcome kid sa pagpangalagad, kag-hopefully, ma-enjoy nyo man kung araman ka mo daan naman na ginamonitor nyo dati, usually, pag mga malayo, ati sa Facebook, kid na yan, no? ang mga nag-monitor sa radyo, ati ka maabot sa ato nyo frequency, kay medyo po pasensya ka mo, kay medyo may ara kami nga mga technical problems sa radio, kay daw nag-fade out ang iyang audio, and then fade in na naman siya. Tama ba, partner? Nag-fade out at nag-fade in. May mga technical nga gina-troubleshoot, no? Raton nga mga partners para mas stable dong ana nga signal sa mga nag-monitor katon sa anda nga mga radyo. But kung may inyo nga load, much better, no? May internet, may data para tuloy-tuloy po tayo sa ano, sa pag-monitor sa aton nga programa, mga palangga, and sa aton una nga mga kasimanwa, sa aton nga mga kababayan, sa aton nga bugos nga Pilipinas nga nagagapta kamo una, kung siin man kamo nga party ko aton nga nasyon, mayad-ayad giga pang orasan, mayad-ayad nga hapon, well, sa aton nga mga Aklanon OFW, siin man kamo nga party ko aton nga kalibutan, mayad-ayad giga hapon, o mayad-ayad nga oras, giga una, kaya tanatanan, maghagong gid, magdahan, kay alam ko yung iba excited na ring magbakasyon this Christmas. So hagungan nyo gid yung mga sarili kay basi ko naka-schedule ka mga magbakasyon this Christmas. Well, makakasama nyo naman ang yung pamilya, no? Excited na. Excited na kayong umuwi. So ilang tulog na lang din, no? 2 months? 3 months? Oh, 3 months na lang, more or less, 4 months. Kay, ang iba mauli man, mga December 1, gid kay 1 month ang bakasyon, no? 1 month ang bakasyon, nakakaloka. But anyways, so dahan din ka muna ha, sa aton nga mga Aklanon abroad, nga nag-monitor sa aton nga pagpangalagad, makaroon nga adlaw ita Martes. Imbukada nga adlaw,
Sabugan, ita Setiembre. September 1, 2026. In advance, Merry Christmas, everyone. Sa ato nga mga suki, nga mga tagpagamati. So, hopefully, rainyo nga, bago ni Kaginar, good vibes lang natin, magpadayo, no? Magpadayo niyang hasta matapos, no, dahil nga dagon ni 2026. Another challenge, another year, new year, 2027. Hindi natin alam kung ano ang ating mga kakaharapin, but we are ano ganina? Nagapati kita nga anuman dong mga nakapreparar para katon is Panginoon lang po ang nakakaalam yan. Diyos nga, mga nakasayod kung ano mga nakaprepare para katon. Kasi siyempre, kung makita kasayod, di ba? Alam nyo naman yan. Wala namang nakakaalam. Ha? Wala namang nakakaalam sa kung anong mangyayari sa susunod na mga araw, susunod na mga linggo, buwan, taon. Kaya gani nga, always gid na ako doon, gina-remind ginyo, no? Once nga, you have your chance, you have your time to have may oras ka mo nga makipag bonding with your family, with your friends, with your colleagues. Ano? Gawin nyo, may oras kayo, gawin nyo kahit simpleng chit-chat, conversation, salo-salo, bisan soft drinks at aw na, or popcorn or anything, makachim po baga ka mo. Dada ako niya ginamin. Di nyo naman kailangan mag-antay pa ng okasyon para puntahan o bisitahin ang mga taong gusto nyong puntahan. Di ba iba maagto ka man, ito man at okasyon. May kilaga, ginabaga ako nga makaroon. Hindi mag-agto sa, hindi mag-agto sa sangka lugar or what I mean, halimbawa, pamilya niya, kaibigan niya, or, hindi mag-agto dahil ako at okasyon. So, antayin mo pa ba yung okasyon na yun? Once in a year naman yan, lang naman yan nangyayari kung anong klaseng okasyon. Birthday man yan, kasal man yan, anniversary man yan. Ay, once a year lang man doon natatabo. Ay, kung imot ang hugaton doon okasyon bago mo agtunan doon mga tao na gusto mong agtunan, ay, mahugat kapat imo it pilang binugan, dinamingo abi, or next year na naman. Na kung ni oras ka lang man, no? Na pwede mo namang puntahan. Pero yun ako, for me, nga gina-remind ganyo why. Di talaga natin alam. Huwag itakit at paghisayod baga kung ano rong aton nga magiging kahihinatnan o kabuhi sa susunod niya mga inadlaw. Ito lang ang sinasabi ko ha, nagtaliwan nga weekend. Nagtaliwan niya mga inadlaw, siguro aware man ka muna, puno rong aton nga balita, mga disgrasya sa motor, nasapuan niya patay, bangod sa marami, diba? Kita niyo kung nagtaliwan niya kahapon, o umpisa yata anong linggo or Sabado, ilan na yung nabalita nating namatay? May namatay, nakit-an yun lang sangka assistant cook. May nakit-an yun lang nga patay kay ngayon sa may dumugama ka to. May sa tangalan pa, no? Sa bilog nga ni sa kilagagid, no? Kilagagid nga content creator, no? Motovlogger. Si Petix, no? Familiar man gid siguro. Actually, it's ano gid imaw ra, well known gid imaw ya sa aklan ron since nga dana gid akarang nga mga dana nga page nga Petix Aklan. Hay, kun gid aron ng alam mo yon yung makikita mo talaga ana nga passion pag abot sa photography, something like that, no? Pero ana nga mga content eh, no? Content na is photography yung mga gina-shot na nga mga naka kasi rider man Galicia, no? Na nagamotor and then makita mo gitaw na nga passion do ana nga pagiging professional sa rundoy niya field, no? And yung masubo nga ni nga doon dong natabo ka na ko nagtaliwan niya Domingo yata to, no? Domingo? Oo, Domingo at ito sa may Pudyo Tangalan. So tingnan mo yung buhay, sino ba naman na mag-aakala, isipin niyo ha. Sino man abiro mag-aisip nga may mga makaron nga magakaganabo. Kasi nga, hindi nga natin alam. Huwag kita kasayod kung ano rong aton niya magiging life. Ano rong aton niya magiging kahihinat ng susunod niya mga inadlaw. Makipot ka lang, hala, pag-uwa ka rin man na kami tapos itistorya. O si, di ba?
Bukong mara kami tapos istorya, tapos mabatian mo lang, nabalitaan mo sa radyo, may ginpost sa Facebook, social media. Nur, imong kakabaguan ka tapos istorya, wala nga ni Goro it mga 5 minuto, 10 minutos, na ipost na siya nga, na disgrasya, something like that. Isipan niyo ba, yan po yung ating buhay. So kung antayin mo pa, yung matagal na araw, linggo, buwan, para puntahan yung mga taong gusto mong puntahan, kausapin yung taong gusto mong kausapin, bisitahin yung gusto mong bisitahin, makabanding yung gusto yung mabanding mo yung taong gusto mong makabanding, ay, alam niyo, di natin alam talaga, no? Di natin alam. Kaya if you feel bored, kung naboboring ka mo sa bahay ninyo, wa man ka mo gititawas at ginaobra, no? Kasi magkinatog, magsinilpon, mag-share ka mo to sa mga kilala niyo, okay? Aba ko gani nga, hindi man natin masairan. Diba? Ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro
Oo, kasi, o, oh, di ba, pag gani kagina, pag, pagbugtaw ko kainat agahon, since it's September 1, may mga ginpanggrit, yagya ko't advance, Merry Christmas, sabi. Oo, oh, reply sa akin. Advance, ah. Eh, kasi, di naman natin alam yung buhay, di naman sa, wa man doon sa ginahamba kung naano man abya, pero, imagine ba, wa na to na sa iri, abiro ato niya kabuhi. Mali mo, wala na tayong chance to greet Merry Christmas sa mga tao na gusto mong i-greet. O, di ba? Nag-advance lagi ako, kinyo greetings, Merry Christmas. At wala namang masama doon na mag-greet ka na. Kahit pa nga Happy Valentine's, advance na advance, wala namang masama doon. Kaya kasi nga, hindi nga natin alam. Doon yung taro akong parminga na gasuhod sa ako niya painu-ino. Buabi natin masayri. Buat na masayri. Kaya kasi kung masayran natin doon, masayran mo kung ta kung ano rin mangyari sa'yo bukas, sunod na mga araw, hindi para makapahaom ka. Pero ganun talaga eh, wala. Wala kang kaalam-alam. Inosente-inosente ka sa mangyayari sa susunod na mga oras, araw, linggo, buwan, sa ako niya kabuhi. Kaya kung may mga chance ka mo, haba ko gani, kung may mga chance ka mo, nga, you know, sa inyo nga kabuhi, gusto niyong gawin, nga pwede niya namang magawa, kung machimpo naman ka mo, gawin niyo. Uprahan niyo. Hindi niyo pagpunggan ninyong kaugalingon niya, himuon ang mga bagay na gusto niyong himuon kung may chimpo malang man ka mo. Ang ginamit ko kung may chimpo lang man ka mo, ha? Siyempre, you know, may prioritize ka talaga sa kabuhi mo. Like, kung may work ka, natural, alang ang mag-skip ka sa work, parang, di ba, mag-lakwatsa ka or what. Ang ginamit ko, pag may mga free time ka, may chimpo ka, may bakante ka nga oras, nga pwede mong magawa yan, gawin mo. Di ba? Well, ang pahingaan dyan naman yan. Gusto mong pahinga, magpahinga ka. Pero di naman siguro sa lahat talaga ng oras na bakanti mo gusto mong magpahinga. Pwede namang gamitin mo yan sa mga bagay na gusto mong gawin. Gusto mong pumunta sa ganitong lugar. Gusto mong makita si ganito. Gusto mong puntahan si ganito. Gawin mo kung may panahon ka. Huwag mo nang antayin mong isipin mo naman niya. Ah, huwag matukasyon. Hindi man ako mag-agtuto. Di ba? Huwag man matukasyon. Hindi man ako mag-agtuto. Ah, di ba? So, doon ako niya ginamin. So, balik tayo sa mga pangyayari na nagkaraang ano, na nakaraang weekend, di ba? Sa nagwaabi nga CCTV footage na rung nangyari kay Petex, no? Ito si Petex ro ato niya, ro ako niya gusto nga i-emphasize since nga, although, rung disgrasya, pag kinabi mo talagang disgrasya, wala namang nakakaalam niya, no? Pag sinabi, kaya nga disgrasya, accident. Waman it may gusto kunta. Waman it may nagplano nga yun ang mangyayari or runo anang himuon. But, wagid siguro it mas may safe ka nga obrahon. Kundi ikaw mismo mag-ingat ka din. Diba? Like sa kalsada, ikaw mismo mag-ingat ka din. Dahil, hindi mo pag-aari ang kalsada. Excuse me. Bukod ikaw, nag-isa nga hanon nga nagabiyahe sa kalsada. May makakasabay ka. May masubgang ka. Sila lang yahat may pamilya. Nag-aantay sa kanilang pag-uwi. May asawa, may anak, may kapatid, may magulang. Nga nagahugat sa anda nga pag-uwi. Adong anda nga pagbiyahe, gusto na daw makapunta sa lugar kung saan man sila pupunta, nga makarating sila doon ng safe.
So kung makaruntanan ko tarong mindset it mga una sa karsada, hindi man 100% nga malikawan kay disgrasya gani. Pero kung dong isip ni mo nga, makadalahig ka, it imong kapwa motorista sa karsada, dapat sa safe side ka. Kay, at nakitaan ko rong footage sa CCTV, grabe rin overtake abi it, ano eh, it dayang ni, ano, ni Ingaling, Maynard Ingaling. Dayang nga 24 years old, nga, mahambal mo gita nga nakabunggo mismo kay Gerald. Or si Pet, kay Petix. Kay, si Petix, papuntang ano eh, way na patangalan, inaw nga naman sabi Pudyot. Iyang si Ingaling, pabalik ng Kalibo. Pero kung tanawo ni mo, si Petix, yatay mo sa lugar, actually pa-outer lane nga ni Imaw eh, kasi sa slow moving, sa mga slow moving vehicle, dapat sa outer lane ka. Maagi, pa-outer lane na Imaw eh. Pero itong si ano, si Ingaling, hindi ito para manisi or what. Para lang gid matawaan ta it. It ano baga, it. Kumbaga, imagine nyo yung sitwasyon. Si Ingaling, dapat, ito tayo mong aside. Kasi kung paagto ka it kalibo. Diba? Paagto, dapat ra imong way. Iyat tayo mong aside sa right. Diba? Sa right side ka ting. Right side ka. Pero papuntang... papuntang tangalan si ano eh, si Petix. Sa left side, Imaw. Diba? Sa left and right, siyempre kabilaan. So dapat, si Ingaling sa right side. Pero, makitaan mo sa CCTV, alam mo, nag-overtake siya. Okay? Nag-overtake. Para si Petix, para si Ingaling. Okay. Nag-overtake si Ingaling, sa saan ka... pila ko to ka kakuan ka kotse sa kakya naging overtake ka na. Actually, may nagasunod ka na nga mga rider, mga motor, mga big bikers, mga bikers. Yat ay mo sa pihak umaki. Yat ay mo nag-overtake. Pag-overtake na, sumobra imaw sa lane. Na timing man, niya si Petix, palugar kung gid man kunta. So, bingong-bangod sa kadasig kung padagagan, alam niyo naman yung mga riders, eto hindi naman lahat,

ako. Kaya ako personally, ma-observe ko kita na rong mga kapwa komotorista nga nag-aagi sa hayop. Bilang beses na git ako nga nakasumagang, nakasabay, itong dahil nga mga big bikers. Oo, ay grabe. Kung nervyoso ka, gulpi nga rin niya magpaburhot, maharubhubranda nga tambotso, maalsa taring atay. Oo, kung nervyoso ka, kung makibuton ka, maalsa taring atay, makibot ka giting masimplang katuot ha. Kay man, gulpi ka nanda nga rin niya paburhutan ko anda nga kwa niya. Alam mo, parang walang sadawas at paki-alam. May ano pa gani, may instances? Yung area o, pa-stern. I don't know kung may ano sa daka to, may motorcade or what. Naka-red light, ha? Naka-red light. Huh? Naka-red light. Pero naka-goose, eh. Apag ano na sa naman? Diba? Beating the red light, naka-red light. Tapos, dire-diretso ka? See? Hindi takaw disgrasya gin pang mga makaroon niya mga sito. Diba? Eh, feeling tananda. Ito, hindi tanan ha. Sorry gid kung may natunatamaan man ka mo. Sara mga haras-haras at anarang nga mga pana, nga mga motorista. Pero itong, ano, abuot agid ako nga na eksperensyahan. O dumiuna mat ang mga bikers na they're responsible pag-abot sa karsada, mga lugar. Pero hindi pa pwedeng kung sa mga busy streets magtauman ka mo it kortesiya sa kapwa nyo nga motorista. Kailangan nyo talaga magpinaburuhot ka inyo nga ron niya. Magpinaburuhot ka kung pamati. Ano ba ko namin ko jet yet? Ano nga nag-aagi sa gilid mo kung amatay? Hihagingan kapag, ha? Medyo may magamig pangahangin kay mo nga nag-aagi. Grabe! Diba? Nambal ko ron kayo. Siyempre, nag-drive man ako. Nag-drive man ako at motor. Oh. Kaya ano kita biya nga ako ng kapasidad nga mag ano kita biya akong kapasidad nga di ba? Ano kita biya kapasidad magpadasig ako na nervyos gani ako magpadasig na gaganit mo to? Tapos makitaan mo rin mga kaibahan sa karsada nga kung magpadagaganit mo to abitan ni mo ay anda taro karsada? Oh. So nagdagahigkap pa itkabuhi it iba? Ha? Nagdagahigkap pa itkabuhi it iba? At kung gusto mo tagano'n, kung ginadalian mo taro imong nga kabuhi, ayaw tanak mo ta magdagahigit iba. Alinan mo gani? Mabang, ay disgrasya gani. Titit say gani, oo nga ni disgrasya. Pero, rudoy niya mga bagay, kung nag-aisip ka itmayad, kung motorista ka, sa it mga disgrasya, in although, inaagin aper, meron disgrasya. Pero, kung nagahagong ka, kung nag-aisip ka itmayad, pwede matakunta kahit pa paano, malikawan, minus-minusan dong rong injury or magiging epekto, it disgrasya. Di ba ga? Ano ganyan yung ginadanalian? O, oh, galing ka po kakarira ka mo sa karsada? Ginubratan yung nga karirahan dong ano? Ginobran yung racetrack dong highway? Nga abitan ninyo inyo taro karsada? Nga may una nga iba nga mga motorista at anang gusto at anang makauli at makaagto sa lugar nga safe. Gusto na daw makauli kay may pamilya nga nagahugat kanda. Gusto na makaabot sa lugar nga agtuna na daw kay gusto na daw mag-relax to. Gusto na daw may bisit ahon sa dato. May agtunan sa dato. Di ikaw nga haras-haras nga motorista, magdahig imo sa, di ba? Sa mga motorista at anang, di ko gitana maubos maisip, nga, hamat na yung mga karoon niya klase, nga mga, ano ba, nga mga paino-ino, it mga, ano nga ra, mga tawon. Pero kung, imagine, mga agaw ko at imot lugar, said mo nga, nagataris-taris, pero sa gakyan. Magkuta kung pagpaburuhot mo ka sa gakyan, makaprino, gagit gulpi, kundi ikaw marabalintong, hindi ka pa pwedeng magprino at gulpi. At kung madasig na gagawin mo, di ka

0: walintong eh. Ha? Matambling ka man kung maprinok at golpe. Mga hindi ka kun sa mga masako nga lugar, may distansya kagin sa imong ginasundan, nga makaminor ka pa baga, in case nga, may kasubwang ka, may nag-overtake man sa piha, makaminor ka pa, nga may distansya ka pa nga makaminor na, hindi ka makabunggo, hindi ka man mabunggo, makaroon lang baga konta. Galing lang kay, ganyan ang bata nga, hindi man siguro mahambagid nga, hilaw nga kamatayon wa, kay, balik kita sa sitwasyon baga nga, abag ko gani, nga ro, kabuhi naton, hindi ta masairan kung hinuno kita maduwa sa babaw at kalibutan. Wait, ginatawag nga hilaw nga kamatayon, talagang oras na niya. Yun na lang din siguro ato niya pag-isipon, oras na niya. Sa ganong paraan nga lang, sa natong pamaagi na duga ra kabuhi, pero talagang panahonan niya. Ano, ginato nga tsimpo, nintak na ang ginato nga oras para kana nga maduga imaw sa babaw at kalibutan. Diba? Pero syempre masakit sa pamilya kay natural. Diba? Masakit sa pamilya, of course, di ta natin dun ma-deny. Di natin mailikaw o makaroon niya klase nga baga tiyagon sinsan dat ano na dugaan. No? Nadugaan it mga sa kabuhi. Diba? Nadugaan it kapamilya. Ay di ta natin dun pwede nga di natin pwedeng ibaliwala pero anda nga baga tiyagon. Pero para mas para rong pag rong acceptance ga ginatawag sa makarnya klase nga sitwasyon kay isipon ta nga hasta di karon lang gid rong ana nga kabu kay gindagaman sa ospital di ba gin revive man it mga doktor gin tatap man but still nga bangod sa malala nga injury nga ana nga na angkon sa nang tabo nga disgrasya. Doon niya, hindi na siya nakasurvive. Pero talagang oras na niya. Kaya ba ko gani? Pero kabuhi itawo, mambag ita nga, kung talagang hindi mo pa oras, kahit ano pang gawin sa'yo, kahit sa tantaron ka pa, palido ka lang, pero buhi ka. Diba? Pero since nga panahonan niya talaga yun, oras ko na, na-chimpo ko na. Siguro para sa family also, siyempre para to give them comfort, no? Nga, una-unahan lang naman tayo dito sa mundo, eh, no? Una-una man lang man kita sa matuod lang dito. Sa matuod nga istorya, una-unahan lang kita. O durong sakit, hindi kita rin natin mailikaw, na kita rin batsyagan kita niya. Mabatsyagan mo rin kasubo, kasakit kasi, ete, basically, hindi mo na siya makikita, hindi mo makaiba, hindi mo makaistorya, hindi mo na siya maramdaman. Di mo na siya mahahawakan, hindi ko ni mo, sana, di ba, lalo sa pamilya na, sa asawa na, sa mga unga na, ginikanan na, igmangod na, di ba? So, pero yun tong ginamin, ginahambag baga natin niya, although, rung dahilan is disgrasya, pero talagang oras na niya yun, na hindi na talaga natin pwedeng pigilan, it's uncontrollable, no, rung nagkakaganabo sa kabuhi natin, di ta natin mapunggan, kung ano man rong nakatakda ang nagkakanabo sa kabuhi natin, walang sino mang makakapagpigil yan. Wa man it bisan sino nga makapugong kung ano rong matabo katon hinagahin isa kinana it mga magulang. May 18 minuto sa nagtariwan sa oras at alas 2, mga palangga. Rong inyo nga mga greetings, of course, our topic this afternoon at pagkapanumbalikan pagkatapos gidiamang. It importante nga mga reminders, kindly stand by.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Red Horse Beer, manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang at mag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dooming. Nakakatulong siya dun sa pag-dooming natin, talagang nakakagintawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Alright, welcome back mga palangga sa ating pagpangalagad. May 27 minutos yung nagdaliwan sa oras. It alas 2 sa ating programa sa mga bago gidyama nga nakabukas. Sa ang mga monitor, hi, okay lang yan. Ay, may chimpo pa man ka mo. nakaabot pagidman ka mo sa aton nga ano, last part ko aton nga programa makaroon nga hapon. Kasi may gusto pa kamong i-greet. Ha? Bumay sa buko. Sa kanya na lang itanong, baka may alam pa yun. Itanong sa buko. Bubuy sa buko. Ikaw talaga ang kula. Ami programa, abi dati sa Boracay, itanong sa buko. Kakalaan mo yung bubuy sa buko. Naging tsakto ah. Sa ako na naman kasi Mario, once again, good afternoon, gida. Nanay Chita, sorso na sa barangay Undoy sa Banwa at Ibahay na mayad-ayad gid nga hapon o naki mo. Gatay ka sa much gid sa imo nga pag-monitor sa pagpangalagad makaroon nga adlaw. Sa mga gusto pong may i-greet, okay, so greet nyo na sa ato nga pagpangalagad kay Tawa ta Chimpuron sa ato nga programa. Sa mga naga-birthday today, September 1, para may mga friends ako naga-birthday today. Sino nga yun? Friends sa Facebook. May mga friends sa Facebook nga naga-birthday today kay nag-remind si Lolo Mitz nga may naga-celebrate yung 8th birthday sa ako niya mga friends sa Facebook. Well, happy birthday gid una kayo tanan-tanan and hopefully ma-enjoy ninyo rin yung special nga adlaw ano man yung celebration ng inyong gina-celebrar. Makaroon nga adlaw it's Martes, September 1. I just enjoy the show. Just enjoy the show. Just enjoy the celebration, okay? And magdahan yang gid sa pag-uli, di magpasobra it inom. Hindi kung hindi na kaya nga mag-drive, kung yung mga sigakyan ka mga daga, hindi na kaya mag-drive, magpasober up anay, magpaumpawagin anay, no? Paupay huway, no? Better to, ano na lang, ano ganyan tawag na dakaraw? Mas mayad nga kung nagabiyahe ikaw, gusto mo ganyan mag-uli, magpahatod ka lang, ran. Mas safe pa yan. Ihatod ka man. Natural, naghatod kayo po kung ba't ay itilong. Bas, ihatod ka man kayo mong kainuman o kayo mong kumpara nga hilong at tabal dagit. Bas, maghatod na kayo mo rin mong kumpara man yung kainuman mo nga hilong man ay tabal dagit. So, kung hindi kayo ninyo gusto nga magpalipas it oras nga di makauli, di magpahatod yun na kamo, iwan nyo sa kakyan. Ha, magpahatod ka mo sa mga sa may may alintro pa ba, masama tino para na ba ino-ino. Kay mabudlay kung nakainom gid, no, hindi lang basta nakainom, kung hilong ka gid, nag-drive kay di mo na makontrol di imo nga pulso, ra imo nga pag, di ba, ra imo nga pag-drive, ay siyempre ra imo nga vision, ra imo nga isip, ay no? Apektado because of the alcohol. So, na-notice nyo, although hindi man tanan niya disgrasya sa sakyan, ay bangod nga driver hilong, but para mas safe ka gid, eh, siyempre, pahuway anay, gid, abiro sang oras, dewang oras nga makapasober up ka, no? Makapaumpaw, imo nga ininom, aga sakalang galing mag-uli, no? Much better na yan na safe kat imo nga, nga mag-drive kaysa sa piliton mo giting sarili nga mag-drive nga hilong ka. So, gidron di gid mawaga sa occasion abi nga waitagay kay the boring gidrong bisan wa mangyari to occasion pero rin bang may kayo may mga meeting di abanse. Super pa sa mga politiko may meeting di abanse. Rin bang nakililita kayo wa man yan ninyo gin planuhan no manami pagani makaroon na. Dong mga nakaplano gani puro lang drawing pero yung nagkililita ka mo nga yung bang hindi naman yung plinano nga magkililita ka mo ito hindi kin maiwasan dahil pero kung pareho malaka mo nga tanggero hindi kin mawaga nga wagita na it ng tagay kay manami ito restorya ka mayon na mayon na nga ginapasapasa nga baso ba.
Tapos kanya-kanya dahil it ng ano, kanya-kanya dahil it dida, it istorya. Mga ba? Kanya-kanya dahil pasikat, it istorya. Ate, baldagin. So, ay, do yun eh. Basta kung nakainom na, medyo agang-agang doon pa matyag, magpahuway lang kita na eh, bago magulit. Kapit pa ka may ga-drive ka mo, it's sagak yan. Diba? So, abuo ng mga aksidente nga nagkaganabo kayo ng mga driver na kainom, hilong. O, kay ibaw tabi rin mo nga vision, rin mo nga pananawa, abin ni mo, diretso rong dagan kasi kurbada, tagali. Tabi ni mo, diretso, agali pustit, agali rin mo ginatumbok kasi isipan nyo baga. So, because, apektado rin mo nga vision, rin mo nga pamantawan, rin mo nga isip. O, kapit pa kung bisa oras at gabi, magamigro, chimpo. Ay! Gashot ganyan ako sa kanal nga bukod ako tilong. Napiyungan tan ako. Tabi ako nakainom. Tabi ako nilong. Yung sipon ko na tabo ako medyo, di ba, pasagamat ko sa Ginoo, medyo natagbuho ka naman sa sarili mo nga. Yung bang, parang in the blink of an eye lang, parang segundos lang git. Yung mag 3 seconds, yung git, 3 seconds, 5 seconds, nga, medyo na duaan kait ng kwan, animo kay sa kaduhuygon. Abugtog, bigla kang nagising, tukot imo sa kanal, isipa ba ganin yun, no? So, although habang tagan yung disgrasya, di ba? Ay, inagita na ron, pero mas gita nga magiging maingat kita, kahit kung nakainom ka mo, ayaw ka mo mapasamang-sama nga mag-uli. Okay, patod ka mo, or magpahuway-huway ginanay. O, message na lang, turo nagahugat sa inyo, eh nga. Malikat uli kay medyo ang agang ring pamatsyag mo mapahuway-huway ka anay maintindihan matanandaron anor andang gusto mauli ka nga hilong o ay mas safe ka kung nakapahuway-huway ka imo kay medyo una gun sa focus ra imo nga isip nakapahuway ra imo gawas imo pa iniinom imong mata at ti manami yun imo po pamatsyag kay nakapahuway-huway kay nakapahuway-huway ka yun o kay habang ko kaniyam sa Pilipinas, hindi talaga, kumbaga hindi magiging mas masaya ang isang celebration kung walang inuman. Yan, o tanawa na tabo, mas tangalan, kainaw ka, kainuman, binuno na raan ng kainuman, sipa ba nga? Pero syempre dapat kung nagainom, ay wag ilagay sa ulo. Actually, diretso naman sa tiyan yan eh. Diba kung kainom ka, diretso sa tiyan, mama nagasaka sa ulo. O galerong iba, may although ginadiretso sa tiyan, pero nung iba ginapasakaan doon sa uwar, espiritu. O, te. Kay bangod nga, mas malala, randang, mas malala nga espiritu nung nagsaka sa utak na, kaysa sa tiyan niya, kung takon, iihi niya to, hay, maduga, matakunta man, hay, paano, hay, ato, di ba, randang kasadyahan, inom-inom, ay, nauli pa sa bunan, o, sa pagpamuno, hay, te. Ma ano ka man, manoo ka man, natabo na. Ring-ring hambang, di mo na pwedeng ma-rewind yun, ha? Kung pwede, hindi sana nangyari. O gali lang kay, ganoon ang buhay natin eh. Continuous playing yan. Walang rewind. Hindi ka pwedeng, you know, di mo na pwedeng ulitin. Kung ano yung nangyari kaninang umaga, hindi mo na pwedeng ma-delete. Di mo na pwedeng ma-erase. Nangyari na yun. Natabo yun. So ang buhay natin ay tuloy-tuloy na lang. Tuloy-tuloy hanggang mamaya, hanggang bukas. Tomorrow, iba na naman. So ginahamba ganin natin, yan, kung may pagkakataon, panahon ka nga, ang gagawin mo ay magiging tama, eh, gawin ang tama. Pero syempre, hindi ako makita ko sa punto nga, bilang tao, we are born sinners talaga. Natawo kayo sa babat kalibutan yung makasasaga. So, rung saga nga nahihimo naton, namanata nga kasaganan. Although kita tinubos yun ay Ginoo sa aton niya mga saga, but still, kita nga mga tao, gitawa na freedom. Tawa na kita kahilwayan to choose. Himuon do mga bagay nga gusto it imo nga gawas, imong kaugalingon, dung free will, dung freedom, gintao katon it Ginoo. And dong freedom ag free will ito ay Ginoo. Kasama din po dyan yung aton niya freedom ag free will nga magpangayo man it patawad sa Ginoo every time nga nagakasaga kita rong Ginoo bukod kapareho ka to niya tawo nga
makahimok at saga sam beses sa imong isig katawo, pwede ka pa na nang mapasensya. Himuan mo uman itsaga pangaywang beses, pangatlong beses, wala ka ng chance. Yung iba din ang nagbibigay ng second chance. Pero ang Panginoon, kahit paulit-ulit kang nagkakasala, paulit-ulit kang nagkakamali, paulit-ulit ka mong humihingi ng tawad, still, araw-ana tanang kaguoy, ang pagigugma at Ginoo, wala kong limit yan. Kahit ilang ulit kang nagkasala at ilang ulit kang humingi ng tawad, doon Ginoo haom ang magpatawad ka ton for me. Kasi importante lang na you are sincere. Sa iba't Ginoo rong sugod it imo nga tagipusoon, di ba, Ma'am Ros? Ros Vilinda Santos Villaruel. Oh, Ma'am, hello sa'yo. Ang amon niyang, ano, ang amon niyang Provincial Federated Parent Teacher Association President, si Ma'am Ros Vilinda Santos Villaruel of Libacau. May raayad gid nga hapon, Madam. Thank you so much for watching. So, rin ako niya ginambal, no? Yan po yung aking sinasabi sa inyong lahat, mga palangga. Diba? Mahalin po natin yung ating buhay. Hindi lang para sa atin. May mga pamilya kita nga nagahugat ka ton. May mga unga, may mga asawa ka mo, may igmanghod, may ginikanan. Nga, paghalin niya sa inyong kapagay, nga andaman niya, pinapangamuyo, nga makauli man ka mo, it's safe. So, be safe always. Lalo kung mga nagabiyahe. So, kung mga nakainom na ka mo, halin ka mo sa mga okasyon, magpahinga na lang muna. Magpatawhay, magpakalma, bago magbiyahe. Para maiwas gid sa kung ano man nga mga disgrasya sa karsada. Okay? Kay abuon nga mga sitwasyon nga makaroon gid ro naga ano, makaroon doon mga nagakaganabo because hilong doon driver, nagadrive it sa kakyan, natugugan, napiyungan. Pero buko niya ni, wak nga ni nakainom, wak nga ni buko niya ni tilong hay. Diba? Nagkakaroon ka na ganong klase mga disgrasya sa kalsada. Much more kung wak ka sa tama nga painu-ino, hilong ka. Wak ka sa tamang, wak sa tama nga wisher yung mga isip, yung mga pamantawa, nag-ikis-ikis, abin ni mo hay straight rung dagan, kasi paliko-liko, tanagali. Pero yung mong ginatumbok, gali, ang bako gani, postina, akala mo karsada pa. Gali rin sa unahan, postina. So, diba? Ma, ano ka lang, makatagumpao ka lang, ay nag, ano ka na, tumambling ka na, sumimplang ka na. Alas 2:40, rong oras at mapagpangalagad oras, hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix. Ang kaping talagang, ito talagang masasabi ko kahit oras-oras mo itong inumin, walang, hindi ka malalasing. Hindi ka malalasing, hindi ka mahilong, hindi ka ma-overdose, hindi ka... Walang anumang masamang epekto sa katawan, bagkos ito po ay nagbibigay na maganda epekto sa ating kalusugan ng pag-inom ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga. Because anong mga ingredients like malunggay, ampalaya, serpentina, turmeric, okay, stevia, coffee, organic coffee, non-fat creamer, and meron pa siyang ginseng. Sipa niyo ba? Daan ang ingredients. So, ano yan? Mahambal ta nga, hindi siya putyo-putyo. Oh, alam niyo naman do vitamina nga makuha mo sa malunggay, sa ampalaya, isipan niyo

Lezo Multipurpose Cooperative sa Lezo Public Market sa Numancia, sa Maypas Drugstore, una sa May Poblasyon Numancia, and of course, una sa Carol's Pharmacy. Sa Carol's Pharmacy na sa May Bulwang, Barangay Bulwang sa Highway. Tabok iya sa Kalibo sa ANC Drugstore at ubang ginimauron itam Filipino Bakery na sa May Shopping Center. Una man sa Carol's Pharmacy sa stall number 24. Iyaman dun imo nga side. Sa May Bantigi, ano nga dati ron ho, ng beauty salon na yan ngayon. So inaga ka iping man it dong Carol's Pharmacy iyan na sa Kalibo branch. And of course iya sa May Regala Martilino sa Trahi Pharmacy, sa St. Anne's Pharmacy una sa May Regalado, sa Mabini una sa Vitamed Pharmacy, Vitamed Pharmacy sa Nias Drugstore ag sa Tias Pharmacy. Tatlo una ron natin ka butika rong available dong aton yung More Power Coffee. Una sa may Barangay Puok sa Jaime Cardinal Sin Avenue, sa Barangay Puok Kalibo bago mag Kalibo International Airport, sa All-in-One Convenience Store may kapitayo dyan mga palangga, sa Banga sa J3M3 Drugstore, sa Banga Public Market, sa Libakaw sa Neck Store, sa Libakaw Public Market, and sa Pukid Store, una sa Altavas Public Market. Doon dong mga drugstores, butika, tindahan, nga available dong aton niya kape. Try nyo lang. Walang pong mangyayaring masama sa inyo. Pagiging curious ng isang tao, minsan dyan po ang nagbibigay sa atin ng magandang resulta. Kung curious kasi sa bagay, kung curious kasi sa pagkain, kailangan mo talaga siyang tikman. Sa inumin, kung curious ka sa ginawin na kayo, nakon niya kape, try mo. Diba? Basi kung raw yun dung sabat sa imong matagal ng panalangin. Diba? May mga nabatsyagan ka sa gawas mo, may discomfort ka sa tiyan mo, may something like, nababatsyagan ka sa gawas mo. Diba? Ginhaba na to niya, parang masama yung ano ko, masama yung tiyan ko, mahina yung aking panunaw. May mga ganun, diba? Mahina yung panunaw. Kaya hindi ka masyado makapagbawas everyday, na importante yan. Importante yung nagbabawas tayo everyday, no? Dahil according sa mga doktor, the normal ha, na dapat nagbabawas ka araw-araw, once or twice a day. Yan. Di pag sumobra ka na dyan, iba na yan. Malus bawel ka na, but ang normal is once or twice a day because everyday kumakain ka. Araw-araw kumakain ka, sa meaning, doon mga residue na yan, rung pagkain na nawala, nakuha na ng katawan mo yung nutrients, yung vitamina dyan, siyempre meron ng waste yan. So pag hindi mo na ilabas yung toxic na yun sa katawan, di ba pag hindi ka pa nakapag-poops 1 to 2 days, mabigat sa pakiramdam, oh, natural. Kaya nag-a-count ka adlo-adlo, imagine, it's either 3 or 5 times a day ka kumain, may merienda, may pamahaw, may ilabas, oh, may pamahaw. A breakfast, may merienda ka alas 10, may ilabas ka alas 12. May merienda ka naman alas 3 o may ihapon ka pa. At alas 6, isipa, ilang beses si kumain sa isang araw, 5. So kung hindi mo ilabas yan kinabukasan, so di ba, mabigat sa pakiramdam. So it's very important na ilalabas natin yan kasi toxic naman yan sa katawan. So itry nyo ang More Power, isa yan sa kanyang target sa katawan natin because magiging isa siya sa mga siya ang gagawa ng paraan ng toxic sa katawan mo, sa tiyan mo in particular. Ipupush niya yan palabas. Try nyo lang. Walang masama at walang masamang mangyayari sa inyo once itry nyo ang kaping More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Alright, may 46 minutos na nagtaliwan sa oras, alas 2 oras na para sa ating mga shouters. Shouters. Tagasigaw. Yung mga nag-send ng kanilang mga greetings. 13 minutes, parang maikling panahon para sa isang topic. Hopefully tomorrow talaga. Abo-abira ako niya mga gipang wakal kaina. Pasensya, gigamuha kay once nga nakumpisa,

0: ako itambal, dire-diretso na yan. So, kung matindi una ako matatakol do topic nga kinahanga naton or na i-prepare ko for this program because syempre na may na-adjust in ako nga nag-pop up sa isip na ako nga nahahambag ko. Nagahaba do ako nga litanya. Pero, ang hindi ko pwedeng palampasin syempre yung mga greetings nyo kay kahuya man sa inyong apart. Kaina pa ka mo naghugat. Isang oras na, wala pa nag-greet ro ako niya. Wala pa nabasa ako niya greetings. Pareho ko ako niya hipag na gwapa. Ay, Ate Baby. O, oh, ano nga, message sa 1 hour ago na. Oh, by the way, hello, Jun. Oh, si Jun kay naguba ko na nga cellphone. Oh, kaya, I don't know, sa radyo, gore mo ga-monitor this afternoon sa program. Una sa bandwidth ba nga sa ating mga palautwasers nga naga-monitor sa aton nga ano sa ating programa particular sa radyo may daigid nga hapon ah. Sige, good afternoon man te. Sa ako nga hipag diyan sa Barangay Albasan. Sa bandwidth naman siya Arsenio Marilyn, good afternoon din madam. Ma'am Beth pa sa Germany, good morning ma'am. Oh, may daigid nga hapon iya kamon. Nakikinig po ako habang naglalakad papunta sa trabaho. Ingat-ingat ma'am Beth. Ako niya batchmate kay Sir Arles Galion, o nasa ato niya naman siya MPS. May daigit nga hapon Sir Arles. And of course, ato na nga mga kagrupo nga mga miyembro at ato niya Philippine National Police sa naman siya Municipal Police Station. May daigit nga hapon. And thank you so much again for watching sa ato niya programa. Matt Bell Abindao de la Cruz. Ba, pariente ba? Ma pariente ta. Aba, ako de la Cruz. Ba, mo nga pariente. Ako pala gabi na pariente. Ka ba mo taga pa pariente ba ikakon? Wa ako taga pa pariente. Good afternoon, Tita Elias. And pa shout out man. Kami iya sa Yapak Poca Beach of Banlayo. Ah, kumusta na Poca Beach man? Buhay ko takon wala kagta sa Poca Beach. Kasi Sid Labindao ang De La Cruz family. May nagkit niya hapon na nakinyo ha. Una sa Barangay Yapak, particular sa Poca Beach. Te, abo man niya bisita, makaroon. Oh, kaya namin ito ang beach ha. Nasa ano, namin andang nga ano na. Andang nga baybayon sa Poca Beach. May nagkit niya hapon na kay Ma Matt Bell. Matt Bell ba? Tama ba? Oh, tama. Labindao De La Cruz. At yung mata ko nalilgalimag yapon. Eh, doble vista man. Once again, kay Ma'am Ros Belinda Santos Villaroeldo, amon nga guwapahon and very active and energetic nga presidente na Provincial Federated PTA. O, oh, imoro amon nga presidente at bilog nga Auckland Province. Imoro amon nga president. So, from Libacaw, Auckland. Thank you so much, good Madam Ros Belinda Villaroel. Oh, thank you. Okay. Thank you, Ma'am Leos. We love you. Thank you so much, good Madam. From Auckland Provincial Federated PTA Officers, mabuhay po ang inyong programa. Salamat, Ma'am. And, sige ah. Sir, yan lang kita sa GC. Basa-basa lang. Kami weather forecaster. Kami ang awon niya, ano, ang Federated PTA President at Nabas. De La Cruz lang to, Sir Reynard De La Cruz ang amon niya forecaster. Weather forecaster. Pero kami mga updates sa ano, may update kami sa weather kaysa MDR mo. Connected mo sa MDR at Banwang Anabas. Anyways, sa ato niya pagpatayon may 51 minuto sa nagtaliwan sa oras alas 2 sa bago gani. It's alanganin na rin na oras for us to have a topic, no, and a discussion with regards to our topic this afternoon. But siguro sa finally, no, sa akon lang nga gusto nga i-remind sa aton nga mga kaigmanghuran nga although ro aton nga pagpangabuhi sa babot kalibutan is it's very tough, no, and mapudlay pero hindi naman ganun everyday, di ba? Ma-experience naman rong kasadya, kalipay. It's a mixed emotions. It's a roller coaster ride nga nagapangabuhi kita sa ibabaw at kalibutan. Rako niyang gid for me nga gina-remind kinyo every time nga nagatao ako it, kwan ba ga, it, nagatao ako it, a reminder sa program naton is just, but ano man dong mga nagakaganabo sa ato niya kabuhi, never give up. sa mga pamilya, like sa mga recently nga nagkaganabo nga mga sitwasyon, aksidente, no? Is nga provinciate aklan. Imagine, naisip ko nung kailan ba, nung weekend, grabe rong mga balita, puro patay. Puro patay. Oo. Nakita niya patay nga to. O manan ko, nakita niya patay nga to yun sa may sa kakarinteryo, assistant cook. Sa may dumga, no? Nahugog to sa medyo pilas-pilas nga to. Kaibahan ko, anong motor. And then, may namatay pagid nga doon nga ni si Petix. Then, basta maraming mga pangyayari, no? Sa ato niya kabo. Basta po sa anda mga pamilya nga, syempre, physically, hindi nila makakasama yung member of their family, their son, their siblings, their brothers, their sisters, their husband, their wife, or whatever. Doon niya mga bagay nagatauman ka toon it courage. Kaisog ba to? Na makipaglaban sa buhay. Gano'n naman talaga eh, no? Ruato niya kabuhi sa iba't kalibutan. Sa matuod lang gid is more on pakikipaglaban. Di ba? Nakikipaglaban ka halos araw-araw. Saan mo nga kabuhi? Nakikipaglaban ka. Alam niyo ba yun o hindi niyo alam? Araw-araw nakikipaglaban. Nakikipaglaban ka sa hamon ng buhay. Totoo yan. Hindi niyo lang talaga siguro mas ma-differentiate kung anong klaseng pakikipaglaban. Pero sa araw-araw nga nagkakabuhi kita isa ibabaw ay kalibutan, may mga laban tayo na minsan hindi natin nanonotice na nakikipaglaban ka pala. Pero nangyayari. Nakikipaglaban ka kung paano ka mabuhay. So, anong klaseng laban yun? Nakikipaglaban ka, nagtatrabaho ka. Diba? Nagpangita ka para sa pamilya mo. Nagpangita ka para sa sarili mo. Nagpangita ka para sa buong pamilya na binubuhay. May kanya-kanya tayong laban. Alam nyo yan. May kanya-kanya tayong laban sa buhay. And hopefully, hindi kita magiging ano ba nga ra? Talawan. Hindi ka magiging ibang susuko ka kaagad because para hindi mo na kaya. Kasi once sumuko ka, mangyayari niyan. May mga tanong ka mananatili sa iyong isip. Tapos, ikaw mismo magtatanong sa sarili mo. Ano kaya yung nangyari kung lumaban pa? Diba? Kasi kung lumaban ka, yung mga tanong na yan, yung mga what if sa isip mo, mapipigyan mo yan ng kasagutan lahat. Diba? Try mo, kung lumaban ka, kung nag-take ka ng risk, that's the term. Dahil doon ato niya kabuhi. Pero ato niya kabuhi. Araw-araw din, nagapangatubang kita itirisgo. So, para magkaroon ng sagot, rong imo nga mga pangutana sa imong isip, kailangan mong gawin yung mga bagay na pag na malalaman mo yung magiging sagot sa mga tanong. Kabudlay, abi. Hindi kasi masasagot yan ng iba. Di ba nga, Arby? Ako ma'am Lils, makainom ako. Akon idagom pusod ko nagab... Ah, okay. Di ba? Dung imo nga mga pangutana, hindi yan masagot ng iba unless kung hindi mo hanapan ng kasagutan. Paano malalaman ang sagot sa iyong mga katanungan? You have to take the risk. Kailangan mong gawin para malaman mo ang resulta sa mga desisyon niya dapat di mo nga pagahin. Walang masama ang magiging risk taker basta alam mo kung anong klaseng risk ang iyong kakaharapin. Although, sometimes, pabarabara kita itpagdesisyon sa ato niya sarili, sa ato niya kabuhi. But it's part of the game. Part dun it ato niya journey, yes, ibabaw at kalibutan, sa tuod lang git. Kay, hindi, waman it, may mambaki mo nga, huwag mong gawin yan kasi baka mag-fail ka. Kung meron mo magsasabi sa'yo niyan, yan yung mga tao na hindi rin nila ginawa. O hindi rin sila nag-take ng risk para gawin ang isang bagay. Diba? Pero mas mayad gihapon nga, kung may gusto kang gawin, gawin mo. Habang may panahon ka pa, hasta may tiyempo ka pa, hasta nga may pagkakataon kang magawa yan, obraha. Kaya maabot nung oras nga wala ka na talagang panahon. Mahambal ka nga, sayang. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Sabi ka na. Karindi naman tsakti yung kanta na nagkatagpo. Nanghihinayang puso. O, diba? So, para wala kang panghihinayangan sa buhay. Kung ano yung gusto mo gawin. Gawin mo kung may pagkakataon ka. Huwag kang matakot. Kasi madalas, takot talaga yung nagiging rason kung bakit hindi ka nagtitake ng risk. Natatakot ka kasi nga mag-failed ka. Hadlok ikaw nga mapasyawan ka sa paghimuon mo ron base. Ganito base ka. So kung ganun ang magiging mindset mo, talagang hanggang dyan ka lang. Hindi ka mag-grow. Hindi mo ma-explore kung ano pa ang mga bagay-bagay sa mundo since natatakot ka nga mag-failed ka. Diba? Natatakot kang mabigo ka or hindi ka magiging successful. And alam mo, hindi mo naman ma-appreciate yung success once na hindi mo naranasan na mag-fail. Oo, totoo yan. Hindi mo ma-appreciate yung kadagagan kung uwa mo maagyan yung kapasgawan. Mas ma-appreciate mo talaga na ang tagumpay once na dumaan ka sa maraming kabigo. Diba? So worth nga nakipaglaban ka, worth it, rin mo nga pakipagsukog kung naagyan mo man niya na dapa ka ng ilang beses. But at the end, diba? At the end of the game, nagiging madinagagon ka. Andyan ang pinakamasarap na tagumpay nga imo nga maranasan sa imo nga kabuhi once na marami kang failure nga naagyan sa imo nga kabuhi. Kaya huwag kayong matakot mag-fail. Huwag kayong matakot mabigo even sa pag-ibig. Diba ka? Hindi naman lahat ng gusto mo magustuhan ka. Gets nyo? Hindi man ako, kung may nagustuhan, ako hindi man ibig sabihin nun nga kung nagustuhan ko, gusto man ako. So, meaning it's a failure. Why? Kaya gusto ko ima, pero wala man ako na gusto eh. So, masasaktan ka. Pero once nga, may tao kang nagustuhan, at din nagustuhan ka din, o diba, maramdaman mo rin yung happiness. So, na-differentiate mo yung feeling ng sakit at saya. Lungkot at saya. Nalungkot ka nung nag-fail ka kasi yung taong gusto mo hindi ka gusto. Nung nagkaroon ka rin ng pagkakataon na may nagustuhan ka ulit at nagustuhan ka din, o diba masaya sa feeling? So na-differentiate mo yung lungkot at saya. Ay, success talaga, no? Ganito pala ang feeling pag masaya kasi nung una, nag-failed ako eh kasi yung taong gusto ko, walang gusto sa akin. Ngayon may nagustuhan ako ulit at dinagustuhan din ako. De, perfect. Wenta chimpo. Wala naman ta chimpo until tomorrow sa Miyerkules edition. Pagpangalagad programang palautwasan mo. Thank you so much, kid, mga palangga, sa inyong pag-iba sa pagpangalagad ta. Because, ano na tayo? Sobra na tayo sa oras. Ano na? Shout out si Ma'am Ros Vilinda. Dali lang ha, ako na naisingit. Ano na si Ma'am? RB, ano nga to kayo na RB? Oh, shout out lang ko na sa Aklan Provincial Federated PTA Officers. So, hindi ko na kayo maisa-isa because thank you, Ma'am Lias. Okay, sige. Aba ni RB, Ma'am, may ka-chat ako dyan. Mga mga parents association, istoryahan namon pagbutang it mga security guards sa mga elementary school. Mabugat kanda dutig 10 pesos pasweldo sa mga gwardiya, kaya istoryahan namon useless man doon do mga okay. Actually, sa school namon, sa baybay, sa bais, may gin, ano talaga kami, may gin, mayamon talaga nga gin tauan it allowance, no? Part doon it, amon niya, monthly juice ng mga parents, para sa allowance it, magabantay. Parang security guard, tanod ima, barangay tanod, and then, detailed imaw nga, kung mag-duty, detailed imaw una nga patuman it security sa school. So, anyways, lahat naman na pag-uusapan yan, RB, so wala namang magiging, di ba, safety man it, mga unga sa school in particular ay hindi mo rin mabibili yan ng, it's a priceless actually, no? Importante nga magiging safe ng aton niya. Mga inunga sa school, sige away naman ta champ once again, mga palaga, thank you so much again. Sinyo nga pag-iba kato sa pagpangalagad makaroon niya adlaw, it Martes, so until tomorrow, sa Miyerkules nga edisyon, pagpangalagad programa. Palaot wasan mo, of course, and still, with your masinadyahon. You're beautiful and cute. Tita Lils de la Cruz, nag-aiwan din ako at mayit ay nga hapon. Salamat din sa inyo nga pagpamati. God bless us all and bye.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5.
0: Radyo Todo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5.
2: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpanua East na Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa ika mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Kaya maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500!
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo. Rock Yo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, tapo it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pirmi at laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog dito at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Elemento mo!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumi. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng,

0: stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive rice siya.
10: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong patabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumi.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
6: thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, tako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, tako pin nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus.

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station. Station with the best music. News, and information. 88.5. Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music, news, and information. 88.5. Radyo. Todo. Radyo. Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaod lang tumulubag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gatado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita at tabaskog ag tapagsik sa atong

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Nandangay. Puntatay? Mendoro. Oh. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-quit ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5.
5: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan,
4: testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
5: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
8: na buhay.
9: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
8: Magdulot ng enerhiya,
9: naglalayon sa malusog na balat,
8: malusog na puso,
9: at iba pang aspeto ng kalusugan.
8: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
9: ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino
8: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
9: at positibong buhay.
8: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
9: ay umaasa
8: na sa pamamagitan ng produktong ito,
9: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
11: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
11: Layuning maibahagi
10: ang kagalingang hatid
11: ng Rice Herbal Products.
10: Testimonya,
11: patotoo,
10: karanasan,
11: maging mga katanungan
10: sa pag-iinom at paggamit
11: ng Rice Herbal Products.
10: Ito na ang inyong lingkod
11: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
10: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. At dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14, okay, 25-in-1.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Jan-Jan.
0: Nanay Jan-Jan. Okay po, Nanay Jan-Jan, ano pong may paglilingkod ko po sa inyo?
1: Alam mo, boy, na ano yung kaibigan ka, kaibigan sabi niya, ang sarap talaga niya yung 25 in 1. Sabi niya, bibili na daw siya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko pa nabigay ang number mo. Oo, kasi nagtrabaho kasi yan. So, sige lamang, pupunta ko dyan sa bahay niyo. Tapos, bahala na malayo ang bahay. Malayo ang bahay nila. Kasa sibulan. Sige, mag-ano ko, try my best na makapunta ko sa inyo. Bibigay ko ang number ni Kuya Boy sa iyo. Sabi niya, ang sarap daw kahit ang nainom pa niya ay tatlo pa lang. Yung 35 in 1. Tapos siya, ang sarap ng tulog daw niya kahit tatlo kabisis pa siya nakainom. Nakabili siya ng anim lang. Yung sabi niya, pag mag-tas, siya ng sildo, bibili siya ng tubak. Sabi, ganyan nga, bili ka. Sa sabi siya sa akin, sa iyo, ilan na. Yung ano, 14 in 1, mga 3 bucks pa lang. Tapos itong ano, 35 in 1, 2 bucks pa lang. Naubos ko na, hindi, malapit na maubos ng isa kasi 2 times kasi ako, get back sa kapang tulong. Sabi ko ganun. Yo!
0: Yes po, Nanay. Go ahead po. Taga saan nga po kayo, Nanay? Taga saan nga po kayo?
1: Dumaguete.
0: Opo.
1: Tapos sabi ko sa kanya, sige kay, I will follow you, punta ko sa bahay ninyo, tapos ibigay ko ang number ni Kuya Boy. Sa ilang bisis na ano mo yun, nainom, sabi niya, sige tatlo na, ngayong gabi, pag-apat. Pero may resulta daw kaagad. Oo. Kasi, ang sarap na kayang tulog. Oo, tapos, baga na siya magising, mga exactly 6 a.m. gising na siya. Then, baga na siya makapunta sa trabaho nila. Kung sa gabi daw, ang sarap na tulog niya. So, ang sarap talaga ng lasa ng 25 in 1. Sabi niya, mayroon din 14 in 1. Siya, mayroon. Pero, siya, mag-try din daw siya sa 14 in 1. So, sabihin mo sa iba mga kaibigan mo na katrabaho mo. So, sasabihin ko sa kanila. Basta kaibigay ko sa iyo ang number ni Kuya Boy sa iyo. Kapag may ano ako, hindi ako ano, katamad. Ganun ba?
0: Sige po.
1: Tapos,
0: maraming salamat.
1: Kuya Boy, ang sarap talaga ng 25 in 1. Tapos, we are also, ibang ganda na ako talaga, no? Lalo
0: akong
1: dumaganda.
0: Yan. Oo naman. Lagi
1: kasi,
0: ka.
1: Ano
0: oh, mas lalong gumaganda si Nanay Jan-Jan. Opo, nang dumagete. Opo. Tama
1: kasi
0: po.
1: Kasi ang lahi namin kasi ako,
0: yung mistisa.
1: Ano, yung git-git-git. Father namin, yung lulo ng lula namin ay Pakistan. Tapos ang git-git-git yung mother namin, yung lula namin ay Arabian. Tapos nakapag-asawa siya ng Estila, gano'n. Kaya mixing-mixing na, katulad ng rice cookie mix. Pala ko yung rice cookie mix. Mixing-mixing blood.
0: Tama po, tama po. Sige po. Nanay, maraming salamat po. Ah. Sana po ay patuloy pa rin yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. At,
1: tuloy-tuloy na ito eh.
0: sa?
1: Kasi kapag maubos ko na itong isang bat dahil... ang dalaw-dalawa kasi ano ko, five days, gano'n. Ibilig na po.
0: Tama po. Sige po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po.
1: At ano pa yun dyan, ano, rice cookie product. Ang sarap talaga.
0: Tama po.
1: Sana lahat ng mga ito naka-sikin, hindi pa nila, naku, gagaling talaga siya. Just imagine na, 25 sangkap, andyan lahat. Oh my God. Sino hindi magagaling dyan? Ayan na ang digital sangkap. Tapos, paamoy-amoy mo pa. Ang sarap ng amoy. Oo. Tapos, masarap pa ang pag-inom mo. Siyempre, God's blessing talaga.
0: Tama po, tama po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po. At sana po ay, marami pa kayong matulungan din, makwentuhan. Yes po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po.
1: Sabi niya, Auntie, thank you so much for helping us. Diba? Saan na kami? Sumagaling na kami sa mga, karamdaman namin. Ang aking mayuma, umintis na daw. So very good, anak ko. Pasalamat ko sa rice cookie. Kung hindi pa sa rice cookie, ako para na yung malaking 10 months old ng tiyan niya. So palagi siyang uminom ng rice cookie.
0: Tama po. Maraming salamat.
1: Naka-apat na box na daw siya.
0: Tama po.
1: Yun nga, salamat sa Diyos. Umintis ang kanyang tiyan.
0: Tama po. Maraming salamat. Kung
1: ano yung mga karamdaman katulad ng prostate cancer, yung iba yung cancer, na magaling talaga sa rice cookie. Kaya malaki ang makasalamat ko sa rice cookie. Oo, yan ako naniwala sa rice cookie.
0: Tama po. Sige po.
1: Meron din kayo, kapsul?
0: Yes po, Nanay. Available po yan yung ating kapsul sa mga butika din. Try niyo pong itanong.
1: Ano ang pangalan? Rice cookie kapsul?
0: Opo, itanong niyo po diyan sa inyo pong lugar at pwede pong meron pang ating rice plus herbal capsule po diyan.
1: Kalap po pilang. Pero pala kayo. Okay? Pili ako ng capsule.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you. Salamat po.
1: Lagi. Okay.
0: Maraming salamat. Bye-bye, Nanay.

tumawag po sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: to. Yung inyo po naman mga karanasan ay magbibigay po naman ng inspirasyon sa bawat isa po naman sa atin na naghahanap po ng kasagutan tungkol po sa kanilang iniindang karamdaman. Ito po, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Opo.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Helen po.
0: Helen, opo. Taga saan po si Nanay Helen?
1: Dito po sa ano, sa San Jose, Barangay Maguini. San Jose Occidental Mindoro.
0: San Jose Occidental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Helen?
1: 55 po.
0: 55. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Helen?
1: Opo, umiinom na po.
0: Opo.
1: Pero... Pili po ba yung isang beses, isa-isa lang sa isa-isa lang pagka sa isang araw?
0: Pwede naman po yun, Nanay. Wala pong problema doon. Basta po araw-araw meron po kayong iniinom na rice coffee. At gawin po natin ang paraan na mas damihan natin yung iniinom natin araw-araw. Kasi, di ba, Nanay, ilang beses tayong kumakain sa isang araw? Di ba? Kung minsan, lagpas pang tatlo, almusal, tanghalian, hapunan, mayroon pa diyang snacks, mayroon pang midnight snacks, kumakain tayo sa mga iba pang oras. So hindi lang po tatlong beses tayo kumakain sa isang araw. At yung atin po namang rice coffee, napaka-epektibo po nito kapag ito po ay dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw po yung pagiinom po natin nito. Sabi ko nga, pwede rin po kahit po isang beses, basta po meron lang tayo iniinom araw-araw at basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po meron. Okay po?
1: Kahit isa-isa.
0: Yes, beses, okay lang po yun, Nanay. Okay lang po yun. Basta po tuloy-tuloy po tuloy-tuloy lang po yung pagiinom ng ating rice coffee. At pero sikapin po natin na madagdagan po natin yung pagiinom ng ating rice coffee sa isang araw dahil mas mas mapabilis po yung epekto po nito sa ating po namang kalusugan.
1: Maganda nga po sana kung tatlong beses nga araw isang araw kung may pira.
0: Tama po. Tama po.
1: Ayos.
0: Yes,
1: yun lang po, sana. Yun lang po ang itatanong po kung pwede lang po na isang beses lang pwede rin uminom.
0: Opo, maraming.
1: Kasi walang pira.
0: Tama po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po sa inyo. Opo. Salamat. Ituloy nyo lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating malamang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At yun ang ating malamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po naman numero na pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating palado doon. Tawag lang po yan dito po naman sa ating paladudunan at pag-uusapan natin yung inyong po naman mga karanasan sa pag-iinom po ng ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Tawag lang po kayo mga kaibigan.

Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

Awag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623. At available din po ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, available na po yan sa Grace Pharmacy. Ano po, yung mga nagtatanong po sa atin kung meron pong mga lugar, dyan po sa inyong pong, o kaya sa mga bayan-bayan po ninyo, meron pong Grace Pharmacy. Available na po yung ating Rice Coffee dyan, yung ating po naman mga produkto dyan sa inyo po namang lugar, mga kaibigan. Kaya dapat po ay puntahan nyo na po, mga kaibigan, kung naghahanap po kayo ng ating po namang produkto. Naghahanap po kayo ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Puntahan nyo na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. And for your information po, Grace Pharmacy, available na rin po yung ating po namang produkto dyan.

At syempre mga kaibigan, dun sa mga naghahanap din po ng ating sabon, ano po, available na rin po yung ating sabon. Dyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating paladundunan.

0: Tawag po sa ating po namang numero mga kaibigan at okay di mag-text po sa atin. Ano po, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo na ang ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom at More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo at More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products. Patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya, rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Agud dinami rin nyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockin' Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man. Hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan ang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DDX 500!
6: May powerful compound!
5: Yan ang panubos
6: ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis
5: DDX 500!
6: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
5: Mabagat sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
8: Mix.
1: Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lanakas.
5: At gaganda ka pa.
1: Pag-ibilisan na butika.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot na negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation o imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: The station with the best music. Best music.
16: I love the music.
17: Best music.
13: Ito ang Radyo Todo

0: More Power Probiotic Coffee. Raya, hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya, rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
2: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape.

0: na may mataas na levels ng antioxidants ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500!
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Parapan, idinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.14 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: papakita na kita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Patawanin ka ni Idol, pag malungkot.
1: Banwat, Calibo, Probinsya, Taklan, Kabilugan, nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Maayong buntag. Buenos dias. Kruhay. Maayong aga. Magandang umaga, Pilipinas. Maayad-ayad nga agahon katon tanan-tanan. Welcome sa pagpangalagad programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Miyerkules, September 2, 2026. September 2, ha? 2026. Ag sa aton makaron nga pag ililimaw banwa, ibihin nyo anay ako nga maka-welcome, makapangamusta, makaabi-abi, makasampit, makadapit sa aton karanga mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati nga nagatutok gon sa rayang pangorason sa programang Todo Birada. Sa aton nga mga kaigmanghuran abroad, ha, mga kapwa Pinoy Pilipino abroad nga nagapakigsimpon, nagatabid yun makaron sa aton karaga programa, gina-welcome ko gid kamo itmaayad-ayad nga agahon.
2: Todo Birada.
1: Ag siyempre iya sa 327 ka mga kabaranggayan sa 17 ka mga munisipalidad nga nagabilog sa bugos nga probinsya Taklan. Ginatamyaw ko gid kamo itmaayad-ayad gid nga agahon. Gabigon gid iya sa sentro, kabisirang banwa itag Calibo. Sa 16 ka mga kabaranggayan, ha, maghalin abimana iya sa sentro sa barangay Poblasyon, paagto ita barangay Bakaw Sur, barangay Bakaw Norte, paagto ita Old Buswang, New Buswang, paagto Andagaw, Puok, Kaano, Naluok, Briones, barangay Mabilok, agkamanaman Istansya, Mobo, Digayon, Linabwa Norte, ag barangay Tinigaw. Ginatamyaw ko gid kamo itamaayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga mangingisda, sa aton niya mga mangunguma, sa aton niya mga driver, sa mga doktor, mga nurse, police, army, mga tanod, street sweeper, mga garbage collector, ginatamyaw ko gid kamo itamaayad-ayad niya agahon. Speaking of garbage collector, ha, may manami kita nga balita. May manami kita nga balita, hindi na ibasyada ko ron. Sa kabilugan itaton karanga pagpangalagad kung ano ro akong buot hanggabon nga may manami nga mga balita sa mga municipal ag barangay, garbage collector, or manog, hakot, it basura naton mga katuto. Ay may layi, naging sugong, pabor nga pabor gid kinyo kon maisa batas, ag mapunduhan, para matawan kamo ko inyong nagakaangay ag bagay, ang sweldo o kon compensation. Ginatamyaw ko anay, ha, ro mga taga temporary public market. Kamusta kamo? Kamusta ro supply it isda? Abo pabaga gihapong tamban? Pero tamban nga una makita ta sa public market, kanami kita ihawon mat sa baboy mga katul. Speaking of baboy, kamusta man do supply and demand, ha? Ay batik ko matsa tigo-tigo gun. Tigo-tigo gun do buhi nga baboy iya sa Akgan or iya sa Calibo. Ay tao, kamusta ro aton nga border control checkpoint? diya sa may first district ag second district, no? Wait moment. Gabi rubaboy halin sa Antique or halin sa Iloilo or Capiz ay hindi makasugod iya katon sa probinsya Itaclan. Imaumandong aton. Guardyado man mga katudo. Ay bagot nga ni ko epekto it African swine fever. Pero umpisa nga nag-okro ESF. At may mga reported nga nagkagamatay nga baboy. Huwa pagit kita it may nabuo nga balita. Kaabi ay binalita, no? Maharaw baboy sa rayang lugar. Nagkagamatay bangod ko ESF. Wagit. May report yang kuno nga nagkagamatay nga mga baboy pero uwa ita balita. Kundo nagkagamatay nga to, ay rato ay infected ko ginatawag nga virus ita ESF. Kaya nga ni king patuman rong border control checkpoint sa Banwat Altabas imauro na una bago binutang iya sa second district mga katuto. Abo nga nadugaan itababoy ay taongani kundo nadugaan niya ra ag nakarestro ag may una nga insurance kung hatawan man ita Philippine Crop Insurance sa corporation hatawan man kamo a insured man do inyong mga baboy ag nano may habaton yun baya kamo balitain nyo man abi ako. Kamusta yun lang ha sa aton niya mga taga temporary public market. Good morning gali ha kay Kagawad Inday Norli Rintillo nga agahon pa nga nagbilin niya ginapatamyaw na roana nga mga constituent una sa barangay Mabilo Kalibo. Nga kabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan ag mayad nga sitwasyon ag okay nga okay pa kamo sa all right. Kaina nagsubyang kami ni nang pini may bit-bit imaw nga daspan ag may bit-bit imaw nga silhig. Ah, walis ting-ting nagapanilhig sa karsada. Kaya't ama kondo mga early birds mga mahugod nga klase tao. Pero basura iya sa may area Pudlon himos na po. Pero pagawa mo ita sentro ah, nagabukid yang kaman baga ay kung hahimos iya sa sugod kamat uwa mahimos sa guwa. Anong natabo ha saga solid waste Madam Herlin Samoy ma'am, ano pong nangyari? Bakit po hindi nakolekta? Pero mga basura, iya sa sentro proper. Good morning anay ha kay Robby Gabi, no? Ang kama naman kay Dr. Cornelio Bong Quachon. Ag sa mga security officer, ita Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Ginapatamyaw ha ni Robby Gabi. Aga good morning man kay Marilyn Sakarias Igat, kay Bliss Taharan, ag kama naman no? Kay Marita Silvestre Almiro. Aga kama naman no? Good morning sa mga taga Agbalogo Makato. Sa Olid Family. Aga kama naman sa Taharan Family sa Kabatangan Makato no nga nagapabati gid katon makaron. Kay Mr. Steve Pador. Kay Andrew Junior Swaloga. Aga kay Will Andrade Tambong. Ag kay Mami Jo. Kay Jo White. Kay Jo Malapad ha, una sa Puok. Ag kay Maninay Chili Tempurasa. Kay Midlin Bilyami. Ag kay Roy Buntugon. No, nga nagapamati yun makaron sa aton man karang programa.

0: morning, Anay Gali, ha? Mga tawang Diyos na bahanang magbalik sa mga kabuti. Una sa pamilya Agupitan. Kay Nong Rex. Good morning man sa mga taga tourist restaurant. Ano baga Romino Macaroni Ampod Glinin Tourist ay? Good morning man kay Islaw Junior at kay Islaw Senior. Ina sa barangay Mabilo.
1: Tapan lang ako, napapakita na kita sa radyo.
0: Agka man naman sa Gamboa family. Ina sa Tabok nga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalaga. Good morning man kay Isra Bidal. Sa mga taga barangay Tambak New Washington, ha. Agka man naman sa mga taga barangay Mabilo New Washington. Ina sa pamilya Perel. Good morning. Aguna man sa tropang pilok. Sabay pa nga may sihon. Agod hiwaslikan kita. Ampod! Aga siyempre sa mga security officer ita provincial capital, ha? Especially ina sa governor's office kay Sergeant Nalumin. Morning man kay Nang Hilda De Leon Igos at kay Nung Buying. Agka man naman una sa pamilya Rotolo, no, sa Minaleso. Good morning man kay Roger Lucero Nagalis. Aga nagapamati man makaroon sa aton karagapagpangalagan. Si Josephine Briones Dorotillo. Nagakapi-kapi samtang nagatugon ang nagaprito it meatloaf, para sa pamahaw it anda nga mga bunakit. Ayan, so good morning, ha, kay Josephine Briones Dorotillo, kay Nidi Nahilat, ag kay Exalteo Terencio, ha, nga nagapanampit matkapi. Ay, med, ang anik ka mo, nakakapi yun, ako uwa pata. Nasugod gid lang kang tiyan, ha'y magabaab nga tubig. Aga standby ka mo, ha, sa report ko aton niya mga katodo patrol reporters. Kakaina pa nakadeploy, nagawarang-warang sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage. Maragamang mangagap it mga preska dayag ko nga mga balita informasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo karang nga pagamatinan. Standby ka mo, ha, ay i-check naton sa hindi magbuhay rong dayagan itapanyempo report itapag-asa, especially sa update sa tropical depression nga si Pilantok ay may una pagid nga LPA agrayang nagapangasa nga hanging habagat agroaton nga rainfall advisory ay ina sa Central Luzon sa Region 3 maghalin ita Porsyot, Pampanga, Bataan, Olongapo, Subic, Agsambales, Bao, Ginabaha-baha. Grabe taruugan dito mga katodo. Agharapagid. Ruaton niya Municipalidad Itbanwang Kalibo. Pati yun nga ni Rong DNR EMB. Pati Mandong Department of Health. Agro Office of the Civil Defense mga katodo. Ay nagpaguwa ita Public Health Advisory. Anungod sa HAYS nga ra, no? Naghalin sa Sangka Asos at tiga padyang pilatang hektarya. Nga forest fire. Asa Kalimantan, Indonesia mga katodo. Agro Rayang Sunog sa kagubatan agbangod nga ni kuana nga mga particles mga maintok nga raha nga mga abo or abugon gid, ha, nga nagasunod sa hangin ay napakadelikado kita iya sa Pilipinas ay bangod nga ni ko pagbomba nga ray tanging habagat iyat sa portion ita Pilipinas, ha, iya sa Aklan or sa Kalibo gani ruaton nga alkaldit Banwang Kalibo nagapaabot gid sa mga pumuyo. O ginatawag nga pagiging vigilante at manamando extra precautionary measure, no? Nga maproteksyonan natin do atong kaugalingon. Patali malang man, ah, magamit kita ita face mask o kon kamisitang Pino, especially sa mga asthmatic, sa may mga allergies, at iba pa nga mga respiratory condition, mga katodo. Ay, hararo, atong gobyerno mismo, Department of Health, DNR, the Office of the Civil Defense, si Mayor, Mayor Joris Bautista Sucro, nagpagawa ita advisory para kaning informahan do aton yung mga pumuyo nga maghagong sa posibleng epekto o dayang nga haze o dayang abo, no? O dayang maintok nga nga mga particles nga nagasunod sa hangin nga halin dito sa nasunog nga kagubatan it Indonesia, mga katodo. Good morning, anay, kay Jima Rimano II, kay Johnny Villarreal, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, kamanaman naman kay Mami Pearly Puentes de la Rosa, Rong Reynat, mga tinuganon na sa Julianas Market. Check abianay naton do report ita pag-asa ay total naka-standby yun. Si Katodong Chinel Dominguez, basi kon may update or basi may advisory. Oh, sarayang rang haze, ha? Sarayang abo. Mga katodo, ang kay Bagyong Pilando. So i-check natin, hindi ko natin pagpabuhayon pahararo balita. Radyo Todo Live Report, Report. O para sa komprehensibo nga pagbalita, kompleto sa Ricardo's Katodong Channel. Magandang umaga po, please go ahead.
2: Umaga po sa ating lahat. Update muna tayo dito sa ating binabantayang bagyong si Pilandok mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Discuss po muna natin ito ating satellite imagery. So itong si Pilandok ay nananatili sa tropical storm category at huling namataan sa layong 1,205 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos east-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Makikita natin dito sa ating satellite imagery na nanatili itong malayo sa ating kalupaan kaya wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pangalawang bagyo na minomonitor natin ay itong nasa labas na may international name na Saudel na si dating Obet. Huling namataan sa layong 560 kilometers west ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at sa ngayon, bumababa pa lalo yung tsansa na pumasok muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron din tayong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, huling namataan sa layong 2,935 kilometers east ng Central Luzon. Sa ngayon, bumaba din yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo, pero tutukpo tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Patuloy pa rin naman ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa May Luzon at Visayas. Dulot nito, asahan natin concentrated yung mga pag-ulan dito sa may western section ng ating bansa. Dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar natin, ngayong araw, posible makaranas tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman dito sa Visayas at Mindanao, asahan din natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Pero yun po, pinag-iingat po natin sila dahil inaasahan natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Pero may mga tsansa naman ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Pilandok, mananatili ito bilang isang ganap na tropical storm category throughout our forecast period hanggang sa paglabas po niya. Inaasahan natin posible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Wednesday ng gabi, mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Nananatili naman itong palayo ng ating kalupaan kaya wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa hangin na dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin yung malalakas na bugso ng hangin mula ngayong araw hanggang Friday dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Para naman sa ulan na dala ng southwest monsoon ngayong araw, asahan natin ang significant rainfall dito sa May Batanes. Bukas naman, 50 to 100 millimeters of rain dito sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental in Mindoro. Kung magtataka po tayo bakit lumawak po ulit yung areas na makakaranas sa mga pag-ulan dahil magkakaroon po muli tayo ng bugso ng habagat bukas po. So yun po, pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, na maghanda at mag-ingat po. Dahil mga kalupaan po natin ay saturated pa rin po, kaya mataas pa rin ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pinapaalalahanan din po natin sila na makipag-ugnayan sa ating mga local government unit hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan natin gawin. By Friday, bababa yung axis po or yung orientation netong southwest monsoon at more on concentrated siya dito sa may central Luzon, pati na rin dito sa may Mimaropa at dito sa may western Visaya. So, makakakita tayo ng posibleng 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters of rain naman sa Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. At yan po muna yung update po, latest po nating update dito sa Bagyong Sipilandok. Next update natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
3: Radyo Todo Live Report. Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid niya, salamat ha kay Katodong Chanel Dominguez. Roaton niya weather specialist, no? Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Saan nga komprehensibo, kompletos detalyes nga pagbalita. Hanungod sa dayagan itapanyempo, no? Hanungod kay Tropical Depression Pilandok, agroraya pa nga LPA, plus pagidruhanging habagat, agrong rainfall advisory. So nagyapad-yapad, roona sa rainfall warning, ha? Especially sa may part it Luzon, no? Maka-experiensya gihapon igto, no? It hanukoy nga pag-ugan-ugan.
3: Todo berada, berada.
0: Ang bangod niya ni, ko ginasugit nga pagpangasa, it habagat, inaga. Raya man niya ni, rugi na kahawagan. Ay kung magpinadayon tamana nga hindi magkalma, si hanging habagat, hayruraya nga nga abo, nga halin sa nasusunog igto nga grass forest fire sa area it Indonesia hay nakakaabot yuta iya katon sa part it Pilipinas, especially iya sa probinsya it Aklan. Ay suno gani kay Nilia Di Jose Repedro, good morning idol, grabit ah, ruusok iya sa amon. Ito na ba yung halin sa Indonesia? Oh, good morning idol, grabe ah, ruusok makaroon ho. Suno kay Nilya, siin nga lugar doon? Anong lugar? Ah? Una na, una Nilya Di Jose Repedro, no? Siing lugar ka mo, no? Nga naka-experience sa it grabing usok. Kahapon man, no? May mga nag-post man sa Libakaw, nga mana, normal yung kamon nga makakita man na itmat sa maaso-aso nga ron, no? Yung pag, especially kung agahon, ag magamigamig rong panyempo, no? Pero mana raya, hay kakaiba, no? Ro rayang matsagay o mananga puti, no? Nga amon nga na-experiensyahan, especially sa mga kabukiran, no? Makikita mo, no? Kung halin ka riya sa imong ginatindugan, tanaw ka sa magayo, makikita mo nga matsaburon-buron do palibot, no? Ay posible nga ro yun, ay epekto yun, kurayang ginatawag nga haze, no? Nga halin sa area kara it Indonesia.
3: Todo berada, berada.
0: Rada. Pwede man kamo ha nga makasend it inyo nga mga observation sa inyo karang palibot, no? Sa inyo karang lugar. Pero butangin nyo it address agad masayran naton konsiin nga mga address raya, no? Naging send ninyo nga mensahe or litrato or video, no? Ay kinahanga namon doon agad ma-informahan man kami, agad ma-informa namon ro aton kara nga ma-autoridad kung ano gito, pwede na nga mahimo, no? Ag paano ro panawagan sa pagprotekta it aton kara nga mga kaigmanghuran ay ro kinahangan nyo man makaroon ro pagsok-sok ita face mask mga katudod.
3: Todo Berrada. Berrada.
0: O harayon kita sa aton nga mga nagabaga ag nagapanguna nga mga balita sa aton nga mga headline.
3: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: May schedule kunta makaroon it meeting. Ro aton nga mga taga Kalibo Public Market. Ah? Ay kahapon binalita ni Katudong Jun, no, nga sanday Mrs. Rosalia Tampos ag sanday Mr. Ili Navarra, no, ag iba pa nga mga opisyalis ag miyembro it aton kara nga tindahan. Ging pangutan ako si Punong Barangay Juliet Melgarejo kon may meeting gid man, so ana nga ging konfirma katon nga nagtawag ag naggaong nga gamiton proportion it andagaw covered court.
3: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: So ging pangutanan at uman kung bagaraya nga ra nga hinunanon makaroon nga nakaschedule makaroon nga adlaw hay matigayon, pero according kana hay matcha indi ah or indi undi tangani man madayon wrong meeting it mga tagatindahan una sa andagaw covered court makaroon nga adlaw.
3: Berrada. Berrada.
0: Para ruman nami, no, ay masabat. Ah, makaroon ding dong. Si dating tigayon punong barangay Engineer Andro Macabales. Ag-ana nga ginghambay katon kahapon. Nga una ut ah, ruraya nga ra nga Gentech Storage Facility. Antes imaw nagpungko bilang punong barangay it barangay tigayon.
3: Berrada. Berrada.
0: So meaning mabuhay ut agalira ang mga katudo, no, ag matsaana anay kunurait Jollibee, no, ngaging butang una, no, para i store or storage ruanda nga mga gamit, no, ay una kuno ginakwanday may heater ba una ginapainitan, no, di ba mga utensil nga, no, like mga pinggan, cubiertos, like kutsara, tinidor, di ba, kung sa mga restaurant nakikita nyo nga may bakit imaw ag may mainit nga tubi mga katudo, no, para nga ni nga makuan mainitan agod mapatay ang mga mikrobyo nga hindi madaga sa paghugas.
3: Todo Berrada.
0: Kasi ang kutsara sa restaurant bisan sinugang ang nagagamit abo nga nagagamit mga katudo. Kung baga ginasanitize, ha? Sa aton man, di ba? Ginasanitize man aton bisan kita lang ang nagagamit, no? Kasi si kutsara nga ra, watat ginapili ra nga tawo, watat amura. Magawa siya man kung imong kutsara may pangaga, nagtaguon mo ta. Iguwa mo lang kung ikaw ay nagakaon. Kaya nakikita naton sa mga restaurant, nga ro mga kubiertos ay ginasanitize.
3: Berrada.
0: Kay katumana ay matsasimple pa yung mana according ani kay kapitan, dating kapitan Andro Macabales. Duraya nga rang pasilidad. Kung sa katon pa ay matsabudega yung simple yung makaroon yung tahay. May una utang mga blower, may una utang mga generator mga katuto.
3: Berrada. Berrada.
0: Ay ato ni mga pangutanon hindi na, no, kung ano pagiduruan ang paghisayod. Kasi according ka na, hay una utaron antes imo nga nagpungko bilang punong barangay mga katudo. Agwa utay mo tatandaan niya nagagto sa anang barangay ron para kunanor pa kayo, no, ang mga certification permit, no, sa operation itdaya nga nga storage facility makaron.
3: Todo Berrada. Berrada.
0: Oh, simple pagatakuno ka to, no, wa patat kung nano mga jug generator karo, no, nasayuran niya tanana nga raya galihay sangka a storage facility, no? Bangod nga ni ko reklamo nga nababatian na kay Mr. Pablo John Beltran.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: Samtang sa pihak nga bahin may ging patigayon man nga meeting ro taga Bureau of Fire Protection kay bahan rong daywa ka mga water utilities rong Boracay tubig agroan nga ra ita Mainland ha mga katudo sa isla ita Boracay ro hinun-anon hay ging himo para ngani sa plano ha nga pagtukod it ginatawag nga Barangay Fire Brigades sa Banwat Malay ag sa Islat Boracay.
3: Todo berada, berada.
0: Ay igturo daywa ka mga water utility ag Bureau of Fire Protection. Siyempre Bureau of Fire ina magabuol it supply tubi paagto sa anda karang mga fire truck, no? Kasi kung pasudlan mo itagat nun, pilagin masamad ang tangke mo kung tuktukon.
3: Todo berada, berada.
0: Samtang sa pihak nga bahin, rong local government unit it Banwang Kalibo pinagi kay Mayor Joris Bautista Sucro, rong DNR, rong Department of Health, ag kamanamandong Office of the Civil Defense ag other national and local government agency, no? Nagpagawa it advisory nga ginainformahan dong publiko nga maghayong
3: todo berada, berada.
0: Maghayong sarayang posibleng epekto ha it haze ha sa atong ikaayong awas nga halin yani sa Kalimantan, Indonesia.
3: Todo berada, berada.
0: Para roman nami nga balita ho ibalita korakin nyo mga nanga no pero standby anay ha ay i-check naton si katodong John Cabecilla sa ana karang natipon nga mga init-init nga mga balita.
3: Todo berada, berada.
0: Ay may daywa ka mga vehicular accident agro mga biktima ko no haging pangdaga sa aton karanga bagay pabungan mga katodo. So standby ha ay ginacheck naton wrong report ni katodong John Cabecilla. Ang Martes kahapon taubagakon nagstrike komando nagadimulis no it mga stall di karo sa prente at MMG Aklan mga katodo. Naka-standby yun si Katodong John.
3: Radyo Todo Live Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Direkta sa may provincial hospital, antes mag-os-os sa aton nga provincial hospital, ag sa Kalibo Public Market, mga Katodo, mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
4: Alas 11:45 nagabot ya sa atong provincial hospital katulungan Judil no susang ka biktima ita vehicular accident no dahil nga nga biktima nga si Iiron Luntok 20 anyo sa pangidaron kara ita barangay Dumagit sa Banwa ita New Washington nga kunsiin nagabot ya sa provincial hospital katulungan Judil dala ita MDRR imuta Banwa New Washington biktima nga nga kunsiin sakay mo sa anang motorsiklo na aksidente mo ra katulungan Judil inakman mismo sa andang lugar sa may barangay Dumagit nga kunsiin aging kabuliganan ni Murang aging dalaya sa aton nga may provincial hospital dahil si Iron Luntok ay nakaagom katulungan Judel it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanawas nga kunsiin dahil nga biktima hiya makaroon sa aton nga may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital. Alas City Jesus pangusit gabi umabot pa sa bilog pagid nga biktima ita vehicular accident dahil nga biktima nga si John Kim Alparo 21 anyo sa pangidaron karon imoret taga barangay Tibiawan sa Banwa ita makatong nga kunsin sakay man imo sa ana nga motorsiklo no imoro na aksidente aging kabuliganan ni mura aging dala iya sa aton nga may provincial hospital dahil si John Kim Alparo ay nakaaguman katulong adyo it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte karangawas nga kunsin dahil nga biktima ay iya man makaroon sa aton nga may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital. Dahil wa ka vehicular accident katulong adyo din no, nagkanabo sa nagtaliwan nga mga ilinuras nga rutanan ng mga biktima nga ra ay iya makaroon sa aton nga may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital. Madto lang kita sa mga nakakakumpay no, punuan makaroon na aton provincial hospital sa aton surgical ward may 70 ka mga naka-confine. Sa aton nga PD wards, may 72 ka mga naka-confine. Sa aton nga OB wards, may 109 ka nanay at may 21 ka mga unga aron naka-confine. Sa aton nga female wards, sa may second floor, may 77 ka nanay at may daywa ka unga aron naka-confine. Sa aton nga medical wards, kakusin, nakasari-sari nga mga batian ron nakakonfine, may 121 ka mga nakakonfine. So matotal sa kabilugan o kaibahan ro ICU ward agro isolation ward, may 496 ka legal age at may 23 ka maunga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon iya sa aton nga may Dr. Palestong Bukon Memorial Hospital nga ni puno-punoan kita makaroon no ro mga stretcher nga makaroon ita ato mga taga MDR Arimot Milog ng probinsya Takan ay iya makaroon sa anda nga emergency room ba inalangani ro gina pahigda lang ani ro anda nga mga ginadala ro nga mga pasyente ay waon gid it halos ita mabutangan no sa aton nga emergency room punong-puno kita makaroon katulong nga gidil. Aghalin sa aton nga provincial hospital no diri sekretarya sa aton nga masakusako naton nga temporaryo naton nga may kalibo public market sa makaroon nga pang-orason hara ro mga isda no nagawatot na ro mga isda nagabot riya agung pila ro patient at mga isda nga riya iya makaroon nga nagabutan sa sud itaton nga merkado publiko may tiaw riya katulong nga gidil no sangga to hasta 140 kilo may tamban kita riya 80 sa sangga to so kilo. May sulig kita riya 200 hasta 220 kilo. May mataan kita riya 180 hasta 200 kilo. May marot kita riya 200 hasta 240 kilo. May mamsa kita riya 400 kilo. Bantalaan 400 kilo. May tulisan kita riya 140 kilo. May gusaw kita riya 220 hasta 240 kilo. May lapu-lapu kita riya 300 kilo. Ano saan kampun? May lapu-lapu, halimaw. May tilapia riya sanggatoso kilo, gurayan 240 kilo, may bisugo kita riya 200 kilo, may hasa-asa makita riya 220 kilo, tanga, katulad na judil, no? May tanga si, may tanga kita riya sa akong classmate, no? 200 kilo, pantat riya 200 kilo, may asertid 180 kilo, may damuria 140 kilo, ruposit 340 kilo agro manami kara kay Nanay Marit may Nanay Marit nga liwit makaron liwit ni Nanay Marit gasiga-siga pa 200 kilo ag may bisugo man si Nanay Marit 200 kilo kanamiton ni nakilang rulato kara Nanay Marit kay Iping Diver Jopel kay Iping ni Brad Rimon ag anang likod kara Rudy Lisbonis Bangos inaron ba imaw si Nanay Marit malang rumay baligya nga liwit makaron iya sa sudir aton merkado publiko barato lang 200 gasiga-siga pa gani ad tulong kamuriya aga

aton nga physics yun dito sa likod ro aton nga manukan no mga bligit mga kasarisarang mga manok. Kristi kay nagro backyard naton 200 ang 200 is matagya kon kilo ro aton nga native nga manok 380 matagya kon kilo pero pabo tro par sa carnit manok nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kama naman do karne nato ta baboy no maabo ma makaron no okay ta medyo nagabalik-balik ko man do aton nga baboy makaron ay nagkita din nato kay Naria sige ro diskarga ang sige sud ita mga carnit baboy sa sud ita aton nga mid section rana nga kasin porchak aglimpo 300 hasta 320 matagihapon ro kilo pero kababo tro part si carnit baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ta kamo no ro aton ro na nga maskara pang isisig nato no aton ro na nga mga sikip pang sweetap pang dinubuan mo ta aton paras no pang garo na iba't ibang presyo ron tama naman do carnit naton ita bakag anuang rana nga unod kara 420 ro kilo pero kababo tro part si carnit bakag anuang mabakal niyo sa iba't ibang presyo no ro aton ro na nga patahon gaon pang dinubuan pili ata kamo kung gusto yung on sa adlaw nga Miyerkules parte sa atong mga karne abo kang karne kita makaron kapi paro bakag anwang iya sa atong nga amigo no sa mga Romero family ay nagasiabay at tarayara anda nga karne ita baka ag anwang katulo nga jude pagabot sa gulay no katat problema di kara sa akong napindugan di kara sa atong nga bagsakan area di kara kababo nga manakasarik-sarik ang mga bilubugtos-bugtos ng mga gulay pili ata kamo kung ano yung gabas bakun nga gulay no pagabot ikara sa kili di taton nga physics yon di kara ro maginatadtad ang mga ginasinsin ng mga gulay sa pinakalikod kay malapad ila ro mga binilog-bilog ng mga gulay pagabot ikara sa kili di taton nga mid section kay ma'am Bibi Magallanes sari-sari store kompleto Ricardo wala ka nang hahanapin pa ina ron tanan mabakal ninyo ron kay ma'am Bibi Magallanes sari-sari store ana ri karon nga punong-puno ra ana di karon nga pwesto no tanan ron mga gulay nga halin sa Bagyo ina yung makita kay Mang Bibi Magallanes sari-sari store no ang sa katunganan karon ina di karon ka paring mong sabaliro nga drive section ang pinakalikod ina di karon nagakuskus ang nagapuga ita payo ang di karon sa ato nga pinakanin building no Arro Swalog sari-sari store kay Toto Andro Swalog Junior imo gamay di store agar ang tabo karon ro Roy Buntogon Restaurant Bao kanamiton pangmasa presyo walang problema barato ang salasa kanamiton kamo magtestimony magtestimony kung ano kasarap Roy Roy Buntogon nga mga igaharo na sa anang restaurant kasi gabong kita ni karon no ana di karon ka babor na puno-puno unda ana karanga kami sa anang mga putahi ang igaha ni Roy Buntogon Restaurant ang dira kay Maria Rina pang Mendoza pang no anang sari-sari restaurant ang kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan no pag pagwa nato niya kara sa may bagsakan area ina di karon kahilira ro mga nakasari-sari nga mga kakanin pag pagwa nila pantot kila chochirot abo man ro di karon mga gulay no abo man di karon nga mga gaon kamuti sa aging balingka ina imo makita di karon ag di kara sa katunganan itato niya San Lorenzo Road iya di kara kaya papa protasan ni papa dads no agahilira sa daro di karon gabligat mga protas ag mga nakasari-sari nga sizes it mga itlog katulong adyo ag ina man ka abo man di karon nagabaligat mga bawo no kadilong bani ro na mga grupo nang daro abo ro na di karon ngani mahaba-haba ro aton karanga paga libot-libutan dahil ka padrado makaron nga temporary nga may kalibo public market no magalin ito sa Maya Tuting Street pala po sireya sa may Galatoche aro ani mas manami magtulpi prano kamo agod nga makaabot pa kamo itay mga isda nga nagayabutan makaron niya sa sud itaton nga merkado publiko no ag bago ta mag-extro no ginagit ko tapay at listening no ina sa may Helens Karinderia Raku Kasmet kay paring Duming Dela Rosa happy at listening no sigurado ina ni mo nag agahon patabi si paring Duming nga naga akon classmate nga nga parindahan aga na sa Helens Karinderia kay Uncle Rolin at Chika na sa may barangay Tigayon happy at listening no sa kay Uncle Rolin at Chika sa Chika family ina sa may barangay Tigayon happy at listening kay former SB member George Agmamila Kimpo no ay happy happy listening gid sa pamilya Kimpo kay Kuya Rexis na diba sina sa may barangay Lina Buansur happy happy listening gid Golden Boys ay kay bro boss Roy Buar kay Roy pano as kay boss Roy ina sa dan taga pamati sa darma kon ka sa team Buboy sa Buko team sina sa may barangay Estancia happy happy listening gid sa Pirotso Villarreal na sa may sitio Liptong kay paring Berlin Villarreal happy happy listening gid baga pinamati gid sana kay paring Roger Nagales no paring Roger happy happy listening gid kay Cap kaamong kapitan nga mahugot yas may barangay poblasyon kapitan honorable barangay captain Neil Ibardula sa Candelario ang sana ang mga mahugot ng mga kagawad kay honorable Jongjong Polincio kay honorable Lawrence sa Mira Flores kay honorable kay attorney honorable Ken Pigarido ag kay honorable Erwin Okindo rato nga mga lagtingan ag

0: Edson, Christian Tanya Milgarijo, no? Happy listening sa pamilya Milgarijo, no? Dahil na katong judil, Romy, ato datong atekwan pa sa restaurant paglini pa ng Harley Hess dito, mas, no? Gapi na mater, yung inaanak ko
1: habang na... Ang patiman, ito sa Andagaw kay paring relator, Alex Relator, Itris Marias, Mitchap, and Karenderia. Sa taga Tres Marias.
0: Tuntog ka pamahaw.
1: Oo, kanami rito ro mga lina ka. Agro mga putahe tanan ito, 50 pesos yat a.
0: Abaw ka na nito.
1: Uwat 40, uwat 60, 50 katatanan.
0: Baratong, barato na sa
1: Alex. May imo nga 60 pesos, pati humay, busog ka na.
0: Busog ka, walang hirit.
1: Okay na, no? Katodong yun, imo abi nga usisaon ina sa tanan niya mga bugasan, no? Kung ano gitaro root cause ita pagsaka ita presyot bugas, no? Mangutana kita, no? Kung ano gitaro dahilan sa pagsinaka nga at gulpit bugas. Ay kahapon, naglibot yung man ako sa mga kaganasan, no? Iyaman sa may area ko't puok, abaw, aga portion it kaano, no? Ruandang mga ganas ito, tagrayang bukot irrigated hay nagagilang akatutong yun nagabuka ruandang ganas
0: maadto kita
1: sa ibang mga bugasan mangutana ka no kung ano gidro dahilan itapagsaka
0: suod kita katulungan dyan iya sa may bugasan di kara sa may suod ita pinakamin building na to no grocery section di kara abi abong bugasan di kara ay di kara siguro kita makapangutana no sa mga hara sa mga retailer naton ita bugas riya katulungan jud no kung haman kita nagsaka at gulpero mga aton nga bugas katulungan jud malapit lang kita hiyang kita dikara around sa Irne Reyes no retailer no aton nga sir good morning live kita sa Radyo Todo sir no pangutana ko ta kami sir kung haman ano ro dahilan nga matgulpi nagsaka ro atong mga bugas makaron sa supply sa ano sa mataas lang yung pagbukol man it supply ay doon yung katulong adjudil no suno sa atin riyang nga sa Erne Reyes sa green retailer ay igo-igo ikuno katulong adjudil paro
1: white ani eh, paano nga ni makaani ay gabagagtik ro mga kaganasan agro ginasaligan nga niya ay uaman
0: o doon yung katulong adjudil siguro dahilan nga medyo tigo-tigo ro mga supply na tutbugas gani medyo mahal-mahal makunor pagbakalanda sa kuno. Dahil what ani?
1: Sin stock, sin mato nagahalin ninyong bugas?
0: Sin gahalin sir ninyong mga bugas nga ra?
2: Imported sir.
0: Mga imported. Mga imported halos ang bugas nga. Halos rato mga local rice. Mahina. Mahina rot.
1: Pila kanda ina rot jasmine rice blo.
0: Jasmine rice
1: ma'am pila. Sinandoming.
0: 25 kilos.
2: Mga
0: ra, kay 1450. Oh, 1450
1: katrong adyo dil, no? Kita mo, ha? Rodinorado, ang sinandoming.
0: Dinorado, sir?
1: 1-6, Rodinorado, 1-6, no?
0: 1-6, to.
1: Pero sinandoming.
0: Sinandoming. Sinandoming, ma'am.
2: Ay,
0: wasan dat sinandoming.
1: Ah, dinorado malang, aga jasmine rice. Ano pero ibang variety na? Ano robo barato, maton?
0: Ano pa ibang variety, sir? Ano robo barato, sir, sa inyong mga pugas?
2: Ano, ano, Thailand?
0: Thailand.
1: Thailand. Pila ro 25 kilo si Thailand?
0: Oh, 50 ro kilo katong dili ro no, Thailand doon.
1: Mm. Pila maton do 25 kilos?
0: Dahil yung problema katong dili, ro ga supply na tagli katong dili at mga bas. Ay to imported rice.
1: Thailand.
0: At local rice kalo. Mm. Ro del wat ani, nagagiltak, abir ato makarong kalanasan. Ro atong niya man, wa matubing gatubod. Hey, paano? Pag anong atong mga magsasaka na itong katulong dyan, dito mo sa rusaklap ka rin. Saligod kita makaroon sa mga imported rice nga nagayabutan riya sa aron nga kalilig public market makaroon natin dyan. Oh, may mga, ano nga ni Aram, yung spinta? Thailand rice, no? May Thailand rice yung takitang nagabot riya. May Japanese rice yung nagabot riya. Nga niya, yaro, ora, sakura, Japanese rice riya, sakura. Oh, doon yung katulong dyan, dito mga, ano na ito, ro, ato mismo nga mga local nga mga farmers, ay hindi gani ka pananom katrong jidil dahil ra aton nga niya wa matubi randang irrigasyon paano man magtanig nagagiltak ro aton makaron nga kuyaparan doon ro rason nga man puro imported rice makaron nga nagaabutan riya sa sud ita aton nga merkado publiko katrong nga jul gani nga awasan dar aton mga manghud nga nagapanindan nga mat nagsaka-saka ro aton nga supply it aton nga bugas dahil sa daya nga katrong jidil nga nagakanabo nga kunsiin kaya los imported
1: sa bilog abira sa kinahanganon naton tugog uno naton da adlaw-adlaw
0: Ay tama kagit.
1: May kunta kuwa kita nagakaon ay, no? Daya malang man nga mga dinomingo gulpi nagsaka, no? Kasi uwa kita supply kuaton nga local rice, kuaton nga local harvest. Tao kung sinta ka-aktor aton nga mga harvest base matud-ubos yun, no? Kung uwa ta narurayang imported, hewa ta kita't bugas.
0: Ay doon yun, katulungan dito, masubo-subo, no? Nga ni, rin supply aton makaroon nga ni Ria, ay halos imported rice, no? Aton mga, mga ginabakal na nga mga bugas riya sa sud itaton nga merkado publiko. Agoy lang lang noon. Patis-tis kita dahil ron siyempre pag bakal mananda ka sa anda nga paggabo ay mataas-taas man ay imaw man doon yung taas-taasan man na presyo riya at kinilo riya sa sud itaton nga merkado publiko katro nga Jul gani siguro raya gitman dapat ma-address yung daray nga mga problema naton sa raya nga dapat makatanom raton nga mga mangunguma kapit para nagasalig kita at mga irrigation naton nga raro atong niya ba o dapat man ay patubura maninyo rinyo nga mga irrigation runa agud makapananuman ro aton mga mangunguma dahil haraon ginakapos yung kita it aton riya nga mga local rice iya sa aton nga naga mga green retailer nato riya sa sud it aton nga merkado publiko katulong nga Judel dahil ko tong Judel no may aton daton nga balita no magaling niya sa aton nga may area of responsibility no magaling dito sa may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital paadto ro bakon iya sa masako-sako nato nga temporary nato nga may kalibo public market gapon para sa todo birada. Ako man si Katudo nga June Kabisilya ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abugid nga salamat ha kay Katudo nga June na Kabisilya. Direkta nga nag-report no sa anakara nga Area of Responsibility alin sa Provincial Hospital paagto sa aton nga temporary public market.
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
1: Ato haro dahilan kung paman nga nagsakaro aton nga presyo at bugas. Dayagang nga mga dinomingo ha, dayagang ha. Kasi ko nagtaliwan nga bugan, nagdagawat ako ro Jasmine Blue, no? Ay 1330, nag 1350. Pag agto kukurayang katapusan, hay 1.5 na, no? So makaroon may 1.450, may 1.5, may una gitangani nga 1.6.
3: Todo berada, berada.
1: Ay imported kunuro bugas nga ginasupply iyakaton, uwa it local rice, ay tao kung siin taroaton yung mga local rice. Basi makon kung uwa utangani man it ani, ay por dahil nakita nyo man, ro mga kaganasan it iba, no? Bisan, irrigated, ay waman yan it may naga agwa nga tubi halin sa NEA ay bangod nga uwa pa maayos do slope protection igto no sa may sigkay banga uwa pagid maayos uwa pagid maobra mga katodo ay saan o magatiis no aton karaga mga mangunguma ay kunta kon may NEA ag okay ta rutubi ay bisan papalin makatanom ag makaharbis makagayab ro aton karang mga kaigmanguran.
3: Todo berada, berada.
1: Ay kung uwa tama todo imported rice nga ray nga ta kita ro.
3: Komentaristang walang sinasanto.
1: Good morning anay ha kay Annabel Magnumaban. Ang nga monitor man makaron ag kay Lori si Rodo kay Ampo Jinjin Mary Cipriano no ag kay Teresa Daguno Vega kay Jocelyn Natabio, kay Ampod Benito Rintilio, no? Kay Ampod Odot ina sa Quezon City, no? Kay Gido Reyes, ag kay Melbert Villaurel, ha? Nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalagad banwa. Sa mga taga-Purok Tres sila sir na nagapatamyaw man, no? Ang mga katodo, no? Aga siyempre, good morning man kay Arcili Arellano, ag kay Floripi Rica Blanca Patricio nga nagapamati man katon makaron.
3: Todo berada, berada.
1: Oras sa Pilipinas alas 6:09 na po ng umaga. Agruray nga oras, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos gidyaman ka na.
3: Komentaristang walang sinasanto. Todo berada, berada.
4: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
6: para sa Senet Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Kasyali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikatori, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker?
4: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: D3 Bio!
13: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
14: Pumakal sa mga butika.
12: D3

0: Piling Beer Products, intra na! San Miguel Piling Promo, magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Red Horse Beer. Drink responsibly. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: May na yung katawa, walang ganang kumain. So, isang araw, siguro mga limang kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Okay. Balik kita manwa sa aton karang pag ililimaw ang sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
2: Todo Berrada. Berrada.
10: Aga standby kamo ha sa aton nga pakikipag-angot sa dating barangay kapitan it Tigayon kay Engineer Andro Macabalis. Ang pati man ha si Kapitan Neil Candelario ay manami taruan na ngarang haisipan aman. Ay may anang naging duso nga resolusyon kahapon sa session. Rurayang pagtao it hazard ag occupational rest allowance no sa mga kwalipikadong municipal ag barangay garbage collector. Ah, basta't iya sa sakop yan ko aton nga municipalidad it banwang kalibo aging dosora ni Liga President Neil Candelario no? Sa sesyon it aton nga sangguniang bayan nga maisa batas arurayang pagtao it hazard ag occupational rest allowance sa mga kwalipikado nga mga municipal ag barangay garbage collector. Eh siyempre, risky taro andang trabaho nga rin, nagasuong tasanda adlaw-adlaw, oras-oras, sa mabaho ag mahigko, no? Nga mga basura.
2: Todo berrada, berrada.
10: Good morning, uwa gihapon na alarma ro mga leader naton. Magapit lang maging 100 pesos imported dubugas naton. Dahil zero ani kita iya sa akgan. Kaya preparar kita sa mas mataas pa nga bugas. Ayan, suno kay Arnold Albar. So, thank you again, ha? Abusing Arnold sa imo karang reaksyon, no? Kay John Briones, nga nagagihit yun itana karang kanding, ina sa Altamar. Agkama naman kay Sandy Lumugdang from Katipunan, Burwanga. No? Tama, ta? Pwede tang pasakaan kita't bugas kara kasi irasunan daro gasolina, krudo, transportation cost ay imported biyahe ro aton karaga bugas.
2: Komentaristang walang sinasanto.
10: Tama, tama to. Pukawa ro aton niya mga leader. Nga ro, i-budget dapat sa iba-ibang mga proyekto nga hindi man gid kinahanggan. Pero, ahambay ko nga ni, ay kinahanggan gid mataman nga ni kunta, no? Ro ibang proyekto, pero mas kinahanggan kunta naton nga ma-restore doan na nga rait niya, no? Kasi, una nakasalalay ro ginatawag naton nga food security. Ha, di ba? Ha? Kung maduwaan kita't bugas ay paalin lang. Ha? Matugon kita't maiskera kung ay gangon. Dong. Ha? Matugon kita't maiskera kung ay gangon gid. Or mabakay kita trigo kara. O i-check na nato si Katodong Rinald Banjola ay may portion it pa ni Magay nga ra. May kusina nga nasunog mga Katodo, no? Agrorayang akusado sa kasong statutory rape, no? Aristado, it aton yan New Washington PNP. Check naton para sa kompleto ng mga detalye.
2: Radyo Todo Live. Report! Report!
10: O sa report, Katodong Joe, Katodong John, Katodong Rinald, pasok!
11: Katodong Joe, dahil sa aton karaga police report, magaling sa aton yung first district, no, ita aton karaga provincia Katakan, Prasanti pa, no, ginakakulong sa lockup cell, ita aton yan New Washington PNP, ang nakataga na ika-turnover sa korte karaga natungdan, proray kraga akusado no ginaresto kahapon ita aton kaga makapulisan pinaagi no sa anakron nga warrant of arrest no nga gin issue kuraga taliwan kraga Agosto 19 2026 sa katodong gadal no gin patigayon no kraga operation kahapon ita aton nga New Washington PNP no katodong dal matak na alas 11:50 kahapon ita udrad law kung sa sin inakron sa may barangay Halas sa Banuwa Karaita, New Washington, Katodog Sudan. No? Gin-serve pro ray karang mandamiento di arresto sa akusado no? Nga sa certain na patpat, no? 20 anyos nga residente it nasambi karaga lugar matapos nga nagagawa ro anakron nga warrant of arrest ako nagataliwan karaga August 19, 2026 no? Nga gin-issue at kita regional trial court sa Branch 3, Kalibo, Aklan, Katodong Judel sa kaso karaga statutory rape no? Nga ginapagatubang ay ko nasambit ka rin nga akusado. Wa ka na ita ginrekomendar ang piyansa nga gin tagana doon korte para sa nakulaga temporaryo ka rin kailwayan ka todo dahil aga magkaroon imorta nakatagana no? Nga iga turn over sa korte nga natungdan nga nag-issue no? Itry ka rin gawarto para sa particular sa branch 3 no? Kung regional trial court Kalibo Aklan katodong nga Jodel. Samtang sa piyak kabahin, nagpadayon pa magkaroon noro investigation, ita aton karon nga Banga Fire Station, may kantanan, no, sa rode ka rin nagguntad kahapon nga sunog, no, sa kusina nga part, itry ka rin nga panimagay, una karon sa may barangay Pulo Kati, no, sa Banwa Karaita, Banga Katodong Gadyo, dahil kung sin, natabura kahapon, no, roray ka rin nga pagkasunog, gahuman sa light materials, aron day karang nga panimagay no nga kung sin base sa pagpangusisa na no, ita aton karang nga Bureau of Fire Protection na Banga Katodong nga Judel nga ruray karang nga portion no ita ray karang nga bagay no kay nagagapat imora no ita maga more or less 13 square meters no ag base sa dako nga pagpabutyag initial sandig sanday ko ginabasuha basihan nga BFP Operational Procedures Manual ay nag-aywanda no ita kapin 4,500 pesos no nga initial kinagadanyos matapos karang pasunog do rode karang palibagay kahapon una karon sa may barangay Pulo Kati sa Banua kada itabang katodong tudel sorong rason ay padayon pagit makaron no ginatukib kung nanugi karang katodong dahil dong gintunaan no itray karang pagkasunog na yan may una bagang naaiwanan abi no nga mga baga sa kusina kada itabagay kay kahapon abi timing kahapon niya aming kumabaskog no rong dupoy-dupoy kada itahangin daw katodong dahil inakaroon sa Lasambi karang lugar kay napanuhan ng abi basement sa mga information no nga nabuo no ita ato karang Bureau of Protection banga nga nakitaan gid jamang no nga nagakagayuna rong pinaka kusina nga part daw particular si kada sa may bubong no katodong dahil daw kada sambit karang pa ni magay so nagapadayon pa makaroon no rong pagpagusisa ita ato nga Bureau of Protection banga may kantanan no sa Lasambit ang insidente katodong gadjodel. Matutaway nor aton niya first district kita aton karaga probinsya Katakyan wagi kat ma-reported no, nga mga madrigoon karaga insidente nga ginrespondihan nor aton karaga mga kapulisan kaga keep iya sa aton sa Banua kara ita kalibo no katodong gadjodel wagi kat ma-responde nor aton niya kalibo PNP kabi nga mga insidente no or accidente nga nagkagadabo sa aton kara katodong gadjodel sa aton kaga pagkasikyar no iya sa aton karaga kalibo municipal police station kay bisan do aton yung mga naka-duty kabi no nga mga miyembro kay ita kalibo auxiliary police pag-abot ta pagang hay rumuno lagi nga matutawhay no awa gid kada ta pag-responde kay nagkaginabo iya sa aton sa Banua kat kalibo or basi kun may una gid man aga basi o para ka report do iya sa aton kay kalibo kay ro ginabo man ta man abi katon dahil ron kay nga mga serye no ita pag-nakawa nagliligan kay nga magadlaw nga basi baga mag-strike na naman no kay wa pagid no ma-identify
10: do yun yan ni kontaro akon nga ipangutana kimo kun do aton nga kalibo PNP ay continue ro monitoring ag follow up kurayang mga identity no ko mga alleged suspect ag mga ginahambal nga responsable sa seryet pa nakawan no sa pila ka mga kabaranggayan iya sa Banuat Kalibo.
11: Oraga pa dayon tul katodong judel no kay galing budlay kita bi no ma-identify based sa kopya ra ita CCTV nga ginabuitan man ito atoy karaga bagay ka kapulisan kay naka abi no ita ra karaga jacket no ra karaga suspect na bisan sa party ra karaga tagana ay hindi man dagit ma-identify no katodong judel pero asa gyapon ay nagapadayon karon tong pag-follow up ita ton karon nga kalibo PNP particular ado ato nga intelligence section no para nga matumod no roray karaga mga responsable nga sa likod no ita paginakawan ang naguntad nagligad karaga binadlaw no sa pila ka mga barangay iya sa aton sa Banua kara ita kalibo no that's why nga padayon man no pag monitor ita aton kag mga kapulisan agod nga indi na makapanagasa ito man or base baga mako nagapupatawhay na naman roray karaga mga suspect no aga kibuto na naman kita nga sa pila adlaw ay may una na naman kita nga mabalitaan nga may una na naman
10: kita ay do yon matagay do estilo it mga akab palipat
11: oo pataway o pataway palipat. Nay oo ay ang bagay basi kung rurek ra mga kumbagay tambilog ang baga nga grupo no katodo dyan kay sempre magwas nga nakakasuod sa baga panimagay baraka ay target nga po no rurek ra mga peso one vendo machine no wifi vendo machine no
10: pero ro makangawa-ngawa ay isang beses kita nandahi strikean matsa kabisado tananda rusugod it andang ginatakawan
11: oh mapangani
10: kung no? Wa gid abi manas anda nagahimo ra it pag surveillance no nga ipamiliarize ro lugar nga andang target
11: ay ito ni sa may park ito ita barangay na Luo kay ambag ni tagana itabagay no sa pamilya Arbolida nga base baga man gina surveillance tananda no ay although
10: magapit ayo ro na yaman pagsugod ananda kabisado tananda ro bagay.
11: Oh, may basketball na bimanaya sa printing na basi ba makunkun nagakunwari laman na sandang nagahampang it basketball nagadayo no pero
10: iba ko kanlo nga to ay nakaistorya ko ro chiptanod it naluok pilang beses ko rusa na magresponde sa kasot pag nakawan.
11: Oo ay do you know sa iping nga pwede sa iping nga barangay nga part at Washington datong ang gabi iman o datong aga-aga do you man nga senaryo nga may tinagawan man aga parehas daw sa description ita iyang ran no nga natabo sa may barangay na Luok no kay nakamotorsiklo ro ray karaga tatlo no nga mga responsable nga naggasuod to sa ray karaga tindahan kay mga more or less mga 3 simil tatanan no ro nabuo ka to no ro, like ro pare kita aritos rong camera agrong sud katoron ita peso bendo wifi machine no kada ka installar sa liwan daw katodong jud nga ginbuo nga to itray karaga mga suspect ka sa gapon hasta makaron wa pagid na ma-identify it aton nga mga kapulisan. Mga inis na nagkaraga balita, direkta yes ato kaga kalimu PNP sa Japan para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
10: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report no, sa anakaranga Area of Responsibility sa may primero distrito kuaton nga probinsya Taklan. Si Katodong Rolly Boy, anay, i-check anay nato si Katodong Rolly Boy bago tawagan nato dodaywa nga raka mga barangay kapitan mga Katodong.
2: Komentaristang walang sinasanto.
10: Si Katodong Rolly Boy ha, may detalye sa rayang suspect sa pagpanakaw ita motor sa Banwa itanuman siya ha, hadakop no sa Banwa itabanga aga kamalabal dusunog nga natabo ang mga Katodo sa barangay Yapak wayo ka mga bagayro totaligin nga nagkagasunog no ag under investigation pa kon anano roging kabangdanan dahilan itsunog.
2: Berrada,
10: so, check ka nato si Katodong Rolly Boy Herrera sa anakaraang mga detalye.
2: Radyo Todo Live Report! Report.
10: O, direkta sa Arriba naman siya, Katodong Rolly Boy. I-arriba mo! Katodong Rolly Boy, please go ahead.
12: Okay.
10: Please go ahead.
12: Okay. Okay. Yes, katodong Jitel, no, sa aton nga police report. Okay.
10: Go ahead.
12: Sige, singan.
10: Go ahead.
12: Sa aton nga police report, no, taga Rias ang ka-development, mga abiyan nga aton nga nabuhay sa aton nga tangalan PNP Hamadumduman, nga may isang ka-vehicular accident nga nag-resulta ito pagtaliwan sa pagkinabuhay isang ka-vlogger, no, aga-confined, runa kasunggap man, sa kapribado ng ospital. Rung pamilya ay nag-coordinate yun sa ato nga tangalan PNP matapos ng insidente sa bayan ng Barangay Pudiot kung nakataliwan yung mga inadlaw ag mag-file it kaso ag mahugre yung kaso sa ginatawag nga regular filing katodong Judel kaso nga reckless imprudence resulting in homicide and damage to property against no sa 24 anyos nga si Maynard Ingaling alias Badiaw, itrizal sa Banwa Itnabas nga kung sin nakaschedule nga ipailangan sa ginatawag ng operation sa anaman karanaagong nga lastro sa anang nga gawas matapos rong nasambit nga insidente sa sangka pribado nga ospital.
10: Dupangutanat ang makaroon katodong Rolly Boy ro motor ni it biktima di ba ga una makaroon sa kustodiya it tangalan PNP?
12: Pareho.
10: Romotor ita suspect inaman.
12: Correct.
10: Ano ro identity it motor? BMW?
12: Hindi man parang big bike lang siya, hindi abi makwa masyado katong ita atong
10: pag. Hindi siya BMW.
12: Oh, pero ginasugid nga 1000cc yung anakaranga. Kapasidad.
10: Oh, pero ang pangutana, hindi siya BMW.
12: Hindi ako kamba katulong detail. Hindi man masugit katon kung aton nga mga otoridad, no? Ay kapangutana kita, parang wala sa datmas.
10: Kasi kung doon naging issue, hayro identity, it suspect, makaroon ging rebellion. Ang nagawa yun, no? Ging hingaganan yun. Pero issue makaroon, sindo motor man na ita suspitado, matuwagid ginapakita.
12: Nakita man katotong dito sa mga footages, no? Kaso hindi ko lang ma-identify kung ano klase. Para, pero sa nabuo natong information, alin sa aton nga tangalan PNP, 1,000cc. So, ana karang kapasidad, nasambit nga motor. Kung tanaw natin ay equivalent rin katotong dito, at dinatawag nga sang kabiyos nga sakyan o kutsi, no?
10: Doan ang bili. So meaning luxury nga klase ita motor. Ha?
12: Correct, luxury. Oo. Diyan ra ato na bunga mga impormasyon. Sa pihak nga bahin katodong Judel, no, sa aton pagin nga padayo nga pag follow up man sa bahin ita malay particular sa Isdat Boracay ra natabo nga sunog kahapon in broad daylight. sa bahin ita Barangay Yapak sa Islat Boracay nga konsiin wago ka mga panimagay man residential area katudong Judel tong nasambit nga area aga totally nga naapektuhan na pugo gid ka mga panimagay wago kararong totally born ag daywa kararong partially born no nga mga panimagay sa residential area nga naga gapad it 461 square meter no rong mga apektado almost 1 hour rong ana kara nga pag apula ito sambit nga kagayo sa nasambit nga sunog katudong Judel. Then after that, matapos mapula, rong mga biktima karang apiktuhan, rong ginamit nga shelter na temporaryo, morong sa kakabard court sa nasambit man nga barangay. Samtang padayon itong investigation kung aton nga mga katapo it a Bureau of Fire, Central Boracay, kung singin na halin rong nasambit nga kagayo, matapos magtuhan rong nasambit nga sunog. Ag gina-estimate nga sa anto sa Bureau of Fire, or BP operational manual ay nag-abot sa 691,500 rong damages sa nasabit man nga sunog katudong Del. Kaya rong nabuo natin na initial ag report.
10: Halin mga maintok malang ang mga bagay-bagay ay. Maintok malang rong mga bagay.
12: Ay mga light materials.
10: Kaya light sa initial nga pag-uwa,
12: parang
10: ita Bureau of Fire ay sobra malang galito nga sa milyon. Katutong Rolly Boy. Gamit lang abit kwa no di bagagon, no? Gamit lang abi ita
12: bagagon lang nagkadura-dura, no? Oh.
10: Mm-hmm. Ay naga
12: bagagon lang, oh.
10: Mm-hmm.
12: Hindi ko maintindihan eh.
10: Para dire-diretso kita, no? Katutong Rolly Boy, paki-check lang abi, no? Bayluhan lang ita di bagagon ay nagkakautod-utod ka, hindi kita makaintindihan eh, no? May mga pangutana, pakunta ako di karon sa sunog man yaro na eh. Kunanoro ging kadahilana, no? Sa nabuo natin ng information, dumotor, no? Araro motor, ho? Diba dong? Dayang Yamaha ag Kawasaki, no? Ro Kawasaki 1000cc, no? Agdo Yamaha R15 155cc. Aba, kagayo ta, no? Ro Yamaha, no? R15 155cc, saging duhog katon nga information. Ang Rosambilog hay Kawasaki 1000cc. Ayan po ha mga katodo ha. Ro description it motor. Ayan Kawasaki 1000cc ag Yamaha R15 155cc po. Oh. Ay nagapinagutan na bigam mo kon sit naman ro motor. Ina sa tangalan PNP ag tuni lang ninyo ay arang ani king tao kon do description kinyo. Ay ro rayang Kawasaki 1000cc nga rahay. Million ta kon ro ana nga bili, no? Samtang ro rayang Yamaha R5 155cc ay tao kon mga pila ra bili kara pero mahal man ta. Ay matsa big bike man eh, matsa mga pareho malang man yung mga magagko ng mga motor do. Sakay itdaywa nga mga katodo.
2: Todo, berada, berada.
10: Ro Kawasaki 1000cc, ag Yamaha R15, 155cc mga katodo, no? Ro Kawasaki, dali yang. Ro Kawasaki Z1000. Ruana nga bili ha, ruana nga bili. Okay, dali yang. Ara ruana nga bili, dali ang dong. Ro Kawasaki Z1000R edition. Start at 710,000 pesos. No. 710,000 pesos ha, kulang 1 million, no. Rong Ninja 1000 S5 start at 710,000, no? Mga katuto, no? Raw price, grabe ka mahal ta, no? Grabe ta galira. Raw kamahal-mahal ita, presyo ita ko, no? Kawasaki Ninja, it's to raw supercharged start at 1.5 million. for the EBS version. Asa na buo natin yung information. No? Ay, ano? Raw Adventure Touring Prize. It Diamond ang Kawasaki Adora Bersi, no? Ay 959,000 Kawasaki Ninja, ha? 2 times 10RR, ha, mga katodo, no? 1.56 million aruan ang price.
2: Todo berrada.
10: Kamahal-mahal, tagali, no? Kitaki, kamahal-mahal, tagali. Do presyong rait mga motor. Sus Maria Kagusip. Okay, balikan ta si Katodong Rolly Boy.
2: Radyo Todo Live Report.
10: O, direkta sa Dimagagon Patrol, please come in.
13: Yes, Katodong Jodel, no, nagkatabili na karunia sa aton nga naman siya PNP wrong suspect sa kaso nga carmapping. Kung madumduman, naduga na ko 29 Agosto. I've been report na tahapon yun it 30 that was Saturday it hapon, no? Ag gin osoy nang dala lagi sundan ng CCTV kung ano na pag ikaw na pag plus alarm ba sa social media hasta nga nakita ko ato nga Banga Municipal Police Station ng plus alarm nga gin posting sa social media ko ato nga naman siya Municipal Police Station. So timing nga nagkakandak man it ginatawag ba nga daily or routine tong aton nga mga membro at auxiliary police sa Banwa at Banga particular sa barangay population. Ang natapang gano'n yung sambit ng motor na medyo nagkapulo pariho sa ginplas alarm kung aton nga naman siya police. No? Pero sa andat ana nga pag hold it na sambit ng motor pur dahil huwa it yung tawag na side mirror meaning may local nga violation sa local nga ordinance it banwa it banga that's why ginhold ana yung ginusuyan it papel asa ang tapang nga wag ipakita nga papel ang gitaran na tapang nga gin pariho sa gin plus alarm it ato nga naman siya police sa gin identify it nasambit nga tag-ana, it nasambit nga motor nga motor na yan nga RS Honda 125cc color itom ang tag-ana ka na si Kuano si Vern Kuanis it laging Banwa West sa Banwa East naman siya nga kung siin gilarigar nga nakaparking ara it around 12:30 it hapon sa ito bang kuantang kanimang yes may tulad na ito laging Banwa West tos pagwa na na nakikita na tawa o tarong nasambit niya motosiklo pero huwag ginaparkingan, hindi pa ta. O no, gani, yung ano pa tayo yung subay anay rong CCTV footage or CCTV, basi makita man sa CCTV pero wala na makita, no? Hasta nga nagugag rong ato niya mga intel at ato niya naman siya police. Agin plus alarm lang mandara, huwag ganda rong direksyon at nasambit niya nakita sa CCTV dato somewhere in Banga, no? Ang hayra gani, nangyong nabiragon nga nabaktan, no? Rang si Rek, si Ray Alinohon, na mayor ng edad, agresidente tara, it, San Miguel,
10: Iloilo.
13: Surigao del Sur.
10: Aba, oh. Abi ko, San Miguel, Iloilo, Surigao, tagali.
13: Surigao del Sur, ta, San Miguel, Surigao del Sur.
10: Pangayaw, pangayaw.
13: Oo. Oh. Nasa mountainous area riya, nga as we confirm, ita, Surigao police man, no? Naging pakikangutan ko ako nga naman siya police. Ngayon area nga San Miguel ay nabukid na portion da it's Surigao del Sur katodong Judel, no? Ngayon si Ri Alinohon ay isang kapalaboy ay sa clan, no? Ana karahay kung makataming panagkwala. Ano plano karahay mo ito ko ta? Nga tinakawan na ay ana nga ibaligya, no? Ang basay naman sa ibang probinsya parang ganon, ana nga routine, no? Pero sa Dimanas ay nasa routine ko ato yung mga auxiliary police sa topangan nga what I mau ito yung gali it sa mirror ginhold ang wika to na topangan nga rin masandik yung motor ay tinakawan after nga ma-apprehend yung mga nasa banwat ba nga gin turn over iya sa ato nga naman siya police now wrong disposition kung ato nga naman siya police ay igapay pagapailan is kaso nga carnapping no ginapao magkaroon nga daw wrong kaso para nga i-pine ng kasapis kaya into regular firing sa kasong kar natin katodong Juder. Binom na buo natin yung information. Alin sa ato nga, naman siya, policeman sa anda, karaming disposition, it is particular ito na welcome na, nga suspect nga natakpan somewhere in Banga, na nagtakaw, ito sabit nga motor, ni Buen Kualis, it laging Banwa, west sa Banwa, it
10: naman siya. Dumanguta na intact mataro motor, wa matama pangahoye?
13: Ay, kung patawin na ito, unang nga plus, alam nga ito nga picture na kita ko, ang pakitabi ka ko ni Pilisardo nga disigado naton.
10: Ni Sir Pilisardo na bara.
13: Oo, Pilisardo. Ay, wata yung nga na nga ariso, wata yung buka o ta. Tapos, doon na nga yabihan para sa gasolina, ay
10: utod buka siya, no? Ging direct.
13: Ginagban sa nga gasolina ba, sa nga kung nga rin yung U-box. O, buksa na, wata. Pero, kung mabuksa at gasolina, siyempre, ginaalsa mo doon ang U-box, ay hindi mo masira, hindi mo mabuksa, ma-close. May,
10: kung ano, may nabitapit. Sinama droan ang alak.
13: Alak, oo. So, may bagong nga gasolina ba eh. Oo, rin, green nga rin nga container nga sabi sa prente. Ay, but sa gasolina, tara, bawat tama, may plano nga, may biyahe pa tayo Malawig ba eh. May plano pa tayo biyahe na sa Malawig, nga, kung ano, sa Aklan, ay may bagong nga gasolina eh. Oo, oh, araw, anong, ano, may sugod, mga isang litro, siguro ra, oo. Oh. Wag, wata, samadaan ng lock, balik ka ra, ano, no, samadaan ng lock. So, yan at anong, ano, rung, anong, kung nga, hapot, ganito, anong, anong, ano, ning, kansa, ano, anong, kansa, ugo, ano,
10: anong, sa may printing.
13: Anong helmet. Anong helmet ay at yung regamit po ha. Oo. Pero identify and the bone Kualis nga anot ang motor gidra.
10: Ay madali malangroon kung may dokumento si Kualis. Saan ang engine chassis ay di karon doon hindi ron mapaga?
13: Ay kumpang katanong dito yung makita.
10: Kung mapaga ang mabailuhan na roan ang kahasagawa roan na sa engine chassis hindi na mabailuhan doon number do code.
13: Oo.
10: Di ba mapanuhan mo ron kung mag-kwan ka, mag-ano nga nila sa renew sa LTO, gina-stencil nanda, di ba?
13: Oo.
10: May iya parang doon makita.
13: Iya parang may iya parang di karoon sa may kwan, no? Sa anong may Manila yun.
10: Oo.
13: Oo. May iya parang di karoon. Mm.
10: Hindi na ron mag-kwan, hindi na mahambay kung anyo kasi pag nag-match do numero, ay, imaruta ka na, di man pwede magpagarehas do numero.
13: Oo, gani, no? So, doon yung nga di ron problema, ipagana, ay hindi marilis, kamaan, ay hindi siya di ras. Oo. Unless nga ma-resolve na nga naanong kaso, ay kung di ma-resolve na hindi, magkapabili na sa kutuliya ko ato nga naman siya pulis. Unless otherwise, no, nga magpangayoy mo at pulis sa ato nga korte, nga interest para ka na kung nasambit nga motor.
10: Oo, oh, i-justify na nga kinahanggan na taro, na ianat ang service sa pagpangita, no?
13: Oo. So yun nung among mystery ano yung kagina, kung ato nga naman siya pulis katodong gidel. Pero di yun, nga mayroong kasiguruhan nga anda nga i-file into regular filing sa piskal rong kaso nga kanating against sa kay Ray Alinohon. No? Si Ray Alinohon ka na, no? Ray Alinohon ka?
14: Opo, opo.
13: Aga saan ka?
14: Surigal Bilso.
13: Surigal Bilso?
14: Oo.
13: Saan Surigal Bilso?
14: Pandag.
13: Ha?
14: Pandag.
13: Pandag?
14: Oo.
13: San Miguel?
10: Paano ka mato napunta dito?
14: Nasa Bukirin itong lugar nyo? Bukid mo?
13: Ha?
14: Bukid? Bukid?
10: Paano ka man ito napadpad dito?
14: Nagsapalaral lang ho.
13: Ha?
14: Makisapalaral lang ho.
13: Makisapalaral?
14: Nakipagsapalaral.
13: Makisapalaral.
10: Nang ano? Nang ano?
14: Saan ka nakitira?
13: Wala lang ho. Naglalag lang ho.
14: Libot lang ho.
13: Naboy lang.
10: Wala siyang kapamilya?
14: Wala kapamilya dito. Kinala?
13: Ano na? Malayo sila sa akin.
10: So paano man ito nasipalaran ka dito sa Aklan?
14: Ano sa nagpasapalaran dito sa Aklan? Wala ko naman kakilala.
13: Hello, ano lang, baka sakali ako ng mga makahanap ko ng work.
14: Oo, hindi sabihin na nabulakoy ka lang, ipotikot ka lang, kung sa ilunggo ka, lagaw-lagaw, kung sa tikot na kao.
10: So paano matun yung pagkain mo? Paano yung tulugan mo?
14: Kaya nagawa mo.
13: Paano mo nakuha yung motor?
14: Ikuha ko lang po, gikatingan ko po yung doon sa may tutuan na. Yung doon sa may ignition niya, gikatingan ko lang.
13: Sinapin mo, doon yan, direct mo.
14: Oh, direct.
13: At saan mo nang mamatikan yung iba?
14: Ay, pinalis po sa mekaniko na lang ho. Ano ko sa motor ko po.
13: Pinutol mo?
14: Hindi ho,
15: pinaalis ko yung lock mo.
16: Kaya yung lock mo. Ngayon, hindi naman pwede may lock yun.
15: Pwede pa, oh. Ibalik lang ko yun.
16: Ibalik lang.
15: Oh.
16: At paano mo pandan ulit?
15: Ito ni ko ulit nila yung technique kasi generic ko eh.
16: Ah, bisusi yan. Pag buksan mo, bisusi lang.
15: Hindi, yung wire lang ang pinagdikit ko.
16: Ah, wire.
15: Pati inalis ko yung brown nun eh.
16: At paano ngayon? Nauli ka doon sa bangat. Sa pati, sinuobay ka dito sa...
15: Maugani ho. Pagkagabi ho, inanoon nila ako na ano masasabi ko kung gayon nahuli na ako kung may-ari. Sabi ko kung mapatawad niya ho ako, gawatin na dako na magpasalamat sa iya. Kung hindi niya ako mapatawad, ako ba rin ho daw?
16: Magkano ka sana ibinta yung motor?
15: Opo.
16: Magkano mo sana ibinta?
15: Opo.
16: Para magkano ka ipawin?
15: Opo.
16: Opo. Mga ilang araw ko na din sa tao?
15: Tagala na, mag-isang linggo na ho.
16: Isang linggo na? Anong sila siya na?
15: Pamiliti lang ho. Magpamiliti lang ho.
16: Ha?
15: Magpamiliti lang ho.
16: Ano ka naman sila? Ka naman pagkita dito.
15: Opo.
16: Nakatira ka.
10: Eh, saan nakatira ka to doon roli at mga pagkain niya? Paano?
16: Paano yun? Saan ka nakatira? Ano ang pagkain niya?
15: Hindi, meron naman ako pera nung pagpunta rito kasi naubos lang.
16: Ah, meron ka naman pera kasi naubos lang. Kaya naisipan mo kumuha yung motor.
15: Oo.
16: Nakapagin. Mga mura.
15: Mga bandang mga alas 12 na ho yun.
16: Tangali?
15: Ano yun? Gabi ho.
16: Gabi?
15: Oo.
16: Tanghali,
15: gabi
16: na, gabi pa lang.
15: Morning.
16: Opo. Oo. So, una mong pagko ng isa mong motor sa ang gabi ang dumiriko.
15: Sa ano po? Sa Katiklan.
16: Sa Katiklan? Sabi sa TV, papunta ka na yung bana.
15: Labaso, libas.
16: Bana?
15: Oo. Mag-ikot lang ako.
16: Mag-ikot ka lang. Tapos pabalik ka sana sa Katiklan.
15: Oo.
16: Ngayon, kapon.
15: Hindi, nag-ikot na ako sa Katiklan, pabalik na ako sa Iloilo.
16: Ah,
15: Ginawin na ulit ako noon sa Banga.
16: Ano yung laman ang nag-upin na yung nagkasabi sa...
15: Ay, gasolina po yun.
16: Gasolina, baor mo. Ipisit na mga po. Sige, nag-upin na reserva.
15: Oo po.
16: Kamarang tama ako. Hindi sabihin na medyo long distance pa yung paano mong natakbuhin,
15: Kasi nag-abdun ako sa taking, nag-lag-lag.
16: Nang huli ko doon sa Rosabana, ng mga auxiliary tourist, saan yung direction mo sana?
15: Pa Iloilo.
16: Iloilo na, pupunta ng Iloilo. At saka ka na sa Masaruro. Papunta ng Surigao. Manila sa Surigao.
15: Hindi ako. Iloilo to Cebu, Cebu to Surigao.
16: Ah, ganun. Yan nang galing ka sa Surigao, ano sinakyan mo?
15: Barco rin, no?
16: Barco rin. Galing ng Surigao to Luzon, nagbiyay ka bus? Nagbus ka?
15: Hindi, Surigao to Cebu, doon sa pier. Surigao to Cebu. Cebu to Iloilo.
16: Cebu to Iloilo.
10: Iloilo to Aklan.
16: Paano naisip mo yung pumunta ng Katiklan? Ay sabi mo, yung baga, kasi mo dito, galing ka ng Iloilo, going to Aklan, kin nang nagkunyo mo yung motor, may ikot ka, papunta ng Katiklan sana, Katiklan, pumunta ka ng Katiklan, bumalik ka, papunta ng Iloilo. Paano sa isip mo?
15: Well, naglag-lag lang ako.
16: Sa kanilan.
10: Saan ba yung target niya, Rolly Boy, sa Boracay magtatrabaho?
16: May target ka sana sa Boracay?
15: Ay, wala ako.
16: Wala. Katiklan lang.
10: So, anong trabaho sa na-apply yan?
16: Ikot-ikot lang. Anong dati trabaho mo?
15: Wala ako. Bukid

0: Wala naman.
1: Wala kasi hindi dito sa plan?
0: Sa?
1: Plan?
0: Ay, wala naman.
1: Sa?
0: Wala.
1: Wala kaso, kilala talaga.
0: Wala.
1: Wala po namin, ito lang. Siyan ka nasa pili?
0: Sa, kasada na ako. Sa gilid na mga wedding, siya dyan.
1: Ganun ba? Hindi ka naman, hindi ka naman napasunodan ang tao na kapita sa'yo.
0: Ay, wala naman, no.
1: Sige. Ay, katulong Judel. Ay, yata mo, eh.
2: Grabe manduha ng guts, no? Grabe, no? Isang senior mo, maagtot eh, Moya, nga wama ni Mo itapiho nga sulang trabaho, no?
1: Ay,
2: nagawin na. Nagipit ima, o sinikwat na rumotor.
1: Oo, oh,
2: nagawin. Ag ibaligya, ag magpailo-ilo, ag mauli.
1: Nan. Organi, nagawin.
2: So, pailan imot kaso right aton niya naman sa PNP?
1: Yes, mahal sa regular filing. Katulong yun, marilis na siya. Kung mahugas sa regular filing.
2: Oo, Ron, i-release tayo, Mau, Ron. Pilang oras ka, Ron, ma-release tayo, Mau.
1: Teka, teka. Pag na-file ka ng kaso, no, ma-release ka ng police station, saan ang, anong plano mo? Uuwi ka? Pero, plano mo pang harapin ng kaso mo? Hindi,
0: sa plan? Sabi po kasi niya, sir, hindi na daw po nila akong makasuan.
1: Sabi na pagkakuan daw? Sabi? Okay. Ay, sabi na nga ating tulog, pagkakuha ng tank.
0: Wala po makabalo kasi yung may sabi niya na
1: lang. Nag-depende sa mayari ng motor. Wala pa ako na kayo na mayari ng motor. Opo. Ano usapan niya?
0: Ano? Nadadali pa ako ang gabi pero hindi naman po sila nagsampa kasi kaya balik naman na maayos yung panalag.
1: Sa police kasi, plano nila mag-file ng kaso, no? Pinaprepare nila yung mga documents to file. No? Mm. Tapos ka lang kasong karnapin. Pero ang sabi mo, nag-uusap na kayo ng mayari ng motor na nag-regluhan na kayo.
0: Kaso, maano para mainit tayo yung ulo. Hindi ko lang mo alam mamaya.
1: Mainit tayo yung ulo niya.
0: Ano yung...
1: Kasi sinira mo yung motor niya eh.
0: Hindi, kasi ko lang naman na yung...
1: Wala na yung mga ano na, mga sacred leaders. Kinawa mo, tapos kinawa na
0: yung sila mo. Inalis ko para yung RS ng Honda. Inalis ko para hindi...
1: Hindi na nila makil... Ibig sabihin, may alam ka.
0: Na...
1: Parang hindi makilala yung kinuha mo.
0: Oo.
1: May alam ka.
0: Hindi, alam ko na ano, kasi baka ba makilala. Sa
1: may alam ka na. Oo. Ayun.
2: May kaso maton ikaw sa Surigao?
1: Wala ka namang kaso doon sa pinanggalingan mo?
0: Wala naman ako. Kasi sinasya nila ako, tinawag nila ako dito.
1: Okay, oo. Tumawag kasi yung, tumawag yung natabi rato niya naman siya police sa Surigao, wala naman ni Rico doon, katulong din. Yung siya na pangayaan. Pero nasa mountain area, ang bayan tabi ito yung Surigao police, nasa mountain area ng Surigao din sir. Yung ginahambay na nakarang nasandit niya, suspect ka doon nga, Jidel. So, yun yung sitwasyon na karon. Yes, ako sudi ako ati. Kung ano mo gibaro, di ba no pendo? Kung ano rong arilo, na mahog ba sa mikabot si Tomet?
2: Pero hindi man ako magpati ka todong Rolly Boy ay kung sa bukid imaw. Ay hamat kan tigo imaw mag-direct it motor kon uwa imo tinun-an sa motor.
1: Ay mo na to kena.
2: Kung na trabaho ro mag tikwi-tikwi karat mga motor ag i-direct ug ipadayagan.
1: Ay kun farmers ka man lang paano kagani kan tigo mag
2: direct it motor.
1: Oo. Ay, muna yung bago kayo na nga may alam. Bulo ka na ganit mga sticker para hindi mo kilayro nga na ginasakyan.
2: Kita mo gilang.
1: Ay, hindi na na. Ibig sabihin may alam. Yun. So, doon katulong yun dito. Ating nga pagkakigangot kay Ray Alinohon at San Miguel Surigao del Sur nga iya magkaroon sa kustudiya kung ato nga naman siya municipal police station. Now, any development, pag-follow-up, kung ano gilang mga disposition, ita tagarap motor at bang hindi disposition ko ato nga naman siya pulis bantayan lang sa pila ka mga news at public affairs program at Radyo Todo Aklan like nga nag-report yes ato nga area of responsibility sa segundo distrito ko ato nga probinsya at Aklan para sa Todo Birada ako naman siya Todo Rolly Boy Herrera at Radyo Todo kaibigan
3: Radyo Todo live report report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo Radyo Todo.
2: Abogid niya salamat ha kay katodong Rolly Boy Herrera. Depende ron sa complainant no kung pailan it kaso kasi ruato niya polis ay obrahon malang matanandaman do anda karon niya at trabaho nga i-prepare do tama agasigo nga kaso.

0: honor o karnaping. Pero kung hindi mata mag-interest ro tagreklamo ay anda gutaron, no, basta ro aton niya pulis ay ginahimo nang daro andang trabaho, no, ang mga katudo, no, ay sa bukid kuno imo halin eh, way mo tinapusan eh, no, pero kantigo imo mag-direct it motor, kita ngani nga rang kabuhay yun nga may mga motor ay hindi pa ngani kita kantigo mag-direct. Hindi pa ngani kita kantigo magputi. Ah, kung paano natin kutihon dingdong, ruatan niya motor. Ay, ruatan niya nga kantiguhan, do maglulimpyo ka na, no? Mag-check ko anang oil, mag-check ko anang gasolina, mag-check ko anang makina, kadina, agagoma, di ba? Ay, mga kantigo ta na mag-utod ko wire nga ron. Iya, saan ang may ugo nga ron, ikababong, saan ang susian, ha? Ay, pila ro wire di karon nga nagadukot, o kantigo ta mo mag-direct. Kayo galing hey matsadinagan at ayata kuno sa siya pag ito na taging padirect aging pahukas do lakit gasolinahan para kung maubusan ima o hay may ana nga pagtayon ag diretso ro anang diagan may extra pa kuno imong gasolina eh. Kani hey sayod na naro anang ginaobra abukon at dikwagon imo sa makaron niya trabaho. Todo berrada berrada gid ako aton niya mga kapulisan ay base magwas di kara sa naging biktima gadi kara imo nadakpan. May anay yun nga ha, istrikan iya sa probinsya Taklan. Good morning anay kay Ray Ubugan. Agagawin na patamayaw nanay it happy happy birthday si Richard Ubugan nga naga-birthday makaroon iya sa barangay istansya. Todo berrada, berrada. Okay, tisige ha. Alas 7 onor aton yung oras. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para may chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
1: Komentaristang walang sinasanto. Todo berrada, berrada.
2: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa chance manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alin na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Cashmere Products. Intra na! San Miguel Pilanin Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko
3: ayun
2: niyo
3: naman,
2: yan?
3: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin.
2: Uh-huh.
3: Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
2: Mm-hmm.
3: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban
3: City? Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto, kakon.
11: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
12: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod.
14: Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: D3 Bio!
17: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Pumakal sa mga butika.
16: D3 Bio!
19: Kapoy!
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
22: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
21: Mm-mm.
22: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, saan ko nag-coffee ng rice coffee.
21: Thank you very
22: every
21: much.
22: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
21: Tama, ganyan. Tama.
22: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
21: Oh, ano pang hinihintay mo?
23: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
24: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
25: Good morning, Anay, ha? Kay Dr. Jones. Aga ginapatamyaw na na si Woods Francisco. Ag saan ang pamilya, no? Kay John Vincent Remicho Magdael, kay Mariano Salazar, no? Ag good morning, Anay, ha? Kay Tita Emma Vega, Maxima Vega, no? Sa pamilya Vega. Ag sa taga Uncle Bro, ba? Kanami ro kape kahapon sa Uncle Bro. Ag nakibot ako, no? Ngaro andang hamburger ito ay buy one take one. Pero hindi mo taman yan eh, maubos. Sambilog ang ring makaon ay busog kayon. Makabugusog. Ha, makabugusog ro andang hamburger ina sa Uncle Bro. Ha, coffee shop sa may Kilid Road at Asia Pacific Hospital. Manami ro anda una nga kape. Ay ito ako na nga pi kahapon, no? Thank you gid ha kay Tita Emma Vega or Maxima Vega, no? Kay ninyo, no? Ro tag-ana. It Uncle Bro, ang coffee shop ng bayan.
24: Todo Berrada. Berrada.
25: Hindi makontak dong si dating Kapitan Andro Macabales. Okay. Good morning ha kay Sarhinto Romel Morato. Ah, nga nagapamati man makaroon samta nagakapi-kapi sa rayang pangorason, no? Sa San Juan Taytay Rizal kay JR Odicap, no? Nga nagamonitor man. Yaon sa piyak natin ng linya si dating kapitan Andro Macabales, no? Sa portion
24: matalinong talakayan, masarap pakinggan.
25: Ay sa initial talk abinamon kahapon, ay una ut amana ron. Pagpungko ko una ut ah, pero bukon tamanat mauron, no? Nga kunuwa pa nga ni Manaro reklamo ni Kadyon, Beltran, hiwa, ako nakasayod nga kasangag, tagali manahaning storage facility nga ro, no? Ay, dati siguro, abigat na siguro kung ano-ano gataruna ro yung nagatindog nga ro, no? Mga katudo, no? So, mabuo man kita kana itaan ang opinion, no? Agan ang statement, no? Mga katudo, no? Ay, hambay ni Kapitan, dating Kapitan Engineer Andro Macabales, wa tama na ako kasayod karon, no? Kung ano ro yun niya ron di karon niya klaseng mga warehouse nga ron o dayang mga storage facility nga ron mga katodo. Okay, i-check natin sa piyakali niya si dating punong barangay Itatigayon, Engineer Andro Macabales. Engineer Andro Macabales, sir, good morning.
26: Hello, good morning, katodong
25: Judel. Katodong Judel.
26: At tanan nga tagig pagamati sa barangay Tigayon ni Habigit sa iyari kara sa porsyon at anang Bills Garden nga ra ay kuna ako sa akong opinion ha uli ko tangani ako karun ka sa ayon bukod niya ta kapitan nga nagreklamo garon si Mr. John Beltran ay masyado ko nung masangag o generator.
25: Okay.
26: Ay, nagpinangutan na ako karon ka to kung ano gitaro yun nga ron na storage. Di karon na anak ko nung dalige.
25: Okay.
26: Oo. Mm-hmm. Ay, yung katangani ay solusyonan nyo pero problema ngayon ay nasa huwag man nga niya magbuhay ka to ay nasa mahipusun man.
25: Oo.
26: Kung ay anda nga rong problema ay dapat ay sa ako niya tanda nga pagkuhan sa opinion ako i-relocate do generator kung masangag ay mahigapad man do portion nga rong di karon.
25: Mm.
26: Ayan man it, dati man yagi ron doon na, kung reklamo ka ron ninyo na eh. Aman it, una, di ka ron king taping sa anang kwarto generator. At isa nga pa ay, wamat authority o kapitan di ka ron nga mag-intra eh, private anang kwando na anang business.
25: Mm-hmm. Okay.
26: Agregadetermine tanang kung generator nga rin katudong dietayro, akil ko.
25: Si katudong Judel po. Engineer, pakabalis, si katudong Judel, doon mong kaibahan, no? Iya sa piyak ng linya, si katudong Judel, si Idol.
26: Ay, Judel, oo. Ay, sorry.
25: Oo.
26: Katudong Judel, oo.
25: So, ginahambay mo nga hindi tari ka rin maka-intra sa operation it generator do kapitan.
26: Awa, tata, authority ka rin do kapitan nga mag- kung di karon ay problema at anong daron ito na nga ay private property at daron ay dapat karon ay atong municipal engineering office karon do magkuhan dahil gaagi kanda karon do anong building permit ay isa na karon do ga-determine bukod anong barangay kapitan kung magambay si kapitan makaron nga so time na ako na iwangan niya ako kasayod karon na may mga business establishment di karon doon.
25: Mm-hmm. So pagkatapos king term, di karon niya tanim mo nasairan niya may reklamo kata si Pablo Beltran. Ag ikaw nagpag-usisa man, no? Kuro yun yung establishment, no? Kung
26: ay,
25: ano ro yun?
26: Nag-isa ako nga, oo, katodong Judel, ay kain ka to, ay siyempre buko niya ako kapitan, kaya batian ko malang mangyani ron sa inyong radio, sa Radyo Todo, ay hagos sa adlaw ron, gina-airi.
25: Mm.
26: Ay, simple malang ro problema nga ron, ayaman, nag-abot hasta magkaroon.
25: Mm-hmm.
26: At sa 10 years yung siguro ron eh.
25: Dinagon yung tangani? Amat
26: kumpayang naman, amat nagtuhaw naman ro problema nga ron magkaroon, nag-ako taro ituro.
25: Mm-hmm. Wa ka man king turo, ha-mention niya nga base ko no, may paghituon ka sa imong dating, sa inga, sa dating administrasyon. No? Kaya nga ni, nga ging paninguhaan ko ni ikaw, nga may istorya, aga korting kimo, wa ka tinga ni kasayod nga may mga mauruntang warehouse o storage facility na sa lugar.
26: Hakimot mo lang ako rin karoon nga may nagtindog rin karoon nga building. Gawin ko talaga ni, kung naano ka ta. Ay gali, ay anang anagali ko noon Jollibee kato.
25: Okay. Sa imo kato nga pagpungkong nga una undo building wamat at mga reklamo pa no?
26: Uwa patana eh. Wala nyo kasayo karon nga may mga structure doon na rin karon nga nagpindog eh.
25: Uwa ka kadumduman engineer Makabalis nga sa imong time ay may nag-agtuo na nga binga tawo nanda nga magpangayo itong nano nga mga certification or nano nga mga permit sa barangay?
26: Uwa ako eh, anang nalin sa lipad yung tako na ikabuhay yung tabi.
25: Okay.
26: More than 10 years yung siguro ron eh.
25: So, nga ni, ano lang ro'y mong mahambag? Agbasi may advice ka sa barangay or may advice ka kay Mr. Beltran?
26: Pero, simply malangani ron anang kala todong Judel. I-relocate the location at generator. Iyayo ba ya, ay magapad mando area. So yan it, area nga magayo sa anang kwarto ni Juan, ni
25: Mr. John Beltran.
26: Oo, hindi man kinangan doon nga problema gid, simple man nga ni. Agaman it, anang naging pasugtan doon it, engineering di karon do location agaman niya gikato ay do yun do problema o lagi pagsolusyonero yun yung problema ng ban amat gi paabot pa hasta makaron nga sa sobrang 10 years ay nakatiis to si John di karon do kagad na ron.
25: Ang tao nga ni Macon ay sa imo nga pagkaintindi di karon sa lugar nga nando agricultural residential doon o commercial industrial.
26: And actually do yung location nga ron ay iting malando sa Legion Biltran agricultural anay rikaron doon ganas. Kaya nasan rikaron doon katulong judin.
25: Okay. So para kimo itangop lang nanda sa engineering no ag sa agencies concerned nga dapat magresolbar no ko nasambit nga ron nga problema doon lang rin mong ma-advise bilang dating nga barangay kapitan.
26: Mag-join kwan sanda inspeksyon kay bahan do kilko kay bahan engineering ag kung pwede kay bahan man do barangay kapitan itigayon ay nataan ng jurisdiction doon. Andang inspeksyon on the site wangan niya ko kakita kung ano rusugod nga ron di karon pagkatapos ako taroy involved di karon nga sa time na time lakon. Ay kung sa time lakon doon, di sa pwede rin makaroon yun.
25: What at may magtindog nga makaroon niya, makaperwisyo malang sa pumuyo, basi ko nakatindog.
26: Ay
25: magayo, tema sa komunidad.
26: Ay, uha ko na ila, may mga makaroon problema, ay kung na ginasolusyonan da ron. Ay kung kato nakaabot sa akong nga, kuhan doon, administrasyon, ay hindi, tamatabo rin nga ron.
25: Okay.
26: Wag yun nga niya ako kakita karon runa kung ano giluna sa sugod nga ron. Wag yun ako yan to.
25: Kung sa imong opinion, okay. Abi, bilang engineer, do mga maurod niya mga storage facilities, tama gid man nga ibutang di karon nga lugar?
26: Ay, hindi karon. Hindi karon dapat di karon doon. Ay, anong residential di karon, masangag karon. Do yun nga niruging reklamo karon ka to, ay batian karon. Ay, masa nakasaligbat nga niya o karon ka to nga hamat. Di karon dapat i-relocate lang ano ro butan ro ginabutan nga di generator agad. Matapos yung gano'ng ng problema.
25: Okay. Sige, daya man lang mato ako, no? Oo, salamat man, Engineer Andrew Macabalis, no, nga nakatao ka mat imong pagsaligbat, ang imong opinion.
26: Abugin nga salamat ka, Tudong Judel. Aging tawan mo ko't kahigayonan nga makahambay man ako at kankiring idea ay huwag matibang solusyon ka ron kundi halinon do generator agad walang problema.
25: Okay.
26: Doon karon do solusyon.
25: Sige, salamat gid Engineer Andrew Macabalis sir sa timpok sa oras nga gintao mo sa programa. Thank you gid.
26: Ay, abo gid salamat ka dolong gidol.
0: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
25: Okay. So, ginaklaro ha, it dating kapitan. Ayang balikan nato ng mga eksperto. Ay, wagon, no? Ay, si Kapitan Andro, wa man yan ikasayod. Napungko imo, una uta ko noron, no? Wa man timo kasayod ka ron. Kung nanoro operation ko, ay sa simpo na, wa man tatriklamo. Ay, kung may reklamo, kasi ko, hausisa na taga-action na nataro, no? Ay sa waman niya nitriklamo. Ay hanggang pagpungko na na, pinangusisa, di mo ito sa palibot. Ay late malang man. Pagpungko malangaran ni Kapitan Hill, nagreklamo si Mr. John Beltran. Agharon ha, sayran, nga storage facility gali. Ag, dulugar nga ron manauna di karon ay agricultural. Kaga nasan taron. Ang may kingsapangan, pasanda karon nga irigasyon, kanay itaneya, nga ginaagya tubi, no? Ging tabunan, pero inamata sa idagom ron underground ro kanay ugaling hindi ang malimpyuhan doon kon may magbara rito o kon anong sagot rito nga magpananamot dito sa sugod.
0: May punto ang bawat komentaryo
25: ang mga katudo. So calling the attention ni taton nga municipal engineering office ay ipaabot ko na kay Engineer Dave Ignacio, no, ro aton nga OIC ro aton nga suning nga si Engineer indelible, no, Brian, ipaabot nato na, no, nga ipa-inspeksyon nato, no, ag kama naman sa sangguniang bayan, no, for the land conversion, no, ay, siyempre, makaroon, tao kon gainabo karo bagay o may una o hindi ko ta mag-start doon naman or base may hauna pa nga nag-evacuate yun kay Mr. John Beltran. Pero ngayon si Mr. John Beltran saan ang kaakig? Biligya ko lang man akanda ro bilong nga Bills Garden para man na solo nanda. Agmat sa ginabaligya man yan nila 250 million.
24: May punto ang bawat komentaryo.
25: Ito sa kuwan ay kuwang-kuwang 7,000 square meter doon eh. Araw anang nga kabahol. Ah, mga katuto, no? Eh kung hinamaan tama na may brownout, ag tumukar tama na roan da nga ro generator ay perwisyo tama na sa akon nga mga guests. Ah, agpati kakon, rotunog it blower. Eh wata tungkat-tungkat do blower nga ron. Maungkat madali ron pero matunog matiyog matarayon nag nagaget it ako no. Agroan nga rong sus kabaw-baho nga tambot so it generator inagita ka patungab kana.
24: May punto ang bawat komentaryo.
25: Dapat tama ni engineer Makabalis i-relocate roan na karanga generator.
24: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
25: Ang rutinar tagali karon do maka-determine pangutana idol kung anong dag-on na butang do storage nga ron ag anong time nag-umpisa kapitan si Andro. Okay. Ay uwa nga ni kuno si Andro karon kasayod na pungko imaw una utaron. Ha? Gawa imo ka wa patat mga problema katog wa patat reklamo sa anang time kaya wa patanahaw si Saron nga storage tagali di karon kuno haminso na ng Jollibee nga to.
24: Berrada.
25: So, suno kay Jerry Latsika gapangutan na imaw kung kanong dag-on. Ipangutan na ta kay Mr. Beltran ay hauna ta si Beltran bago tumindog do storage nga ron ay Beltran day what aro pag-classify no? Residential sa anang bagay ang commercial iya di ka na sa Bills Garden hasta rito sa Guwa Itersada no? Ay kasi nakita ko may mga nag-opa pa rin ka to sa prente bago ro kilid ita Gentech storage facility nga ron mga katodo.
24: Todo berrada.
25: Ay, si Saon kita natutmayan. Pwede man naton nung matanaw dito sa Permit and License Division sa One Stop Shop ita LGU Kalibo, no? May record man dito ron. Mangutana man lang kita, no nga. Kano ba nag-tindog at kano na-issuehan it building permit no roraya nga rang operation ita Gentech storage facility, no? Rindo aton niya misyon makaroon niya adlaw. Pati ro reaction ag action ita aton niya engineering department, no? Kay Engineer Dave Ignacio ay sayod ko si Engineer Dave, action man tara. Aksyon na natayagi na kung maipaabot na ton base mga ron, nagapamati ra sa ring problema nga ra mga katodo.
24: Ay sa mga ron, sa buhay yun na.
25: Ag sa mga ron, golpe nga nagtuhaw. Ay sa kabaabo ang promesa, pati nga ni si Kapitan Hill Morandante, na iritahon man yan ko, pabalik-balik nga nga reklamo, no? Aga pati nga ni ito sanda, abot. Mga katodo, nga dapat haging aksyonan yun kung Gentech Management ay nagapromesa man permi nga ni sanda.

0: Walun kita it oras banwa sa aton karanga paga ililimaw.
1: Boses.
0: Makaron nga daw kara ita Miyerkules aguman kita nga magakililita hinaga ha Webes nga adlaw sa aton nga pang Webes nga edisyon. Kita programang Todo Berada. Pero mga isyos nga wala aton maabot, aboton ta hinaga ro manami nga ra nga magabalita para sa mga basurero. Ay happy ni inuhan aging hotuhutan gid ni Kapitan Nel Candelario ay manami man don. Nga inyo man nga nakita eh. Matuod sinuro gasoong itkalimpyo pati nga ni Roaton yung mga street sweeper nga na dapat tawaan man itmauron eh hazard no adjustment mga binipisyo agdayang mga medical nga mga programa nga dapat malibre sanda siyempre ka pinanilig sanda mabagyo maugan na sigidas gilata nakikita ko sanda sa kalye eh pati Roaton yung mga garbage collector naghakwat gilata at mabaho nga ron na daw-adlaw doon doon ang trabaho tapos ka naba pag late para swildo. Ito yung mga nagadikwatro ag naga pa-aircon-aircon nga ron ay todo di manicure pa ay aas para swildo kanda. Problema sa barangay Mabilo ha nag-backdown yung mataro truck. Salamat gid Ma'am Herlin Samoy ha Ma'am salamat gid sa information. Kaging taon ni mo iyak ako eh siyempre taga Mabilo ako aga nakibot kita nga ro iya sa proper uwa makolekta. Kung maayos ko no makaroon doon sa yaktyan ay posibleng hakuton doon aro sa yaktyan ita LGU Kalibo. Huwag kita at oras banwa sa aton karagapag ililima o standby sa masunod nga programa susunod na todo komentaryo. Raya man doon inyong anchorman ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan, Idol Judel Rentillo po lamang. Abo kita siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako. At ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw it Miyerkules.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Buhay sa Lipunan. May resbak na. Radyo Mabilis sa Himpapawid. Jujet the Jet Reyes.

0: Maliwala sang panahon, timprano pa nagbutlak siya ring adlaw. Expectahon tarog mainit nga sang adlaw. Mahidayto nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak, Balabag, Agmanok-manok, tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw man, natawan it bagong kabuhi. Ag pribilehyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang ang ayag bagay amang nga magpasalamat kita tanan sa Dios nga nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang Pizza 2 na kita sa Bugan, it's September. Adlaw nga Miyerkules. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulit mainit nagabaga nag-aaso-aso pa nga mga balita sa sugurit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. On wa kamot landline, wa kamot pantelco, kapin una kamo sa mga puntat bukid. Magayo nga mga baryo ag sityo, wat pantelco. Basta importante may cellphone signal load. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisarit gobyerno, mangin sa pribado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 0950-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa mga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita sa mainit nga panyempo. Unahon tanayro, dagagan siyempre it panyempo alin sa Weather Bureau pag-asa makarong adlaw it Miyerkules. Bangod nga may una gihapon nga weather disturbance. Unahon taro nga bagyong Pilandok. Huwag ihapon kagwat Pilipinas si Pilandok. Dong sentro, ita tropical storm, Pilandok, kinabarabana, base sa tanay nga date at pag-asa, sa distansyang 1,200 kilometros, este kong extreme northern Luzon, bit-bit ni Pilandok rong hangin, nga nag-abot sa 65 kilometros kada oras magapit sa sentro. Agbugso nga nag-abot 80 kilometros kada oras. Si Pilandok nagahugag northeastward sa kanasigon nga 10 kilometros kada oras samtang habagat nagapekto sa Luzon ag Visayas.
1: Todo komentaryo.
0: Update mata sa bagyong Saudel, dating bagyong Obet. Bagyong Saudel sa Guat, Pilipinas. Asoba 3 a.m. kaina. Sa distansyang 560 kilometros westi kung Itbayat, Batanes, bit-bit ni Saudel dong hangin nga 65 kilometros kada oras magapit sa sentro, agbugso nga nagabot 80 kilometros kada oras, nagahugag northeastward sa kanasigon nga 15 kilometros kada oras. Ronga panyempo sa Batanes, maka-experience at occasional rains. Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales ug Bataan. O may kukalhit-kalhit kauga nagpagdugdugdug. Sa Metro Manila, bilog nga Visayas, Central, Western ug Eastern ag nabilin nga parte Luzon, may magakagaka man nga pagunganuga nagpagdugdugdug tanan epekto it habagat sa Mindanao may mga kagakangaugan man dagamata it localized thunderstorm. Solo sa Pagasa magpupamatyagang kapindo nag-experience at siging pag-ilinugan masyadong mahumok dong hugta aga nagainugan pa posible banwarong landslide sa mga kilid sa pagsuba magpupamatyag ay kunamat nagabuborong kasarangan hasta mabasugaugan nga posibleng magadagat plus flood. Rohangin matagbaybayon sa lusod ng Visayas kasarangan hasta mabaskog. Sa Mindanao, mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila, nag-aabot sa 32.1 degrees Celsius. Samtang yakaton sa Aklan. Especially, iya sa kabisirang Banwa it Kalibo, rohaton nga panyempo, mainit. Raton nga temperatura, mainit man, gaabot sa 32 degrees Celsius. Pero kunamat, may una nga pag-uasaw-asaw man. Kapingid maghapon-hapon. Hindi lang gabi eh. May pag-uwan-ugan, temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.44. Posibleng may pag-ugan nga hapon ha, bisan may nitsyempo. O may porsyonit kalibong nga base kung uganon. Temperatura 27 degrees Celsius. Duhangin ng uyop, southwest, 9 kilometros kada oras ang bugsong nagabot, 21 kilometros kada oras. Air quality, epekto siguro ra ita haze, abano ha, ruwaso nga naghalin pa sa Indonesia, ruwato nga air quality, hasta makaroon, 4 doy gihapon, 4 po, ruwato nga air quality. Pagabot alas 8, alas 9, may porsyon ng kalibong base kon, tumog parong ugan, umbis alas 10 sa bilog sa Kadlaw, masilak man doon nga panyempo. Except ita mga 8 to 9 a.m. basi kon may pagtugpa rong uwan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero na yung bagyong Pilandok Banwa sa Sugidit, Pilipinas, aga bagyong sa Odel sa Guat, Pilipinas, what direktang epekto sa bisan sa inya parte it pungsod maliban lang sa ginpabubas kog na rong habagat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Lisog kita sa nagapangunang balita Banwa lokal. Dayang pag-relocate ita mga vendors nga nag-a-occupy rin karoon sa porsyon it San Lorenzo Drive. Prente ita MMG Diagnostic Center and Specialty Clinics. Nga kano pa ginahining yun at MMG ay next month gabukas yun doon ang bagong building. Ma-operate yun doon bagong building at MMG. Expansion at MMG. Ag traffic area rin karoon. So naghing yun nga buon ng stalls. Nga kung matandaan ko nagtaliwan banwang Domingo, may pila ka mga stalls na rong gin pagos di karon. Kapindo mga stalls nga wagon ginaokupahi it mga negosyante. Pero abo gihapon nabilin. Now, Rungan Dagaw Barangay Council, pilagi kay Kapitana Juliet Onyet Tolentino Milgarejo, bagod gani nga daw sa wait naaw kung atong hugaton roto nga local government unit. Nagpatikasog lang gid nga ma-relocate nung ibang nga mga stall holders nga nag-a-occupy rin karun sa porsyon it San Lorenzo man gihapon pero hindi di karun nga porsyon. Di kita mo gilang andagaw pa ha? Doon nga inisyar makaroon imbes nga rong local government unit it Banwang Kalibo. Ano ang nagakinatabo? Hindi ko nung ani mahagilap pati rato nga market administrator waagid kita sa lugar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Si Kapitana Onyet Milgarejo lang ag si Chi indelible lang to nagamato-mato banwa ay pati rong market administrator hindi agwaagid niya ni makita sa lugar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wa nga ni kita ah, hindi nga ni kuno mahagilap una sa Kalibo Public Market. Anong nangyari?
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Balikanta ron sa pihak kaparte, balik kita't batan. Ah, balik kita't kabugaw, wa pagita matapos it kabugaw eh. Ah, dayang sabat ni Kapitana Itilda Iman, ag kabugaw barangay council. Ngaroon ang guwa karay, hugas kamay. In response da sa sugat, halin sa Marin, Sudusta, Almero, Mirin, and Associate, natuhoy gihapon ko gilaligar nga nga clearing operation, ita portion kong property it mga alparo sa Dasambit nga barangay. Ay entrada po yung kong sugat, hugas kamay, ah, si Kapitana, pati rong barangay council.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang balik kita sa Ambulong, anyo rayang daywak ka mga kagagkugag kong bagay. Ha? Two story, hindi lang basta-bastang bagay. Ha? Milyon-milyon nga kantidad dit bagay. Magkaiping, sambilog wat pinta, sambilog may pinta. Ah, may nakagrahi pang mga sakyan. Nga ginasugid, ginapanagiyahan da, itsang ka empleyado, it local government unit. Nga wa, kuno, it building permit da. Anyo bagaray ang arang building una sa Ambulong? Basi kung may paghituon ka kara, Engineer Loida Tolyo, ma'am. Duaton nga municipal engineer. Matuod baga nga what building permit da anyong bagay rayang daywa ha kadagag ko nga ra nga mga residential building hindi lang basta-bastang residential building as in kabaho-baho nga klase ita bagay nga bisan dumiyor kunot batan nasyak pagkakita na matuod baga Mayor Michael Ramos nga napuna mo nga ni ag nangutana ka kung kaninong bahayan nga pati ikaw napamudlat ang imong mata pagkasayod mo nga ro yung daywang bagay nga magkaiping taga munsipyo tagana.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Anak ng tipakling talaga oh. Oh tapos nung grahe nga himo sa kaway nagnipa ginausuyan yung building permit. Anong klase?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agarapagid, sinura yung arang mga korporasyon ko nura eh. Grupo ra grupo. Ah? Catering services. Pero nag-servisyo. Kami ko may mga okasyon. Nagakwalita pagkaon na nagaprovide it mga pagkaon kapin ko may mga okasyon na sa batan nga rungagan ko no karahay JDAB catering services anyo bagaraay nga mga empleyado may kuno una sa munisipyo una gid sa office of the mayor anyo rin ang JDAB nga ra nga catering services.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nga kung matuod nga tanan dahil nga rang tag-iya. Ay, yung tag-iya kara at katawo. Kaya nga ni nga tatlong kalitra. GDAB. GDAB. Catering Services. Una man, empleyado sa Office of the Mayor sa Munsipyo't Batan. Kamumando catering services nga nag-provide sa LGU. Ini baga conflict of interest doon mga mamag sir?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sin o sin ora? Ha? Matsa daywang kabayi ko no? Aga matsa daywang kagaki man tag-ana ka ra?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak kaparte, agto kita it MKWD. Balikan tabi si GM Lidio Ureta, mga nangandong kung makontak na ito na. Kuraya nga gina padagangan notice sa pila ka mga kontraktor sa Aklan nga nagasukot dong MKWD water loss sa mga na-damage ko nung mga linya at MKWD sa mga ongoing concreting of road project iya sa Aklan. Water loss. Ha? Nga hinapit doon ang mga linya bago dyan nga manabaw rong pagkagubong. Pero nagasukot sa nat water loss. Nga kung isipon nga ni hay doon ang tubo wa nakasunod sa standard nga dip or dagom it paggubong.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Kama naman na yung pag-acquire sang ka-hotel. Ha? Matuod bagang bumakay kamot hotel. MKWD. Pila. Rung bakagit MKWD kung dayang hotel. Kung matuod niya habakay ginaman at MKWD. Kinangan na mo na eksplenasyon kara. Irong ginamit niya kwarta kara. Pundo it pumuguyo. Bangod niya rung MKWD sang ka government owned and controlled corporation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Toro.
0: Sa kabugusan ko aton nga pag ililiba makamanumano ta o mga beneficiaryo it uplift program nga ra di ang 2,000 kadabugan nga mabaton itaton nga mga kasimanwa nga mga beneficiaryo.

0: O karo na, sa kabugusan ko atin nga pag-ililiba, mga tagilibakaw, pamati yung kabuna.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7.56 na. Hawan-hawanan tali minsaya, ha? Agundi magpila. Dali lang. Sige kita mauna. Iya sa piha ko, ha? Good morning, Jet. Re, sa mga stalls nga gin pangguba sa may MMJ, okman kamon dugubon pero sana bigyan kami ng lugar nga marilocate. Ag ano baga? Magpaubara kamit manibag-o? Buligan man baga kamit ilyo kung may magpatindog uman? Paling kung magbukas yung mandong tindahan sa October, another gastos yun man kami. Ipangutana natin doon. Karon ay makamano-mano ta si Kapitan Unyet, ha? Ay, tama ron, na-mention na rabirong sambilog sa mga stalls, imo gali. Ah, inyo nga mga stalls yung sambilog sa mentionar nga gina-transfer di kato sa unahan. Ito ka mo gina-transfer kato sa may unahan malang. Ina man gihapon sa San Lorenzo ko no. Ah, gina-transfer ka mo. Ricardo man gihapon nga San Lorenzo Drive. Kato malang sa unahan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aba, may nag-comment nga tagabatan. Klaro pa kay Ricto nga conflict of interest gid. Ay, tagabatan da eh. Ha? Batang nun da eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning nung patamyaw with happy birthday si Gerhard Ibanghilyo. Una, unga imaw ni Jolie Ibanghilyo. Good morning man sa tanay nga BHW at BH... Basi BNS rin mo patambagon. BHW ay BHW kabaga Toto Milbert Villaruel. Sa mga barangay health worker, aga notation scholar, ita istansya. Lalo na gid ko no sa anang midwife nga si Ma'am Ada Chio ag si Ma'am Rio. Una sa istansya, barangay hall nga naka-duty makaroon. Good morning. Thanks gid. Gintala kay mo among problema sa pay out a flip. Gapamati ako kimo sa radyo. Oy, good morning gid kay Pipito Castro aga sa mga beneficiary it a flip program. Una sa hinterlands, ha? Magbabukid-bukid niya parte Itlibakaw. Nagka-problema, Besanday. Ipagi ko na sa GCAS o Rapimaya, di pa paano ron?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, good morning kay Kagawad Michael Villanueva Sulina at Laging Banua West. Ginatamyaw, gid. Ha? Si Nanay Diday. O, Lolo Diday. Lolo, Lola Diday, aga tatay... Lolo Nonoy Jolibal niyon guyo. Una sa Hanlod Libakaw nga nagapamati gid ko no. Thank you gid. Kay Teacher Sherry Herbasio Lozada Boy, aga Sir Eugene Edward Boy, happy monitoring nung Lilanda Laurente, antini niya Laurente, mayad man nga pagpamati. Liso kita sa pihak. Karon ka lang galing. Kay Bungso nyo, good morning ko na sa mga taga-Ganson. Hamindan Kapis nga nagapamati. Engineer Bernardo Beray Moises, blessed Wednesday. Kay Randiran Santisas, good morning man. Daywang adlaw na ganta sa buwan ni September. May daid nga gahon, katulong jet. Likewise, kagawad Michael Sulina. Madam Gima Tolentino, good morning man sa mga taga-DYJJ, Bujong Panay, Bujong Inday. Happy monitoring. Kay Roger Barinto Tupas, good morning man. Mayad nga gahon man kimo. Agsa tanang akganong kapag amati ko no. Good morning, haling kay Makagwapo. Kilaga mo si Boy Tinoom or Tinugom. Kilala mo ko no. Ginchat ko nga ni si Makagwapo. Kilala na ko no. Sabat ni Makagwapo. Basi gusto na napaday man dong... Kaso sa bata na ron. Sinong Boy Tinoom? Ay, hindi ko kilaga. Totoo arbitore. Good morning. Manong Jet, shout out sa atong mahugod nga congressman. Papa Jess, sanang perfect attendance sa plenaryo sa kongreso. Aber abo ag busy imaw sa mga committee nana. Wagi limaw ag absent sa plenaryo. Perfect good. Nanagsanda ni... Congressman Joven at 2nd District naton sa Aklan, nagapa-shout out gid dong batang 9.